0: kutribo kauban ang Gugum Western Mindanao Tribal Leaders Federation pamugalong sa Buanga Peninsula din hisa ato ang tulumanon ako tribo din hisa Radyo Bagting Paganyan Broadcasting Corporation Pagadian City DXCA 103.3 MHz Bell FM DX BC AM 756 kHz Radyo Bagting Paganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Kumusta, kumusta ang ato ang mga ating paminaw sa ato ang tulumanon ako tribo ug ato ang mga kaigsuunan no mga tribal leaders na to ug ang mga partner na to nga mga agency to mga organizational alliance na to labi na sa isutana na sa National Alliance for Democracy ug sa ato ang mogalong sa Buanga Peninsula ug sa ato ang Armed Forces of the Philippines ug sa ato ang Philippine National Police mayong udto sa tanan no sa ati so, sa tanan nga naminaw sa ato ang tulumanon karong kadtong no egala ang atong topic kapag isgutan karon ha kanini ang World Bank nga gipakanaog nga base sa ilahang mga observation o competition kabahin sa kanang kahimtang sa atong nasod sa Pilipinas labi na sa isgutanan na sa ato ang mga income no ug sa ato ang development development economic planning and development Department of Economy Planning and Development DepDep mani atong isgutan karon may bawaan na to karon unsa ni mga middle ani niya ang US dollar ha dako kay ni usya og kanana ang tanaw no nato kay dako kay ni katabang sa ato ang mga Pilipino dere dinhi sa ato nasod sa Pilipinas so nya ato ning paminawon human sa ato ang pakigabi-abi sa ato ang mga amigo mga amiga diin nagpaminaw sa ato ang tulumanon shout out sa ako ato ang mga kauban no labi na sa ato ang presidente sa Mugalong sa Buanga Peninsula honorable IPMR Richard Dunggay no dia naimutang sa Apil Heights barangay Apil Heights Apil sa Buanga Sibugay sa ato ang chapter president sa Mugalong dia sa Apil si Jennifer Tahamid mayong unto ni mo dia chairman kini ato ang chairman aktibo og suportin kayo ni sa ato ang Mugalong oh labi na nila Arlen Budod Fernandez ug ni Cyril no mayong unto ninyo dia og sa ato ang mga kauban dia sa kabasalan no labi na sa barangay Sanghanan labi na ni Romeo Dawis ang ato ang member sa Mugalong ug usa-usab na to ka partner sa ato ang tulumanon no ya sa lungsod sa kabasalan no shout out nilang Nini Ahmad nila Rini Oknip ug ni Artemio Mangangot mayong udto ha ang ato ang pinalangga nga kagawad no diha sa ato ang barangay Sanghanan ug dili na ko malimtan ang ato ang technical working group sa technical working no sa ato ang Mugalong sa Buanga Peninsula anya karon sa akong tapad no mura kana na ang dungog yun kayo basta i-shout out nakaroon sa itong tapad ha si technical working sa ito ang Mugalong so shout out usab sa ito ang mga lumilihok na sa ito ang model farm diya sa lungsod sa Salog labi na nila Timo ay Rosita Salilan diya na imutang sa Purok Ono barangay Ipilan Salog sa Buanga del Norte mayong udto ninyo diya o sa ito ang Mugalong chapter si Robert Salilan mayong udto o sa ito ang walay puas nga tiglihok no diha sa ito ang model farm nga sila Purinsya Marson no o si Alberto Bali shout out usab ni Timoay Braulio Anlimon no diri sa Lison Bali mayong udto diya Timoay no og sa ato ang mga ating paminaw labi na sa ato ang mga kauban especially sa ako ang walay puas ha kanunay na ko gikauban nga nagtabang diya sa exercise of priority rights diya sa lungsod sa Bayog si Sergio Alcorin ha ang atong amigo ngang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation kauban niya si Mario Lito Silva ug si Ares Alam ang udto ninyo diya may uto sab sa ato ang Timuay no ang hikliman diya sa Titay nga si Timo ay Faustino Tumitay, at the same time usaw-usab siya ka principal sa Palumok Elementary School. Timo ay mayong uto dia ug sa iyahang igsuon nga FMR sa lungsod sa Titay, Honorable FMR Sabado Tumitay. Ug sa ato ang amigo dia, shout out ni Junri Habar, no, dia sa barangay San Isidro, barangay San Isidro, lungsod sa Titay, mayong uto. Ug sa tanan namati karon labi na sa relatives dia sa Misamis Occidental, gikan sa Don Victoriano, paingon dia sa Concepcion, paingon dia sa Tudela, Misamis Occidental. Ug shout out usab ni Rene Berto Inding, ang ato ang pinaligan dia sa Misamis Occidental. Ug ato ang chairman sa IPS, no, Indigenous Political Structure, Bukom Edis Rancial. Ug sa ato ang chairman sa province of Misamis Occidental sa Mugalong, sa Mugalong, no. So mga igala, akong yatag sa ato ang kauban, mientras dili pa nato yatag atong pag-abi-abi sa ato ang Honorable Mayor dinhi sa Pagadian City, no, Honorable Samico, mayong uto dia Mayor. Ang yatag kong kauban alang sa dugang pag-abi-abi human ni ana, padayon ta sa ato ang sentro sa atong topic unya, no, pagabasaw ni sa ato ang kauban, ang ato ang technical working sa Mugalong.
1: Salamat partner, mayong uto sa tanan niya sa kita sa tutumanon ako tribo kauban ato ang Mugalong sa mga peninsula. Kanunay nga naking tambayayong sa pag paggiya sa tribo usab sa atong partner sa masukap sa ato ang mga opisyalis, mayong uto kanyang tanan. Hilabi na nila Vice President Elizalde Il Pangulima, sa atong Secretary Rasmin Itaib, sa atong Board of Directors o samtangan nga Secretary General si Amin Is Palada, o ang atong Treasurer si Abu si Ali. Uban diya sa ato ang mga kaubanan sa nagalalaing mga barangay o probinsya, mayong uto kanyang tanan na kamo sa mayong palawas kauban sa inyong tagsatag sa kapamilya, o mapadayo nun nga nagsunod ng programa ay arang alang sa kalambuan sa tribo. Partner, ato ang atuang topic karon, nagkuan kini, nagtumong kini nga ang
0: World Bank
1: nagyud ang nagdeklara bahin sa estado sa Pilipinas na karon usa na ka upper middle income country.
0: Tinod na partner
1: ang kuan nato sa kuan. Ang World Bank na yun ang deklarar. Mao kini ang pamahayag gikan sa kauluhan. Opisyal nga ipahibalo sa World Bank nga ang Pilipinas nakaabot na sa kahimtang isip upper middle income country o UMIC. So mao kini ang gikan partner. Mga kini ang gideklara dito sa World Bank. Kini nagbase sa ilang bagong pagtimbang-timbang ang kita sa nasod matag tao or gross national income per capita niabot na sa US dollar na 4,850 nga milapas sa ginahanglan nga limitasyon nga sa limitasyon sa US dollar nga 4,636. So ang Pilipinas miapil na sa Jordan, Micronesia, Sri Lanka ug Vietnam nga nakauswag na usab niini nga level. Matud pa sa World Bank, kini nga kalampusan nagikan sa kinatibuk-ang pag-uswag sa ekonomiya. Nagdako kini sa gikan sa pay ang nagdako kini nga 5% matag tuig sa milabay nga 5 ka tuig nga gipalig-on sa pag-uswag sa tanang dagkong industriya. Ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev ubos sa pagpangulo ni Secretary Arsenio Balikasan nagpasalamat nga kini nga kalampusan tungod sa padayon nga pagdako sa ekonomiya. Maayong pagdumala ug dugay ng mga reforma nga gipatuman ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Gila ug gidayeg nato ang administrasyong Marcos sa maayong pagtuman sa katungdanan nga nagiya sa nasod padulong ni ining mahinungdanong pag-uswag. Ipaabot nga palig-unon pa niini ang kredito sa nasod. Makadani og daghang namuhunan. Magbukas og mas daghang paagi alang sa pinansyal nga tabang. Og maghatag og mas maayong trabaho. Bisan pa man og mukunhod ang pipila katabang gikan sa gawas sa ulahi. Mas labaw pa ang makuha nga kaayuhan gikan niini nga pag-uswag. Giilaw sab sa administrasyon ang hinungdanong tabang sa mga overseas Filipino workers o OFW sa kita sa nasod. Samtang nagpadayon ang satumong pagmugna og maayong trabaho dinhi sa Pilipinas aron ang pagtrabaho sa gawas mahimong pagpili na lang og dili na kinahanglanon. Gipasabot usab ni Secretary Balisakan nga dunay gihapon mga hagit ilabi na ang dili pagtaas nga kita o pag-uswag sa nanlaing dapit. Magpadayon ang administrasyon sa pagpaningkamot alang sa patas nga pag-uswag. Aron ang kaayuhan maabot sa tanang Pilipino, apan ang malumad nga komunidad o kantong anaa sa layo ng mga dapit sama sa Zamboanga Peninsula. So, partner, mapasalamaton ta nga maunay na abot nga deklarasyon sa World Bank karon sa paningkamot sa karon nga administrasyon. So mao kini atong pagkukabilduhan aron mapasabot nato sa mga tigpaminaw dinhi sa kahanginan.
0: Mao ni ato ang kukabilduhan karon ug ato ning ambit-ambitan ha mga gala aron na masabtan gyud nato ning maayo kanindot ni sumala pa sa kananang ato ang World Bank na milapas na ang ato ang dollar, no? Dollar, US dollar.

0: ang kanang analisahon daghan kay nakinahanglan og kanang mga trabaho para sa proteksyon sa kanang pamilya. So kung ingon ani ang daghan nga gani ani mi apil na ang Pilipinas, ni apil na sa Jordan, ha, Micronesia, Sri Lanka ug Vietnam nga nakauswag na usab ni ini nga level. So usa siya ka mga dako nga kananang ka kaladaogan o kalambuan sa atong nasod. So kining ipakita sa kaning balanse sa kananang World Bank kabahin sa ilang pagtimbang-timbang nga niabot ni ana. Dako na 484 ang kananang niya ang ato ang kananang limitasyon 4636 lang. So ni sobra na siya og 484. Ha, so dako na siya. So base sa kananang Department of Economic Planning and Development, kaning gitawag nag DepDev, ha? Ubo sa pagpangulos ni Secretary Arsenio Balisakan, mo ni mga nakabot na pinaagi sa pagpanguna. Ha, pagpanguna sa ato ang secretary nga si Arsenio Balisakan. So mo na, dako tag pasalamat. Magpasalamat ta sa administrasyon nga sa kining gipaabot karon nato diri sa ato nasod sa Pilipinas nga gipaabot sa ato ang ani ang kananang result. So medyo mahamugaway unya ang kanang nang ato ang mga kaigsunan labi na kadto mga luoy na kayo kay na kahimtang partner, no, umabtan ani nga mga development, umabtan ani nga mga kalambuan nindot siya nga paminahon. So naningkamot yon ang ato ang presidente, ha. Eh, sumala pa diri, maayong pagdumala og dugay ng mga reforma nga gipatuman ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Giila og gidayeg nato ang administrasyon Marcos sa maayong pagtuman sa katungdanan nga nagiya sa nasod padulong ni ining nahingtungdan mainungdanong pag-uswag. Ingon ana ka kugihan ang ato ang presidente karon, no? Umainom duman nato o karon, ha? Tanaw nato ang ipaabot nga paligunon paniini ang kredito sa nasod. So mo na. No, tanaw nato ni og unsay mga dako nga mga kadaogan ni og dako nga kananang kuan. Dako nga kananang kapuslanan. So isumala pa giila usab sa administrasyon ang hinungdanong tabang sa mga overseas Filipino. Kanang gitawag nato OFW, ha, maunay gitawag overseas Filipino workers. Sa kita sa nasod, samtang nagpadayon sa tumong pagmugna ug maayong trabaho dinhi sa Pilipinas aron ang pagtrabaho sa gawas mahimong pagpili na lang ug dili na kinahanglanon. Dako kayo siya nga kanaw kini manggod mga kwan nato, no, kini ato ang mga overseas Filipino, ha, sa tinuod lang ang pagkaistorya dako kay ini sila katabang sa atong nasod sa Pilipinas kay kana manggod ilahang kwan ilahang pagserbisyo dito nga binimo partner magpadala na sila o kanang nang mga pundo, no, diri sa atong nasod sa Pilipinas automatic ang tax na. So mapaingon na dito sa ato ang National Treasury. So mapaingon na dito sa panudlanan sa atong nasod. So kun ato asyang sumadahon ug ato siyang kanang nang timbang-timbangon, no, mao nang kinahanglan gyud nato pasalamatan sila kay kining mga OFW dito sa gawas sa nasod. Grabing kayod sa kanang nang ilang pagtrabaho dito. Lahi ra gyud dinhing diri sa Pilipinas kay kita diri sa Pilipinas, no, ba maka-harvest lang ta sa kanang nang ato ang 2 ka tagisang saging. Lingkod-lingkod ay taday mangita tag labi na kining niya mga medyo duna na idara na, no, mangita gyud na og kananang unsa gan itong giingon nilang tahibo. Ha, mangita nagtahibo partner, no, makaharvest lang sa duha ka tagisan yang sagingan labi na ubos o kayo katubitaw giingon nilang sana sab-a. Oh, kanang say
1: kadis sabaw kadis nun,
0: ha, kanang buso kayo. Siyempre kinilo man ha niyang uban ana kuhaon na dito sa komprador dito sa ilaha mismong lugar. So makakita na sila, maka income na sila. So ngita na'y nagtahibo, muingon na'y mangita na'y na sa iyahang kapartner po, yang mga, yang

0: ang mga amigo kay aron magkukabildo sila. Oh, pero dito sa gawasan nasod, dili ka pwede dito maglangay-langay. Kay dunag yun ko'y kanang amigo nga dako na kay karon o kanang nang kat, murag ko na siya, kanang naang usa na siya ka manager. Ha? Manager sa murag ko man siguro ito, murag grips. Grips man siguro itong iyahang giatiman. Kadala na yun siya kanang tao, libuan na katao. So, ang iyahang kanang nang income, kumpirar dito sa kuan, diri sa Philippines, mobalyo na og kapin sa libo. Ano? Usa ka milyon ang iyahang kananang ang usa ka bulan niya nga gidawat dito sa gawas og iyang paalis dan diri sa Pilipinas, usa ka milyon kapin ang usa ka bulan. So dako kaayo ang kanang naa makaltas sa kanang naang ato ang tax gikan diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. So muna pasalamat ka ita no. Usahay na atay makita dia sa mga OFW nga giun sa pagtrato no. Giunsa kanang naang pagkuan usahay morag na pahimuslan tungod lagi sa kanang naang panginanglan kay wad tumagod ka sa gawas siyempre bisan tuod ka nang domestic helper lang ka kanang uban siyempre bisan professional ta diri maabot dito di ta kalibil dito taman ra gyud ta sa kanang naang unsa ihatag nga trabaho sa atong employer. So mo na nga kanang naang pag-abot diri sa Pilipinas, so siyempre, dili gyud pareha ang suhulan diri sa atong nasod. Dito, siyempre, halimbawa, dinar or ringgit o kaha, kansa man ang sakwait. Unsa man ang iladya, ringgit?
1: Ura.
0: Medyo dako-dako gyud. Dako-dako. Kanang 20 mil mo diri, magbulan ka diri 20 mil, arang-arang na gyud. No? So, mo na nga, kining ni ang gipagawas sa World Bank ug kaning ni ang gikuan pod kaning ni ang gisulti dire sa kanang naang ato ang presidente nga kining niya makahatag na ni unya og kanang naang trabaho no dire sa atong nasod sa Pilipinas kining ilang gipaningkamutan nga gatan-aw sab sila sa kahimtang no kahimtang sa mga tao sa atong nasod sa Pilipinas nga mahatagan usab og importansya. Pardon.
1: So kini dili nga pagpaningkamot partner sa atoang administrasyon pinangluhan sa atoang presidente kini mo dako na kay ni gikatabang sa atoang isikataw sa nakalain-laing mga lungsod probinsya kay maghatag naman ni og mga trabaho.
0: Tinod na
1: usab-usab kitang mga nangita og trabaho dili punta kanang mamili og trabaho kay ngano walay kumbaga walay mga apply og trabaho nga mudiretso ka pagka manager
0: tinuda.
1: So kinahanglan magsugod di ka sa ubos dili ka mo ingon nga manarbaho ka nga mo largo ka og pagka manager
0: tinuda.
1: Kay dili biya kabisado ang imong performance ang imong binuhatan sa usa ka kumpanya. So, siyempre, magsugod yun ka sa kan, ubos.
0: Tinood na.
1: Pero, mayo na lang kay, or, dili mayo na lang, dako na kayong tabang. Kay, kung muad to ka sa gawas, dako kayo kagastuhon, magkautang-utang pa ka.
0: Tinood na.
1: Samantala, kung dili na ka manarbaho, pinagi na yung deklarasyon sa World Bank, inubanan sa pagpanikamot sa atong presidente. So, kadali-dali na ka, o guan, panalitan, maka kung narabaho ka kung naara ka sa duol nga lugar kung magkasakit ka magkadali-dali ra ka og pauli sa inyo ha nga makatabang ang imong pamilya samtang kung naa ka sa gawas mura gyud ka og kanang ikaw pay nagdaot ikaw pa gyud maatiman sa imong kagalingon
0: hinod na.
1: So kana may angay natong tagaan og utang kabubuton ro pagunhauna sa atoang kan administrasyon karon sa ilang mga gipanghimo nga kayuhan para sa atoang mga katawhan.
0: Tinuod na siya partner no kaning niya nga development no labi na kaning gipaabot sa kanang atoang secretary nga secretary Arsenio Balisakan. Sumala pa sa iyang kanang naangkuhan sa iyang pamahayag no, sa dinhi sa ato. Giingon ni secretary balisakan. Gipasabot usab mo ni ang yang gisulti. Nga aduna gihapoy mga hagit, di magyuna malikayan ng mga hagit. Hilabi na ang dili patas nga kita o pag-uswag sa lain-laing dapit. Magpadayon ang administrasyon sa pagpaningkamot alang sa patas nga pag-uswag aron ang kaayuhan muabot sa tanang Pilipino. Apil na ang mga lumad na nga komunidad ug kadtong naana sa layo nga mga dapit sama sa Sambuanga Peninsula. So, manay mga nindot nga mga mensahe ha nga gipaabot sa tuang sekretary aron masayra nato nga ingana bisan unsa kalayo sa kananang dapit ang ilang panginaot nga maabot sa ilang paningkam. So tinud ni kanang moingon taghagit normal gyud na kay kana man gud kuan no atong ato gyud ning kanang nakuanon i-analyze nato ni og maayo. Dili man gud pareha og kanang level ang tao. Dunay mga dunay mamona money kanang nang ato ang tinguha nga ang ato ang kuan ang ato ang Department of Agriculture no muhatag yun sila og kanang guidance ngadto sa kanang community sama sa kanang atong gihimo karon diha sa atong model farm kay kining level sa kanang naakuan, kining level sa kanang mga mag-uuma nga wagid in town sila ay kanang kabangkaagan ni. Igo lang sila mo tanom og mais, mo tanom sila og kanang humay. Ana pero wala na ingon nga gigagabasa pa sila anang unsa na mga brochure diha nga dunay guide nga aron unsa to unsa natong ilang gipang tanom ug unsay resulta ato unsa puy dagan ato nakapadpalambo ba to nakapadibilo pa to sa usa ka pamilya. Tanom lang sila. Mugi na akong naobserbahan gani. Katong sa miagi, mabitaw na usahay kinahanglan gyud ta og kanang naangkuan. Kinahanglan gyud ta sa kanang na ang ato ang agriculture office tungod kay kinahanglan nato ang ilang kay balo kay ang yuta mangod karon. No dili pareha sa una.
1: Nagkaumaw na ang yuta karon partner.
0: Tamna nimo og mais ana. Siyempre, wala kay kabangkaagan. Natingala kay imong mais, naingon lang tudlo ang iyang bunga. So, kinahanglan na itunan, unsaon siya magpadako, unsaon pagpapabunga. Ang usa ka halimbawa, dito sa kanang nakakuan sa atong model farm, doon na ito'y usa ka subano dito nga naingon na, kini kahibalo sa subano, kini mag-uuma man eh. Anad man iyong trabaho sa yuta. Kanang naang excuse me. Agriculture dugang na lang na sa idea sa kanan na nakatunan sa subano sa iyong pangyuta diri sa kanan na kabukiran. Diyan ako at atong giobserbahan tanom siya og kanang naangkuan gubasa wala tugi connect dito sa kanan ng technician sa kanan ng agriculture technologies. Wala gi connect dito so karon atong giobserbahan matar karon kay ang kubasa sa pagturok pa lang niya nilagpad gamay ang iyang dahon sa pagkamang nasa iyang kanang naang bago niya nagkagamay ang dahon nagkagamay hantod nagkahilis hantod nagkagamay hantod naginahinay naginoo kamatay ang kanang nagubasa mo tong pag-abot dito sa kanang naang kuan sa kanang naang technician nga kanang naang agriculture ako gi-repair. Unsay tan-aw nimo anang naang kubasa nga kanan na ang gitanom ni sinyas man siyang anak daw sato pakil sato pabot pasabot wala mamao so mao na nga kinahanglan ang ato ang kanan na ang kwan or mga organisasyon kinahanglan mo dool po umukonsulta diha sa kanan na ang ato ang ahensya kaeron tudluan sila kung saon pagpalambo kung saon pagpadagan ang kanan na ang panginabuhi labi na kana IP kanang model farm na to dia IP mangyud na no mo na akong ginaingon nga lahi ang level sa kanang na rural areas ug diri sa urban areas. And diri man gud sa urban paghatag nimo sa brochure ana tan-aw din siyempre nakasabot siya pero ang rural areas labi na sa ato mga kaigsuonang IP no dili man punon tanan kay daghan man pong IP ro nang eskwela pero kasagaran no so inig-abot dito wala gyud na sila kwinta-kwinta pag ingon nga tanom tag mais karon, ang ilang kwinta na karon panguli lang na. Ha, mo na ilang kwinta, panguli lang nanom ta og kanan na mga utanon, panguli lang. Panguli lang lang gyud na. So ang uban maswerte, pero ang uban medyo gamay gyud pud og kanang ka. Mo na importante gyud kayo ang collaboration. So balik ta dire, mo na ang kanang ang dili pareha og level. No, dili pareha og level ang kanang nakuan. Mo ni ang gipasabot sa ato ang kanang nang secretary. Ani si secretary si secretary Arsenio Balisakan nga naagya po yung mga hagit, no? Kinahanglan atong tanawon ang kanang nang patas nga kita. No, pero dili gyud na ingon nga kanang nang dia dayon. Kay ngano man?
1: Dili na perfect to.
0: Ang atong gobyerno na ningkamot pa. Siyempre, dili man na niya ma-accommodate, dili na niya magampanan tanan, no? Ug unsay kanan ang panginahanglan sa katawhan. Kun dili kinahanglan nga kanang nang balanse, no? Kay gikan sa pagpangalap sa kanan ang pagpangita sa atong presidente, ug pundo dito man na gyud inaom sa kanang matag ahensya sa gobyerno. So ang pinaka taas ana DOL, no? Dia. Ay siyempre ang DOL mo man na gyud ang kanang Department of Labor. Yam na magi mga control ana dayon kining dirigyod sa kanan ng DE ning Department of Agriculture o kaning ni ang sa kanan ng Bureau of Fisheries an aquatic resources. Daghan kayo tanga kanan na ang mga kuan dia ma observe nga makahatag og kanan ng dako nga kanan ng tabang o kalambuan dia sa tuwa nga komunidad partner.
1: Kani partner mo ginay ang ayan po nga ilang taon sa ito ang mga katauhan nga naa sa komunidad. Nga ang paningkamot sa ito ang administrasyon kinahanglan ato pong kuan, bugtian. Atong bugtian. Ito ang kuan ba, ibali mo rang give and take nga pagka kuan, kung sa kuan, binisaya pa. Ang ato ang dili lang kay magsalig ta sa kwan unsay unsalay ihatag sa
0: gobyerno.
1: Ato apo nang abagan sa atong kakugi.
0: Hinod na.
1: Kay wala man siguro yung muhatag nimo o hinabang kung maglingkura ra ka, kung magsige ra kag lingkod
0: yes,
1: sa inyong walay.
0: Nusa.
1: So dapat mo trabaho po ka, ipakita nimo ang imo ang kakugi para maka kuan pud ang gobyerno nga kining mga tawhana na ang ayan tabangan kay kugihan.
0: Tinod na.
1: asa mang kakakita gud karon og kanang kuan nag magsige ra kag lingkod na ipiraminti grasya mo abot nimo.
0: mahulog na dayta na partner atong istorya sa kanang rabbit o kanang nang unsa ito o rabbit bao. Kinsay dato o kinsay pobre na dito na karon maigo na taan ni Ron kakana magsigitag lumpani sigutag lingkura dahing uban hingot anay anang daplin pasitya na ha joke na ni amo ha. Mga kuan lang ni mga tanghaga lang ba pero bisan to joke na doon na isay kanang nang medyo mga kahulugan. Kaya mo na kung magtinapulan punta na dito na di na gyan noon na tumabot kung siya itong ikinanglan. Mona gid na siya partner.
1: Mona angay una-unaon partner ba. Ang ubang tao ang kusog kay mo komento og dili maayo, maupod ang mga tao nga walay mga trabaho.
0: Correct.
1: Nya.
0: Hello na.
1: Ang atong gobyerno daghan na kay mga paningkamot gihimo aron lang makasulbad sa problema nga ilahang nakita. Pero ang mga tao mismo may wala mo abag. Kay gusto nila magpasayon. Dili man na mao. Sumunay angay na itong ipasabot sa ito ang mga kanang tao sa komunidad, sa mga katawhan ng kita. Ato ang huna-hunaon. Na ang ilang ang gihimo sa gobyerno ng kaayuhan para ka na itong tanan, dili na ito sayangan atong abagan. Dili ta nga pabigat na lang ta piraminti sa gobyerno. Nga naman, gisugo ba na ikaw o pananglitan gisugo ka kung nabugatan ka kay daghan kag anak, gisugo ba dai ka sa gobyerno nga panganak kong daghan, wala man imo ang kagustuhan. So kana kay imo man ang gihimo, So maningkamot ka, dili ka kanang magsalig na lang tanan gid sa gobyerno.
0: Kaya
1: ang atong gobyerno naningkamot pod nga unsa ang mga kanang paglambo nga ilang mahimo sa atong komunidad aron kita matabangan. Pero kita mismo wala man ta motabang. Saon man na?
0: Hinod na siya, tinod na. Kana pod na mag-usay partner nga kanang naabang ang ato abitaw mga kaigsuonan, no? Commonly sa kanang na mga nasa mga rural areas. Birada ng birada.
1: Kana.
0: Ha? Pero ang uban pod usahay makasulagma. Eh doon na gyud koy kanang na ang naobserbahan nga kanang na ang among kuhan mo ang kanang na ang kuhan. Kagupa ra pod namo. Tribo ra pod kagupa ra pod nato. Nga di na gyud gani makatilaw og kanang nang ilis. Kay sige gyud siya paningkamot. Ang uban niya mga anak tungod sa iyang doktrina nagworking. Ang uban niya mga anak iskalar niya na ba? Siya pod nga kanang ginikanan naningkamot pod nga bahalag magkauyamot siya basta ang iyang panlantaw sa iyang mga anak mahimong profesional. Matigi kaloy ang mga partner mura magidungog pod ang iyang pag-ampo. So ingon ana no, ingon ana ang kanang nang ang uban sige panaway ha Marites Daplin ana. Bisa-bisa kanibang kanibitong Marites bitaw maistorya na to ni kanang Marites. Grabe na mamantay. Gihimo ang nagkantaron.
1: Oh, wow, wow.
0: Grabe mamantay. Unya, malimtan na niya ba ang iyahang kaugalingon? Wala siya kalibutan nga katusigin niyang gibantayan naningkamot nga kanang naang mulambo iyang kaugalingon. Wagi siya pakialam. Bahala mo diya. La. Sige, Marites lang mo diya. Karon, o magsigitag ingon ana. Ha? Pa, dili ni kaning amo ako lang niya mga base nun niya o kanang dunay mga lainon pagsabota kaning amo mga kuan lang ni mga kasinatian og nakita na to usahay diya sa mga kilid-kilid nga kaning atoa para padasig ni nga kanang na ma-encourage ta nga maningkamo ta no, wala man ta magingon nga kanang nang hala bunlay diha hala lampas diha ang ato ang gisgutan diri kun saon paglambo sa atong kaugalingon. So ang paglambo pinaagi sa atong pagkugi ug pinaagi pod sa pag-atiman sa atong kaugalingon. So ingon ana ang kanang ato ang buot ipasabot ya. So mo to karon kun tanawa karon duna si anak nga cum laude. Oh, duna si anak nga kanang nahimo nang kanang naang medyo kuan na gyud sikat-sikat na nga profesyon. Di man pod kalarga nang ariplano wa pod sa pirma.
1: Oh. Ha?
0: So, medyo ko anag yun, naagay ka na ng abilidad.
1: Niuswag na.
0: Niuswag yun ang ilahang ka ng kaugalingon. So, doon alay gamay nga tanaw nun kay morag na limtan ang pagkasubano. Kanang tribo na to nga ka na ng kita nga subano, ita na subanan. Buiro ni Agumpiana Gwanta, datanganta, pinagay sa Panginaboy ita. Di ta pwede pagliangawan, bu eto ayinda pitik paginanatan ta. So, ingun ana, ang uban kay pa siyempre lahi na ba yun ang kanang nang mulambo ka mo develop ka unya ang imong kahimtang standard na so lahi na yun no lahi na yun sa kanang uban nga kanang nang tao kumaabot ka na pero usara yun ang kanang na akong hangyo tributa di yun na to kalimtan na nga to ang gigik asa tagikan kay maog yun na eh kanang nang pasalamat na to sa Ginoo sa sinuman pagdiwata kulimig baya sa benua no nga gihatag sa ato ang kananang taas no balikon ako ad mo na dili ta magsalig kay kining atong gobyerno mo na atong giingon nga bahin gani kaning niya og gipasabot na gani nini secretary balinga balisakan nga dili gyud mapatas ha tungod sa kanang naang makalayo og sa kanang naang mga paningkamot hindi magyud magkapareha. Pero naningkamot yun si Balingasa, si Balisakan nga ang ilang gipangandoy na kaning hagit sa panginabuhi nga maabot para nga ma-develop ang tao. So mo na, oh sayonan ka kaning gisulti sa World Bank. Oh una-unaon ninyo, pilani ka porsinto? 5.8%. Matag tuig. Oh, apir na ganitong sa miaging nga mga katuigan, no? O kaning niagi sigutan rin milabay kalima katuig.
1: So miagi.
0: So miagi. So kita na to kun saan kananang ilang kananang pagkwinta o pagkumpute sa kananato ang development. So,
1: makita ginato ang kalainan partner.
0: Tinood na partner. So muna
1: paningkamot sa administrasyon.
0: Pag tinabangay ha gidasig na to ang kanang inungdanon nga tabang gikan sa overseas Filipino. Overseas Filipino workers. Kay mo lagi to, ha? Muna to akong sample gani ha. Nagrabi kadako ang tabang sa OFW sa atong nasod sa Pilipinas. Muna kinahanglan yun na to sila nga kananang uban, mura lang og muna usahay mamumurag masakitan ta ba kay anay uban aning kamot dito sa gawas nasod ang ihang pamilya para gyud masuportaan, no? Masuportaan ang kanang naang ihang anak aron manindot ang kanang naang sa ulahing mga adlaw sunod nga henerasyon maayo ang kahimtang. Pero no, may numdum ka partner katubasi kung di yun ako malimtan to si katong na iyang anak nga kanang naang namatay sa MPA.
1: Ah.
0: Si Jirlyn Doidura. Ha? So iyang mama nga si Erlinda Doidura nga tuwa dito sa gawas nasud kana mao pud na usa sa mga tanawono na to diri sa kanang Pilipinas nindot kay itaog kanang naang kisi-kisi kay lagi pinadal-an ta og kanang naang allowance atong ginikanan. Unya ang atong gihimo diri sa Pilipinas nag-appeal ta anang naang kuan kanang naang
1: walang grupo
0: mga diha sa walong grupo, ha, matingala na lang ang iyang mama nga itawagan kay iyang anak didbol. Abi sa iyang mama og na didbol pinaagi sa sakit sus pinaagi man day sa bala. Muna mga igala ang bantayanan sab ninyo, no? Mamunay kanang natong tanaw nun nga kinahanglan ato po ng bantayan ng mga inguna na dahil kini usapod labi na karon matikda na to na napoy na kanang naang magisgot na putugutot sa demonyo. Ha?
1: Kana
0: karon daghan na pud ko madunggan na kilid-kilid nga umunay mga ginikanan ay naot-unta nga kanang inyong yung imunitor ninyo inyong kabataan kay usana sa makapahuglo himbis na ning kamot ang kanang na mga ginikanan aron matagan o pagtagad ang mga anak gani mo na gani nga kita dako kay tagpasalamat sa overseas Filipino workers tungod kay dako kay silang na contributor sa natong nasod sa Pilipinas nga buhis apan ang mga anak uban apil-apil pud anang utot sa demonyo.
1: Kana.
0: Ha? Usana sa mga tanaw nun daghana gani tumiaging mga kuan diri dapit sa norte nagi kanang naanggi pang bit-bit sa kanang na atong kapulisan kay saon magyud pud nga mukhaon magyud mamut lang si Lami anang naang mukhaon ka kanang naang usana ilang giingong utot sa demonyo na amut lang sumona, no? So usa sa ato ang kanang dako karon nga hagit nga kini nga ang pagkuan nato pagpaningkamot nato dili nato saligan kayo ang gobyerno pero constant po nato kay kita apil man puta sa kanan na ang mga benepisyo sa gobyerno dili po nato pwede nga dito na lang puta maghulat pero aning kuano kaning ni ang kaning ni abang may numduman ako partner ba kaning ni ang sa purpose kuy taon sa katong sa miaging mga katuigan naagi ko'y nabantayan nga kanamurag nagkubra tog 19,000 na iban 22 mil ba to sus pag-abot dito sa ilaha murag mga milyonaryong mini ha dili pa mo inom o kulapo kay pait ngita yun o katong sa ingala na na ba katong mapikpanang gagmang pilsin ba
1: beer
0: hana umatar mauna nga karon ang atong DSWD. Ha, ginatan-aw nila ang kanan na ang pamilya. Ginamonitor nila. Ug unsay gipanghimo sa kanang mga ginikanan ug nabay mga tanong dito sa ako anon. Pero buyag bisag wala ko ma-appeal gyud ana. Pero constant na gyud nga kanang kinahanglan gyud ang atong lawas ug kanan na ang parehan ng mga vegetables. Dili na lang sa ingon. Pero mao gyud na major orientation sa DSWD nga kamo nga kanan na mga purpose. Kanang mga kanang tabang ubanin ninyo kakugi ang uban manggod na ako'y naagin ko'y namatikdan diri dapit sa norte nga pag-abot sa purpose uy nangyatubang dito sa lamisa abin ako nanggi-meeting pastilan kitong 8 man dito ala ana So nga itong nadunagi na badlungan sa kanang naangkuan, no, na-report na to kay morag na abuso nila ang kanang naangkuan, abuso nila ang kanang naang tabang sa gobyerno. So mao na, dili ta magsalig sa gobyerno, maningkamo ta. Kay ang kalambuan sa ato ang kanang kaugalingon, ug paglambo sa ato ang pamilya, naa sa atong pagkugi. So ngun ana ang kanang ang dagan sa kanang atong kuan. Ato ang sitwasyon, no. So nakita na to, I hope nga kining ni ang mga kaning ni akaron nga gipakanaog sa World Bank, kaning ilahang kananang information sa atoa, ha, kining unani kadako ang medyo nila paglapas na sa kananang ato ang giingkam, kaning gitawag na to YUMIC, ha, YUMIC. Kining ni ang
1: upper middle income country.
0: So naita na appeal na ta sa kananang sa Sri Lanka, sa to Vietnam o kaning ni ang Micronesia. No, Jordan. So na-appeal na ta diha sa kananang ang level. So nindot na paminaw nung mag-continuous na ni una ni. So niya mga igala, higutan po na to ning bakabahin na ning niyang issue sa kwa na sa ancestral domain kay ako. Gusto yun ko nga kanana magpaabot sa kay ang mga tribu manggod perting la para sa ang ancestral domain. Nuna ang uban magisgot kanini ang mga ato mga kaigsunang tribo kay kini manggod po ancestral domain perting daghana pong resources diha uy. Ana ay mga gold, na ay kananang copper, na ay mga iron, ana na ay manganese, na ay chromite, ana. Kaso lang, ha, kinahanglan lang yun sila nga i-drive, gairan, o kananang tudluan, no, kay daghan kay mga Subano muingon. Sa Subano lang na, ha, wa pa ko mangilabot ana ubang tribo. Sa Subano lang makadungog ko nga kami di mi ka pa eskwela kay wala gid in town mi kay wa gid town mi kanang trabaho, wala mi yamoy income, ana mo nang di mi ka support sa among mga anak, di gid mi ka pahuman. O nya ato nang iskutan, ha, iskutan ato na. So ibalik na ko sa kong kauban, ha, aron sa kananang dugang nga mga explanation, aron direta sa kananang ato ang iskutanan sulod sa ancestral domain.
1: Mo ni kon partner nga ang i-encourage po nato ang atong mga katawhan sa komunidad nga ang mga kalambuan nga gihimo sa atong administrasyon karon pinaagi ni Ferdinand Marcos Jr. kana mo na yang ay nato nga tagaagbili tagaan nato kon pagtabang dili lang kita magsalig sa atong gobyerno, kinala atong abagan para masustiner ang gidamgo nila nga kalambuan. So diyan ang partner.
0: So mga gala, ingana ang ato ang kuhaan, ang ato ang awareness development karong kauntuhon. No, I hope nga masabtan kay ninyo ang ato sa ato ang buot pasabot kabahin sa kananang ipakanaog information sa World Bank. No, did na naibawaan ato nga kita milapas na ta sa kananang sa qualification, mora qualification, no? Mora og limitasyon.
1: Limitasyon.
0: No? Ilapas ta sa limitasyon sa panginanglan sa kana US dollar. Ilapas ta og ang limitasyon 4,636, ilapas ta og 484. Kaya nga to ang kuan karon giabot sumala sa World Bank ang gross national income per capita niabot sa 4,850. So ilapas ta 484. No, sumanay kana nang ato ang kuanon kana nang hunahunaon. So I hope nga kini na kuan nato ni nakuha nato ni ato ning na matagan nato ni og kana nang balanse katong mga naminaw karon sa ato ang tulumanon sa ako tribo. Hinaot nga kini niya mainyo ning na makalculate no unsa ni mga information nga gikan sa kana nang World Bank. Kami igo lang mi nga kana nang nagpaabot sa inyo base sa kana nang naabot sa imong sa amoa nga mga information gikan sa Lohan, gikan sa National Task Force to in Local Communities and Conflict. So mga gala, mauto ang ato ang kinatibuk ang report sa atong report karon. So dito balihin ta dire sa ato ang iskutanan na dire sa ato ang ancestral domain. No, kay mora o kanang nang kaning atong programa god ako tribo. Sa ato pagbuot pasabot subanan nita, ironig duma na agwa na kalibugan, irog duma sama, irog duma agwa na misagaw sinita ng tribo, no? So pero ita kalaw na aksubana ni sa Intero Peninsula mas matiba ita, mas mulaon ita sa nilan pa dapat dito sa 3rd district mas madakal ita no sa duman ng tribo rin sa Sambonga Peninsula. So mauna nga kanang nang kinahanglan yun na to nga kanang nang usao na to pagpamaagi labi na magisgot na ganitag ancestral domain kay daghan wala makasabot anang ancestral domain. Kabalo muli to pero di kabalo mo pasabot ug unsa day sulod anang ancestral domain. So muna karon dunatay tipo sa kanang nang gitawag natong tribal governance. No? Nagkumpos na siya gitawag natong IPS kay mo na man aron ang kanang nang gipakanaog sa kanang nang atong opisina. No? Shout out day sa ato ang opisina sa National Commission on Indigenous People. Labi na sa ato ang YC Regional Director si Adolf Ryan. Director Mayong Udo. Og sa ato ang mga nakalain-laing service center no sa ato ang sa Region 9 labi na sa niya sa Ipil no diri sa Imelda. Mayong Udo ninyo dia og sa ato ang dito dapit sa Sambol di Norte. Huwingon na na no. Maunang naingon ko kana bitaw matagbo na to nga muingon dayon nga kana nang ako di ko kapahuman sa akong anak. Kay kami subano. Kami di mi makagasto. Kay wag yun mi, amoy kanan na kakuhaan ug asa dapit panguhaon ang kanang naigasto para makapaedukar mi sa among anak. Kining ancestral domain, sabi ni saya pa, yutang kabilin, gihatag na nga katungod sa IP. Katungod sa kanan na ang mga tribo. Nga protektahan, panalipdan, o pinakauna nga mao'y giilas gobyerno nga mu-utilize sa iyahang kanang resources. Unsa may resources na to dia? Ha, kung tanawon ninyo kanang na ang mga magisgot na lang tao kanang na ang kuan, TBI. Una-unaan ninyo ha, shout out diay sa ako ang amigo diya sa lungsod sa Bayug. Oh, labi na ni kuan ni Tanting Ronda Belsa. Brother, mayong unto dia og sa atong kinakusgan nga kananang honorable mayor dia sa lungsod sa Bayug si honorable mayor Silsil Sumatias no og sa ako ang amigo dia nga Bangat Gukom Timuay Lucinio Manda Gukom Lucinio Manda og ni Tuni Gukom Tuni Idal mayong unto ninyo dia huinga na no oh tanawan ninyo ang kananang kuan ang Bayug. O karon gani duna na gi-propose diha nga kanang naangkuan, kanang naang college no, pinagis pagtinabangay sa tribo o kanang naang local government unit. Tungod na sa ilang development nga nasabtan nila unsa di unsa unday pagdevelop ang ancestral domain, naa diha ang resources tanawagan ninyo. O silang kuan silang manda duna silay kanang share. O asa man nila gipapaingon nilang share, o tanawan ninyo di daghan na silang propiedad ya o sa uban sab nga kanan ang lugar og dili man ang mining o karon gat practice ta karon o ga-assist ang kanang naangkuan ga-assist ang kanan na amugalong Sambuanga Peninsula diha sa model farm mao nang makig-advocate no kay dili man pud tanang lugar nga dunay mina ha dayni kaduha kanang magmina ta banggaon dayon mo anang naang mga kuan dia mga aktivista kay ha makadaot sa kanang naangkuan kadaot sa kinaiyahan ha. Pero maingon ko ninyo, basta nasulod lang sa atong balaod, natural ato yun nasundon ang balaod. So karon din hita, dita di atong minakay, walay minadi, o dito ta sa kanan ang kuan model farm, kanang economic development, katong gisgutan ato ganyan, kaning itawag nilang Department of Economy Planning and Development. O, nakasulod na diha, pwede ta mag-plantation o talong, okra, dako na na nga income, pero ayaw po pagtanong po doon, bangdanga rapod sa imong tukaran kay sigurado gyud ko nga wa gyud pud kay maabtan ana pero mag-inektaryas kag talong naa gyud koy kanang naang amigo no nga subano pod nga sulod sa usa ka ektaryas ang ilahang kanang naang ang ilahang kanang naang implant na kanang talong ni sapi og 700,000. Usa na partner kwarta na o
1: kanang ming bungat na og 700 dili na matawag ang dili na kwarta oh. Ay kantidad naman ang gisgutan
0: dul na to sa milyon ha oh. 700 mil kurang lang 300 bagusa ka milyon na. So mo na agit na to. So mga ikala di asalang sa tataman ato shout out sa ato ang mga amigo. No, labi na sa ato ang mga amigo partner na to sa kahanginan, labi na sa ato ang nila dato Nestor Apas das Davao sa Tagum City dato mayong unto. Shout out ni Roland Sumugi ang atong tribal leaders diya sa Bakalan o Ipil na makatabang kay ini sa atong tribo. O sa ato ang mga amigo diya, labi na nila Walter Timol diya sa lungsod sa Utalak. Ayungod to ninyo diya, shout out. I hope nga nag-subaybay mo karon sa ato ang tulumanon. Partner.
1: Usap partner, sanip na akong malimtan si Timuay Alfonso si Ay. Timuay, mayong hapon diya. Naot sa mayong malawas kauban sa imong mga sa imong pamilya o sa mga timuay nga kaubanan nimo diya sa inyohang teritoryo mayong hapon kaninyong tanan.
0: Mga ikala, wala na tayo igong panahon. Ako maingon kayo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo din sa Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Pagadian City maayong Udto Sambuanga Peninsula. Virginia 106.

다음에 먹을 거야. 야, 요즘 같은 거 좀 먹을 거.

0: Happy Sunday, lots of Philippines! Gawin nating mas exciting ang inyong weekend with the thousands of cash prizes na ipabibigay dito sa 2 PM edition ng BCSL Lottery Draw. It's July 5, 2026. Tickets lang ang kailangan for your chance to win, kaya i-ready na ang mga yan. And stay tuned lang sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts dahil baka kayo na ang next Lotto winner. At bukod sa mga papremyo, umaapaw din ang good news dito sa ating programa. Una na dyan ang para sa ating Suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais nyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong customers. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! And now, let's turn up the excitement and officially kick off our 2 PM draw. I-welcome na po natin ang ating panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our gorgeous and laging energetic na PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. Here at PCSO, we remain committed to ensuring that every draw is conducted with the highest level of integrity, fairness, and transparency. Here are the highlights of today's pre-draw activities. Let's watch this.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: It's finally game time, Lotto Philippines! Get ready with your tickets! Claim that winning energy! Cheer for your lucky numbers! At sabay-sabay nating simulan ang saya at papremyo! Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.3

0: It's a chill Sunday afternoon and we are here for the positive energy this weekend. Welcome po sa 5pm edition of PCSO Lottery Draw ngayong July 5, 2026. The hype is real, kaya kung hawak mo na ang ticket mo, keep that same winning energy. Baka ito na ang moment na hinihintay mo para sa inyong ultimate glow up. Kaya tara na, mag-manifest na tayo ng good luck at positive vibes. Dahil ngayong hapon, baka ikaw na ang next main character sa ating winning story. At para mas lalo maging exciting ang araw na ito, may pabuenas tayong good news para sa ating lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayo magbenta ng legit PCSO lotto tickets sa inyong lugar. Bilang Suki Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto sa inyong customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag na o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga TV screens para magtanong at mag-apply. Kaya naman, be a lotto sub-agent now! Alright, to get things started, i-welcome na natin ang ating lotto draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And of course, to assist us with our draws is our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. To make sure na pantay-pantay ang chance ng lahat ng lotto players, every day we conduct pre-draw procedures. Para sa highlights ng activities kanina umaga, panoorin po natin.
1: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lots of players, are you ready to get lucky? Let's feel that lucky vibes and we will play your favorite lotto games.

0: Break it down.
1: Oras, alas 6.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway o bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Diyos. Ug karon, adia ang atong mga kauban o ang inyong tagdumala.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and it shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan nga nagtan-aw, nagpaminaw usab no sa tagsa-tagsa ka radio karong gabi una mga kaigsoonan. No, welcome sa pagpaminaw, pagtan-aw nining programang EFATA. Unya makita ta sa live karon no sa Radyo Bagting News ubos nining atong programang EFATA. Usab makita usab kita sa ako ang live no nga do na say nag tan-aw nagsunod atong timbayaon si Brad Ricky Mas Diason Mas Dianon. Good evening diha Brad no. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan pizza 5 na sa Hulyo tuig 2026 no nya ika-napulog-upat nga Domingo sulod sa tuig sa tong simbahan sa ordinaryo nga panahon. Unya una ta mo padayon sa ato ang hisgutanan karong gabi una mga kaigsoonan ningkabahin sa kiningkabahin sa adlaw igpapahulay no kay ang ato usab nga kining topic karon dunay kalabutan usab sa ebanghelyo sa pagbasa karong adlaw mga kaigsoonan. Unya ako dayong greetings diay no, akong ipaabot usab sa atong mga kaigsoonan sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, usab sa tanang maabot niini nga atong mga kaigsoonan, Katoliko o dili Katoliko, welcome sa pagtan-aw pagpaminaw niining istasyon no, Radyo Bagting. Ubos niining atong programang Efata mga kaigsoonan. Ato sa pasalamatan ang nag-atiman usab nato dinhi sa istasyon, atong kauban Spikas Lawak naghanay usab sa pag pagplaster ning ato ang programa karon. Unya ako day mga pagtimbaya usab diha sa ato ang mga kaigsoonan usab no, nga kauban ato sa buhat nga aktibo usab kayo sa pagsangyaw, sa pagpanubag no, pagpaklaro usab, pagtulunan simbahan. Kining may kalabutan sa pagpaklaro nato, pagpaambit ngadto sa uban no, mao nang dunay santo sa atong simbahan di Tamlimot nga si San Anselmo of Canterbury nga kinahanglan nga atong pagtuo, ato kining ipasadsad o ipasangko sa tinud-anay gyud nga kahibalo isip Katoliko no. Unya may gabi kang Ricky Mas Dianon no, wa ko masayo. Mayong hapon sir si Abrad Balboch o Liar is watching also. Good evening dia pre. Atong migo kayo nga suki sab nato kayo no, atong kauban sab nato atong kailaw no. Unya padayon ta mga kaigsoonan, ato di ang pagtimbaya usab sa ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Reverend Father Renato Herrera diha dapit sa Margos sa Tubig, og si Reverend Father Rolando Raful nga maogoy nangamahan ning atong programang Efata. Salamat kayo padre sa imong pagpangulo niining ato ang programa nga singunya na atong mapaabot mapaambit usab ngadto sa uban ang pagtulunan sa simbahan pinagi niining atong programang Efata. Unya diri sa may Labangan, kauban nato sa buhat usab no mga Catholic Faith Defenders diha, pinagi sab sa pagpangulo sa ilahang padrikura diha si Reverend Father Pipito Suarin diha sa may Our Lady of Fatima Parish Labangan. Unya diri sa Maydanlugan na ato sang mga kaigsoonan diha sa Catholic Faith Defenders sa mga nagkalainlain usab nga kining posisyon sa pagpangalagaran diha sa simbahan sa may San Isidro Labrador no parish diha sa Maydanlugan. Pinagi sa ilang pagpangulo sa ilang parish priest nga si Reverend Father Nestor Is Bahala. Unya sa diri usab sa may San Pedro sa among parokya mga kaigsoonan, may gabi usab kang Father Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Ako pong mga amigo sab kaila kay nako nga mga kauban sa GSK diri sa may San Isidro Chapel diri sa may Bulatok Sentro. Good evening ninyo mga ma'am sir diha sa may Bulatok Sentro. Ato adiay nga presidente sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Bro Rogelio Caliso diha sa may San Jose no, kauban ni Sister Adingtura diha sa may San Jose parish no, the worker parish no, pinagi sa ilang pari usab si Reverend Father Gilbert Hingoni. Good evening diha taga San Jose. Unya atong mga kaigsoonan nga mga makanunayon sa pagpaminaw, pagtan-aw, pag-share, pagpangutana, makay mo usab kamo pagpadangat sa inyong komento diri sa may comment section sa akong live ug ingon sab sa Radyo Bagting no news nya ubos nining ato ang programa karon sa kining Efata. Unya alas 6 ta hantud sa alas 7 no, every Saturday and Sunday man mga kaigsoonan. Sa maugya pong oras sa Sabado, alas 6 ngadto sa alas 7 mga kaigsoonan. Unya una ta mo padayon sa ato ang topiko karon, ato ning basahon ang ebanghelyo karong adlaw mga kaigsoonan no. Mas mayong atong basahon ang pagbasa karong adlaw. kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan Ginoo, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan. Walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo, pagdaygon ikaw, Kristo. So good evening sa pahipi usab diha sa akong live, no. Si Brad Jerwin Rosales is watching also. Si Bob mga ngayaw is watching. Mayang gabi kaninyong tanan. Nya makahimo kamo sa pagpadangat sa inyong pangutana pinaagi sa comment section, no, sa akong live usab. Din hinining atong istasyon radyo Bagting, no. Madugog usab kita sa tagsa-tagsa ka mga radyo. Ubos niining station Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz o sa Bill FM usab mga ikaigsunan sa DXA 106.3 MHz. Unya ato ning sugdan sa kining ato ang paghisgutan karon, no, ning duna sa kalabutan sa Ebanghelyo karong adlaw, pagbasa karong adlaw mga kaigsunan. Di tamlimot nga diha sa pagbasa ningon ang atong Ginoong Hesukristo nga duol kamo kanako, kamo nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Matud usab niya, isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. So munay saad sa atong Ginoo, no. Namna sa kanta sa ato ang simbahan kanang kung wakta amlimot anang kanta nga lift up your hands to God, no. So naana diha nga atong masinati ang kining pagkamaluluyon sa atong Ginoo mga kaigsoonan, no. Unya si Kristo di tamlimot nga si Kristo ang tinuod tinud-anay nga pahulay, no, nga gihatag gitagaan niya saktong pahulay ang iyang katawhan. Munang atong isgut-isgutan karon mga kaigsoonan kining dunay kalabutan sa adlaw ang ipapahulay. Kay di tamlimot nga diha sugo sa Biblia, labi na diha sa pulo kasugo mga kaigsunan, no. Naaman diha ang kining pag pagtamud nato, no, pag remember nato sa gihatag sa Dios, gihatag sa Dios nato nga diin kita makasimba sa Dios, makapamalandong sa iyang pulong, no, ang paggahi nato og adlaw sa pagpahulay gikan sa trabaho. Wa na nagpasabot nga mapahulay kita nga susama ba itong mga Hudiyo mga kaigsoonan nga wa kay makita di as gawas nga mag magtrabaho, no. Kitaan ka maghaling kadya atol sa adlaw ipapahulay ang bugti nini mao man ang silot nga kamatayon. Unya wa ta nagapos isip Kristiyano, wa ta nagapos ni ana nga balaod, no, labi na diya sa balaod sa adlaw ipapahulay. Pero wa gina giwa nato ang adlaw nato nga di ba na term sa simbahan gud kanang term nga adlaw ipapahulay, kun dili adlaw na nga simba nato sa Dios, no. Paggahi nato usa ka adlaw gikan sa unom nato nga adlaw nga sa pagtrabaho, pagpanginabuhi nato, duna kita linain nga adlaw nga special diin kita makadungog sa pulong sa Dios, nya makasimba ngadto sa Dios, no. pagpamalandong sa iyang pulong, pinagi diya sa ebanghelyo, diya sa pagbasa. O niya, ato yung hikitagbo si Kristo diya, ni special nga adlaw, no? Nga diin atong gisaulog ang kinikadaugan ni Kristo diha sa iyang pagkabanhaw mga kaigsunan, no? Muna nga, nindot kayo atong tuki-tukiyon karong gabi una, matod pa ni Brad Dennis Patadilla, mayong gabi ini mo, brother. Good evening diha po sa may Lanao del Norte, kung ako masayop, no? Diha sa may dapit sa may Lanao del Norte, ato igsuon nga si Brad Dennis Patadilla. Good evening. Kauban sa imo ang pamilya usab diha, no? Kay mo mga kauban sa diha taga Lanao del Norte. Good evening. O niya, matod pa ni Jerwin Rosales nganong matod pa niya, maulaw man mo mupus o Roman Catholic Church nganong Catholic Church. Remain. So ato ra nang Catholic Church naman ato nang tubagon niya taud-taud. So muna di na dili na siya moy uyukan og kining kuan kining kinauyukan sa atong topiko karon apon apan ato ning tagaan sa pagtagad usab. So anhita sa adlong ipapahulay, no, kay naa man as pulo kasugo mga kaigsoonan, pero ang simbahan gi ang terminolohiya simbahan na mo na nga sa ikapito ka adlaw maguna diya sa mga Hudyo kaniadto mga kaigsoonan nya usa na sa lagda sa atong simbahan sa lima ka lagda na kinahanglan nga musimba kita mo gahintag usa ka adlaw nga diin makasimba ta sa Dios. Kay ang simbahan do naman tay inadlaw adlaw nga santos nga misa. Ado na may uban pod nga di gyud makalugar sa Domingo labi na katong nanimpala din taon sa lagyong lugar. Wagi day off ba nga Sunday, no, maka day off ra gyud og Wednesday baka ha, o Tuesday, Monday. So makagahin sila adlaw nga diin makapili sila adlaw nga diin sila makasimba. Pero ang gitagaan og hugot nga pagtuo sa simbahan gihimo natong espesyal ang Sunday tungod kay mao ni dakong rason nga bisan ang atong mga early fathers nanulat, no, mga unang mga Kristiyanos kaniadto nga nanulat sila nga ang Domingo mao ni ang espesyal kayo, mao ni ang adlaw nga bisan si David miingon sa siyang kalantahon diya nga this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. So ang unang adlaw mao ang unang adlaw mao ni ang kining espesyal kayo sa mga Kristiyanos. Kay ang sayod bantang nga ikapitong adlaw nga ang Saturday sa mga Hudyo mga kaigsunan mao ni usa-usab nga mahinungdanon kay nila alang sa mga Hudyo tungod kay hugot nilang gituhuan nga ang Saturday mao ni siya ay adlaw nga diin sila nalingkawas pinaagi sa paglatas nila gikan sa Ehipto ngadto sa gisaad sa Dios, no, nga gawas nun ang maong Israelita pinagi ng adlaw nakalingkawa sila sa kaulipnan sa Ehipto mga kaigsoonan. So kita Kristiyanos wa ta maulipon sa Ehipto mangod, no, muna nga ang ato ang gipasidunggan og kining gitagaag bili ang Domingo tungod kay nalingkawas ta dili sa Ehipto ha kundi nalingkawas ta diha sa ato ang kasalanan, no, nalingkawas ta, no, pinaagi sa ni Kristo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna nga ang Kristiyanos, muna ang gitagaag tamud nga adlaw mao gyud ang Sunday. Muna diya sa lima kalagda simbahan mga kaigsoonan, mao bitaw nang diha sa unang lagda kinahanglan nga mutambong ka sa misa matag Domingo ug sa mga balaang adlaw ug pangilin o piyestang iglilihi. Asab, no? Na ikapistahan, tambong yun ta kay giawhag man ta sa isip katoliko, no? Naman tayo gitawag o inadlaw-adlaw nga santos nga misa niya. Doon na po tayo kapistahan sa mga santos nga diin sila napasidunggan usab. Sa pagpasidungog sa mga santos, ato usab nga napasidunggan ang Dios, no? Muna nga, di santos nga misa, litokon binaspare nga kitang tala, naghihiusa, no? Pinagis mga santos, mga apostoles nga kitang tanan nagkahiusa paghimaya sa Dios. So monay ang pulo kasugo wa ginawa sa tuwa, wa man giwagtang ang pulo kasugo, no, na naa man gyapon na ang kanang nasa ika tulo nga sugo, no, Awa ko masayop mga kaigsuna na manasugo sa atong simbahan. Kung tanaw na ito ning sugo, no? Sa Ten Commandments, wala naman giwagtang sa simbahan. Oh. Pero dili na siya nga remember the Sabbath day, kung dili remember the Lord's Day ang nasa simbahan. Kaya ang Domingo, mao man ni ang pagkabanhaw sa tong Ginoo, mo ni gitawag og Lord's Day. Adlaw ni Ginoo, no? Kung atong tanawon ang mga saysay sa mga early Christians, mga kaigsoonan, matod pa ni may gabi usab kang Marlot Daval is watching. Matod pa niya malipayong Sunday, bro. Pa-shout out gikan diri sa San Juan, Manila, no? Ang malayo pala, gani kay naka intindi ng Bisaya, no? So, may gabi dyan sa magandang gabi dyan sa may San Juan, no? Ating kapatid na si Marlot Daval. So, muna mga kaigsunan, ang simbahan, ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang Dios nga nagbuhat sa tao, nagbuot nga kinahanglan nga ang tao mugahin o usa ka adlaw sa simana sa pagpahulay gikan sa iyang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho aron sa pagsimba sa Dios, sa pagpamalandong sa iyang mga pulong o sa pagtagad usab sa mga butang nga may labot sa iyang espirituhanong kinabuhi. Ang Domingo mo ning gitudlo nga igpapahulay sa simbahan tungod kay mao kini ang adlaw nga nabanhaw ang atong Ginoo, no? Adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus ug adlaw usab sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, mga kaigsoonan, no? Unya, doon na manggutay gitawag na to og kining panunlo simbahan. Labi na ang mga early fathers kaniadto, nagsuwat sila nga ang tinuod nga Sabbath

adlaw gyud nga Domingo, mga kaigsunan, nga diin sila makasimba sa Dios, no? Maka-atin sa Santos nga misa, Santos nga Eucharistia. Kung ato bitaw ning basahon ang kining kasaysayan dinhi mga kaigsunan, kining Church History by Locke nya diri na ta sa page 9, no? Sa pahina 9 matod pa dinhi mga kaigsunan, the faithful in Jerusalem were one heart and one soul. At first, they continued to attend the services in the temple with their neighbors and following the example of our Lord, also went to synagogues, but they had their own meetings too, usually on the first day of the week, where they called worship God according to their belief in Christ, no? Sa sinugdan, ang mga matuohon sa Jerusalem nagkahiusa sa ilahang hunahuna o kasing-kasing. Sa sinugdan, makanunayon sila sa pag-attend, no? Pag-apilar sa mga serbisyo dito sa templo, kauban sa ilang mga silingan, nga may sunod usab sa panag-ingnan sa tong Ginoong Hesukristo, nga may adto usab sa sud sa sinaguga. Pero aduna gid sila linain nga mga meetings, no? Aduna sila gilain nga adlaw nga diin sila magkatigom. Unya kasagaran ana diha sa unang adlaw sa semana, diin sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo ni Hesukristo. Matod pa sa Church History, usa ka history books by Locke, pahina 9 mga kaigsunan, nga atong utrohon sublion pagbalik sa pahina 9 matod pa dinhi, that the faithful in Jerusalem were one heart and one soul. At first they continued to attend the services in the temple with their neighbors and following the example of our Lord, also went to synagogues, but they had their own meetings too, usually in the first day of the week, where they called worship God according to their belief in Christ. So, muna yung mabasa na to sa kasaysayan, mga kaigsunan. Muna nga ang mga early fathers nato, no? Wagid pud ang mga ang mga Kristiyanos kaniadto diha na sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo, ikaupat nga siglo. Wa na gyud na nagsunod sa Sabat-Sabat nga Saturday sa mga Hudiyo, mga kaigsunan. Kay wa na gyud mga kanang mga Kristiyanos ni, no? Kay mga Hudiyo nagpabilin man na sila. Nagpabilin gyapon ang tud karon, no? Pero wala na nagipadayon sa mga Kristiyanos, labi na katong mga Hudiyo nga na converter ngadto sa pagka-Kristiyanos. Kay pruiba na, mga kaigsunan, ang mga early fathers nato kaniadto nagsuwat, no? Nagsuwat gyud sila, miluwat sila mga epistola, kun epistles, nga nagpamatuod nga wa na sila nagtamod sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, no? Mabito na karon. Ngano man nga ang Kristiyano suwa naman ni nagsunod-sunod aning Sabado sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, tungod kay bugat kayo ang palasunon sa balaod, no? Grabe kahigpit ang balaod sa mga Hudiyo. Mabito na sa ato ang pagbasa karon sa Ebanghelyo. Si Kristo miingon, si Kristo matod pa sa iyang saad, no? Miingon si Kristo nga duol kamu kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibudlayan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. So si Kristo day ang tinuod nga pahulay, no? Dili ang kapahulayan sa mga Hudiyo, kundili si Kristo ang tinuod nga pahulay. Munang muduol ta ni Kristo kay makapahulay ta kay gaan kaayo ang yugo nga yang isangon kanato. Una nga, sangunan tag-yugo dito sa yugo sa mga balaod sa mga Hudiyo, labihang higpita. Nga naman, tungod kay maatlan ka sa adlaw yung papahulay, nga naghaling kag kayo diha, naglungag ka, wa, masilutan yung kag kamatayon. Nga makitaan ka nga nagsuroy-suroy ka diha, nagtrabaho ka sa atol sa adlaw yung papahulay, ang bugti ana silot kamatayon. Munang higpit kayo, bugat yun ang balaod sa mga Hudiyo kaniadto, mga kaigsunan. Munang diri sa

0: Ang Kristo nga pahulay mao ang tinuod nga kapahulayan namana sa Mateo kapitulo 11 tudling 25 ngadto sa 30 mga kaigsuna, no. Muna nga bisan diha sa mga suwat sa mga propeta, gitagna na ning ang kining kapahulayan sa mga Hudiyo kay wa gyud nakatuman bisag usa, no. Wa gyud nakatuman sa balaod sa mga Hudiyo, labi na diya sa ato, diya sa balaod sa adlaw igpapahulay. Kung atong basahon ang Usiyas kapitulo 2 nya tudling 11 mga kaigsunan, matud pa dinhi tagna ni nga mahunong ang maong kining pahulay sa mga Hudiyo kay wa gyud nakatuman. Ikaduha pod, higpit kaayo unya ikatulo do nagi naglapas-lapas, no, sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Kay atol bitaw sa adlaw ipapahulay, dunay uban nga namaligya, tinago-tago, nanikas pas timbangan. So wa gyud nakatuman sa kapahulayan sa mga Hudiyo. Aneta sa kapahulayan ni Kristo, kay mingon man si Kristo, misaad man siya nga duol kamong mga gibugatan. Kamong gibugatan sa inyohang yugo. Duol kamo kanako kay papahulayon ko kamo. Muna ningos Kristo kas kanta bitaw nga lift up your hands nga come to me, no, and I will give you rest. So klaro na mga kaigsunan nga si Kristo ang tinuod nga kapahulayan. Usiyas kapitulo 2:11 matod pa dinhi, ug hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin ug bag-ong subang sa bulan, ang mga adlaw ipapahulay ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin, no. Kay ngano man, ngano hunungon man ni mga kaigsunan, matod pa sa usa ka propeta nga si Usiyas. Diya sa Amos kapitulo 8 tudling 5 mga kaigsunan, gumikan sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan. Manang uban na maligya sila ug nagdaog-daog ug nanikas atul sa adlaw igpapahulay. Unya kung atong basahon usab ang Nehemias kapitulo 13 tudling 18 mga kaigsunan, apan ipasipadan gihapon ninyo ang adlaw sa ipapahulay ug sa ingo naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. So bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwatan sa mga Hudiyo, wala gyoy nakatuman ni ini mga kaigsunan. Kung atong basahon ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 13, apan ang tibo katawhan sa Israel misukol kanako dito sa kamingawan, wala nila tumana ang akong mga sugo, gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga adlaw igpapahulay, no. Muna nga dili na kinahanglan nga pahinumduman sa Dios ning adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo nga way katumanan. Kung atong basahon ang Lamentaciones kapitulo 2 tudling 7 mga kaigsunan, gigunob niya ang templo diin ato siyang gisimba o gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga adlaw igpapahulay. So munay atong mabasa sa dinhi sa Lamentaciones kapitulo 2 tudling 7, no. Unsa may lain pang hinungdan nganong kining adlaw ang adlay papahulay sa mga Hudiyo, pahunungon mga kaigsuna, no, tungod kay higpit kaayo ang maong balaod, no, nga ang kanon sa adlawng Sabado lutuon man ang daan, no, sa nagunang adlaw, no, Biyernes, no, lutuon na lang daan na. Ato na mabasa sa Exodus kapitulo 16 ya tudling 23, unya ang mutrabaho usab niya nang adlaw, no, atol sa adlawng Sabado, adlay papahulay sa mga Hudiyo, silutan yuds kamatayon, no. Ato sa nang mabasa sa Exodus kapitulo 31 niya tudling 15, bisan gani ang paghaling og kalayo diha sa abuhan, no, gibawal yun ni, gibawal ni sa mga Hudiyo mga kaigsunan, no. Namo na sa Exodus kapitulo 35 tudling 3 nya dunaga ito'y tao nga nakit-an nga nangahoy atol gyud sa adlaw nga Sabado, gibato hangtod nga namatay, no. Mao mini balaod gyud sa mga Hudiyo mga kaigsunan. Ato man ang mabasa sa Numeros Kapitulo 15, 32 ngadto sa 36 mga kaigsoonan. Munang kita mga Kristiyanos, no? Namingon sila. Ano doon ay pangutana nga nagpadayon pa ba, Brad, ang kining adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, ang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo hangtod sa panahon sa Kristiyanos, hangtod karon wa na gyud na nagpadayon sa tinud-anay nga Kristiyanos, kay na may uban bon nga patawag Kristiyanos nya. Lahi pong adlaw nila, gaso sunod-sunod sila sa adlaw sa Hudiyo, no? Daghan biya pong kay mga nakalain grupo nga sa Saturday pod, no? Di man ta mo-mention sa itong mga igsunan ano, nga daghan biya sa Sabado pod, pero po tayo problema kay ang simbahan na po tayo Sabado, naman kitay misa sa inadlaw-adlaw, lakip na ang Sabado man tayo nagay tayo gitawag og anticipated mass, no? Sa Sabado muna nga. Ang uban nga Kristiyanos, katong Kristiyanos, early Christian yun, wa na yun sila midoyog ambit sa mga panagtipon sa mga Hudiyo, no? Pagsimba sa mga Hudiyo sa adlaw nga Saturday. Kay kung paitan example, mangutana ta mga kingsunan, doon na ba'y mga Kristiyanos, makatag ba sila o mga early Christian, labi na diha sa tuig ikaduhang siglo, no? Second century, third century, 4th century nga mga Kristiyanos, mga early Christian, name of early Christian, name of a Christian nga nabuhi sa ikatulong siglo, ikaupat, ikaduhang siglo nga gasabat-sabat o Sabado. Oh. So, hindi makahatag na. Pero kita, mga Katoliko, makahatag ta. Kay doon naman tayo mga early Christians nga nabuhi sa niyanang katuigan sa ikaduhang siglo, ikatulo, ngadtos kaupat, no? Makasulti man ta. Kunya pinagi pus konsilyo simbahan, council sa simbahan, gipadayag pag-ayos tibuok kalibutan nga ang Sunday mao ni ang tinuod nga new Sabbath of the Christian, nga daan ang Sabbath sa mga early Christian panahon pa sa mga apostolis, mga kaigsoonan. Kung atong basahon ang The World History by O'Brien, pahina 146, mga kaigsoonan, matod pa dinhi. Ang unang sa Bisaya nga hubad, ang unang pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa lawas sa mga martir kung gipatay tungod sa tinuhuan nagasukad sa karaan kaayong panahon. Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostoles. Sa unsa kuno nga ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostoles. So klaro ang tinaw nga ang simbahan igo lang mi paklaro, mi deklarar pinagis konsilyo, no? Konsilyo simbahan, labi na sa konsilyo sa Laodicea, gipahayag sa simbahan, giimplementar simbahan nga kining Sunday is the day of rest, is a Lord's day. O, matod pa sa konsilyo, dili ingon nga gilisan ang Saturday, adlay papahulay, dili lang pakapinan og adlay papahulay sa mga Hudiyo, no? Adlay papahulay nga Saturday ngadto sa Sunday, syempre ang simbahan dunay awtoridad sa pagdeklarar. Pagdeklarar ba? Kay naa na nang daan sa mga apostoles. Gikuan na kining gipadayag na gibansay na sa mga apostoles kani adto pa, no? Sa una pang mga siglo gibansay na diin ang mga apostolis nagtigom na adlaw nga Domingo ilang gisimba si Kristo. Asa na tumabasa na ana sa San Mateo kapitulo 28 nya tudling 16 ngadto sa 17. Kung ato ning unahon ang bersikulo 9, klaro gyud diha nga ang magtutuo ang mga babay nga matuo ni Hesus sa adlaw nga Domingo, ilang nagitagbo sila ni Kristo ug mingon si Kristo, ang kalinaw maguban kaninyo. Unya ang duha ka babay ilang gihikap ang linansangan kamot ug tiil ni Kristo ug ilang gisimba niya nang adlaw. Muna nga daan ang gibansay sa una pang mga Kristiyanos nga diin sila misimba ni sa nabanhaong Kristo atol sa adlaw nga Domingo. Muna klaro ug tinaw diha sa The World History by O'Brien, pahina 146, mga kaigsunan nga ang unang pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kung gipatay tungod sa tinuan nagasukad sa karaan kaayong panahon, ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostoles. So tinaw klaro ang maong mabasa sa kasaysayan, The World History by O'Brien, pahina 146. Munang makatudlo ta sa mga early Christian, labi na nabuhi ato mga Kristiyano sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo, ikaupat nga siglo, nagpadayag sa tinud-aneng sabat sa mga Kristiyanos. Kay remember, kung atong tanaw ng kasaysayan, doon na ba tulo ka sabat? Ha? Sabat sa mga Hudiyo, mao ang Saturday. Sabat sa mga Kristiyanos, mao ang Sunday. Sabat usab sa mga kaigsunan natong Muslim, no, nga Islam, ang adlaw nga Friday. Ato na mabasa sa mga encyclopedia mga kaigsunan. Nya, mo tug-an ta og kining mga Kristiyanos, early Christian nga nabuhi ni adtong unang ay kaduhang siglo, ngadto na sa ikatulong siglo, ngadto na sa ikaapat nga siglo. So inana ba maghimo tag evaluation. No, kay di man ko kakitag evaluation sa uban nga mga tinuhoan nga nag-evaluate po sila ba nga kini si Brad Kuan, early Christian ni eh. Ang ngalan sa Kristiyanos nga kini siya si Mr. Suanso nga nagsulat nga Saturday gyud ang sabat sa mga Kristiyanos. Awa tay makita na, no? Pero kinsa man ning mga Kristiyanos nga nabuhi sa ikaduhang siglo, ikatulong ngadto sa kaupat nga nagpadayag sa simbahan nga ang tinuod nga kapahulayan, no? Ang tinuod nga kapahulayan sa mga Kristiyanos, no? Ang tinuod nga adlaw sa Ginoo mao ang sabat sa mga Kristiyanos, adlaw nga Domingo. Kinsa man ning mga Kristiyanosa? Unahon na to si usa ka Kristiyanos nga nabuhi sa Cento Jes, no? Cento City nga to Cento Jes AD, no? Si Saint Ignatius of Antioch. Sayang sulat nga gitawag og Letter to the Magnesians. Matod pa ni Ignatius kung dinhi sa ato ang libro nga gitawag og Catechism for Filipino Catholics mga kaigsoonan. Diri sa numero 910, pahina 220, matod pa dinhi nga Easter the new Sabbath, no, giuluhan og Easter the new Sabbath. Matod pa dinhi ni Saint Ignatius of Antioch. Nagsuwat siya, matod pa niya, "Those who walk in ancient custom came to a new hope, no longer sabbatizing, but living the Lord's day on which we came to live through Him and His death. Thus, because Jesus rose from the dead on Easter Sunday, the day after the Sabbath, Christians have always kept this day as the new Sabbath. Sunday is the Easter celebration. It is a day when the presence of the risen Lord Jesus is celebrated, especially in the Eucharist." Ato na mabasa usab nato sa Catechism of the Catholic Church numero 2175 mga kaigsoonan. So mo na giingon ni St. Ignatius of Antioch. Nga dugang pa nga kining mga epistola, no, Epistles of Barnabas, matod pa diri sa year 70 to 130 AD. These early Christians documented claims that the literal seventh-day Sabbath is unacceptable to God. It states that the Sabbath was meant to point to the ultimate rest of God and describes the eighth-day Sunday as the true day of joyful celebration. Si Justin Martyr nabuhi sa tuig 55 ano Domine, sa iyang suwat nga gitawag og Dialogue with Tripo to Jew. Matod pa ni Justin, argued that the Sabbath was a temporary sign imposed on the Israelites because of their sins and transgressions. He argued that Christians do not need to keep the literal Sabbath to be justified before God. So giwa na ang Sabbath sa mga Hudiyo. Muni natuman ang tagna diya sa Usiyas Kapitulo 2, tudling 11, mga kaigsoonan. Unya si Tertullian usab, no, kaila man sa mga kaigsoonan natong mga Protestante ni Tertullian, no? Usab pud ka Kristiyanos nga nabuhi ni adtong tuig 200 ano domini mga kaigsoonan matud pa ni Jerwin Rosales. Klaro jud og tataw, yana, no. So matud pa ni Tertullian mga kaigsoonan sa 200 ano domini. Sa iyahang gisuwat usab, no, sa iyahang nahimo nga gitawag og An Answer to the Jews. He argued that the Sabbath was meant to be temporary and that Christians observe a spiritual Sabbath by abstaining from sin rather than a literal day of rest. So, daghan tag mga early Christian nga matug-an ato nga wa na gyud sila nag-apilar sa mga Sabbath, sa Sabbath anang Saturday sa mga Hudiyo, mga kaigsoonan. Kundi ilang gibutyag, ilang gi-emphasize pag-ayo ang naanang daan nga Sabbath sa mga apostoles. Matod sa atong gibasa kaganina nga kining The World History by O'Brien, no? Matod pang adlaw nga Domingo, gibalaan na sukad sa panahon sa mga apostoles. Si San Agustin of Hippo usab nabuhi sa 355 ngadto na sa 430 ano domini. Nga diin siya nag-emphasize usab nga ang Sabbat sa mga Kristiyanos dili na ang Sabbat sa mga Hudiyo, mga kaigsoonan. Si John Chrysostomus niadtong tuig 349 ngadto sa 400 city nanay sa 5th century, no? 349 ngadto sa 400 city ano domini, mga kaigsoonan, no? As the Archbishop of Constantinople, Chrysostom firstly preached against Christians who continued to observe the Saturday Sabbath and participate in Jewish festival, o often referred to as Judaizing, no? Iyang gisulatan itong mga Hudiyo ba nga na-converted pag-Kristiyanos nga muapilar gyapon sa mga pagsimba sa mga Hudiyo, mga kaigsoonan. Nga matod pa ni John Chrysostomo, ingon siya din nga, sa iyang humilya, no, sa iyang, in his humilies against Judaizing Christian, he urged them to abandon the Saturday Sabbath, stating that holding on to the old Jewish costume was ruinous to the Christian faith. So iyang gisulatan katong nag-apil-apil gyapon sa mga Hudiyo, ng Sabbath sa mga Hudiyo, no? So mo na mga kaigsoonan nga daghan tag mga early Christian nga kining nagsulat sa ilang mga sulat nga nagpadayag nga dili na ang Sabbat sa mga Hudiyo kundi ang Sabbat na sa mga Kristiyanos, sa mga apostoles. Malang di tamlimot sa tuwag ebanghelyo kalong adlawa, mingon si Kristo, duol kamo nga gibug-atan, gikapuyan sa inyong palas-unon kay papahulayon ko kamo. So si Kristo ang tinuod nga pahulay, no? Naway uban magkadungog langali og term nga Sabbat ang ilahang nasa ilang una-una pulong na din nga Saturday, no? Ang tugbang ana, ang binisayaan ng hubad basta maghisgot ang Sabbat, pahulay yun na. Sa English, rest, dili na Saturday, no? So di na Saturday, dili tanang kiling-kiling ice cream na yon, doon na po ice drop. So ang Sabbat sa mga Hudiyo mao ang Saturday in commemoration nga diin sila nalingkawas gikan sa Ehipto. Kita pud atong Sabbat as isip Kristiyanos Sunday in commemoration the resurrection of Christ. Wala man ta naulipon sa Ehipto. Munang si Kristo midaog man batok sa kaulipnan sa sala, iyang gibuntog ang kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Munang kita Kristiyanos nalingkawas ta. Muna yung kumimorisyon na to as a Christian that Sunday is the Lord's Day. Adlaw nas Ginoo. Kaya ganoon, nabanhaw man natong Ginoo. Muna ang mingon si San Pablo sa iyang suwat sa 1 Corinto Kapitulo 14, Versikulo 15. Nga wa pabanhawas Kristo, sayang kini among giwali. Sayang po ng inyong nadungog na minsahe. Kawang lamang ang inyong nadungog na minsahe. sa among gisangyaw kung wala pa mabanhaw si Kristo. No, muna mga kaigsunan, no? Muna ay nindos sab nga suwat nga giluwatan ni San Pablo ngadto sa taga Corinto mga kaigsunan. Muna kung ato ning padayono ning 911 diya sa sikan Vatican Council, no? Sa Vatican II provides a similar description of this historical shift ni ining atong librong gihuptan mga kaigsunan sa pahina 220 matud pa nini by a tradition handed down from the apostle which took its origin from the very day of Christ's resurrection. The church celebrates the Paschal mystery every seventh day, which is appropriately called the Lord's Day or Sunday. Sa kuno, mauni ang gipaklaro pag-usab sa simbahan pinagi sa Vatican II nga ang Sabbath day gitawag og Sunday sa simbahan. Kay mao naman ni ang gipanulat sa mga early Christians kaniadto, no, katong mga early fathers nato mga kaigsoonan, no. So mo ni siya ang kining dagan sa panghitabo nganong Yunani ang Kristiyanos nganong Sunday tungo usa nga hinungdan walaing rason og kuan man kanang tumong ang simbahan nganong Sunday ang atong Sabat kun adlaw ipapahulay nato, no. Tungod kay wa gyud bili kung wa pa manhawas Kristo, mao gining adlawa, di mapud ta wa manhaw Kristo Miyerkules mga kaigsoonan, no. Wa man nabanhaw Miyerkules kun dili Sunday. Muna nga klaro og tataw nga ang simbahan nag pahinumdom kanato bisan diha sa pulo kasugo, no, nga kinahanglan ta mo simbah sa adlawng Domingo mga kaigsunan. Ato ning basaho ning kining ako ang Sukaranong Katesismo dinhi sa pahina ato ning pangitaon tong napulo kasugo kay wa man giwala na simbahan, eh, no. So atong hinahinayon pag pangita mga kaigsunan nga naamang gyapon ang Ten Commandments sa simbahan. Pero wa na na dili na kadtog yung hinumdumi ang adlaw ipapahulay kun dili ang gisuwat sa ato ang katesismo hinumdumi ang adlaw sa Ginoo, no. Wa naman ta nagtamo dito sa mga Hudiyo. Muna nga isip Kristiyanos gipaklaro simbahan, no, nga ang katumanan mauman ang pagkabanhaw ni Kristo mga kaigsoonan, no. So atong hinayon pag uklab ning pulo ka sugo sa atong simbahan. Okay. Sa pahina 90 niining ato ang gihuptan karong Sukaranong Katesismo, matod pa dinhi nga hinumdumi ang pagbalaan sa adlaw sa Ginoo, no. Adlaw gyud sa Ginoo ang termino diang gikuan mga kaigsunan kanang gi-state diha sa atong katesismo. Wag na adlaw ipapahulay kay dili manguna termino simbahan. Ang termino simbahan mauman ang paghinumdum sa adlaw sa Ginoo, so Lord's Day nya. Matod pa sa uban nga mga writers, mga early fathers nato, nga ang Lord's Day mao ni ang adlaw nga Domingo, no. Adlaw nga Domingo mga kaigsunan nya diha sa atong sa atong katesismo usab nga ang si Saint Ignatius of Antioch nga mi matuod siya sa iyang suwat nga ang mga Kristiyanos kaniadto wa na nagsabatizing og kining Saturday sa mga Hudiyo kun dili ang kita. Mga Kristiyanos kaniadto matud pa ni Saint Ignatius of Antioch, Christian have always kept this day as the new Sabbath. Sunday is the Easter celebration.
1: Uban ang pagbaro.
0: It is the day when the presence of the risen Lord Jesus is celebrated especially in the Holy Eucharist. So munay gisuwat, no, gisuwat ni Saint Ignatius Antiochia nga nabuhi ni adtong Sinto City ngadto na Sinto Jes Ano Domini. Unya sa mao usab nga suwat niya niya ngadto sa Ismirnia mga kaigsoonan, siya usab ang nagngalan sa simbahan sa atong Ginoo, no? Aron ma-identify ang mga matuuhon, no? Gikan sa mga nagkalain-lain usab tinuhuan kaniadtong panahuna, no, diya sa ikaduhang siglo. Matod pa ni St. Ignatius Antioquia, iyang ginganlan o Catholic Church ang simbahan. Katong doon natin pangutana sa usab nganong maulaw kuno ta, no, nga, ang simbahan nganlan itong Roman Catholic Church. Wala man ta maulaw na nga naman. Kay ang ngalan nga Roman Catholic Church, ngalan man na, no? Ngalan na sa simbahan nga gikan sa Catholic Church nga ginganlan ni San Ignacio. Gihimuan niya ngan nga Catholic Church. O niya, sa tuig 1054 AD, pinagi sa kining gitawag og iskisim, doon naman yung iskisim niya itong nahitabo sa tuig 1054 Anno Domini. Nga doon ay mga Kristiyano, wa na mo sandig ubos sa, wa na mo tamod o wa na mo tahod sa ato ang pangulong obispo sa Roma nga mao ang Santo Papa. Munang may gawa sila, gitawag sila og Orthodox to identify nga sila ang Eastern Church nga usa pa man kaniadto ang Orthodox og kining Roman Catholic Church, no? Gitawag na siya Catholic Church. Niya diya sa iskisim ginganlan ang Eastern og Orthodox og ginganlan usab ang Western og Roman Catholic Church to identify the Western, gitawag og Roman Catholic Church, and also to identify the Eastern Church, gitawag sila og Ortodokso, on Orthodox Church. Catholic gyapon sila. Muna nga, mangutana mga itong mga pinangga kaigsunan, asa mo ng Roman Catholic Church mabasa sa Biblia? Ah, naman tayo matagbuan sab nato na itong mga dili katoliko sab nga mangita gyud o litra for litra sa Biblia. Well, ang Roman Catholic Church it is a name, no? Nya, hinumduman na ito nga diha sa Biblia, wa gina magtukod ang atong Ginoo og ngalan. Oh, nagtukod siya simbahan, kon iglesia ba, kapunungan, katawhan. Wala po na pagsabot ning uban nga nagtukod simbahan kay nagtukod og building, no? No? Kay diha sa Mateo 16:18 si Kristo mihimo man og kining usa ka kasabutan ngadto kang San Pedro, Mateo 16:18. Muna nga wala gyud na magtukod si Kristo diag name. Man dili bidaangay bitaw ipangutana unta dapat nga nag-asa mabasa nato sa Biblia nga nagtukod atong Ginoo Roman Catholic Church, that is false. Usana ka palacios nga Christian kay nasayod man ta nga ang atong Ginoo wa magtukod og pangalan, no? Nya mga kaigsoonan, ang dugukan sa ato ang topiko karon kining kabahin sa pahulay, no? Gihimo na simbahan, kuha na siya, gi-identify na siya, dili na siya ang adlaw ipapahulay, no? Undili gitawag na siya adlaw sa Ginoo, no? Adlaw sa Ginoo, dili adlaw ipapahulay. Ang adlaw sa Ginoo, sayon man ta nga kini siya Domingo, labanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Nga wa mo sabot nga kung applyan mo guna to nag adlaw ipapahulay, murag masangit ta dito, magapos ta sa tinuang Judaismo. Kaya naman, higpit kayo. O niya, ang atuwa karon di man ta higpit. Kaya naman, bisan sa adlaw nga Domingo, makatrabaho ta, pero dili trabaho ba nga nagtrabaho tag Lunes. Example, nagtrabaho tag Lunes. Ikapito na tong adlaw na Sunday man yun. Pahulay kita kikas trabaho. Pero wang pasabot nga di ta mo trabaho, kanang trabaho, doon na may trabaho ang simbahan kaya po bisig Domingo. Unsa may trabaho ah? Kanang kita wagog spiritual works of mercy. No? Corporal works of mercy. Pagtabang sa masakiton, no? Pag-ayos mga kining sini, pagduaw sa mga binilanggo. Daghan man tagtrabaho nga espiritually nga kanang buhat sa kaluoy. Mabutas Kristo di asiyang panahon, bawal man ginunta ng papasano ni mo nang nagsakit diha kanang naay di kalakaw nang gipapasan ang banig. So si Kristo naghimo, nagtrabaho gyapon sa adlaw nga Saturday, bisan adlaw sa papahulay sa mga Diyo, wa siya mihunong. Kay kini siya trabaho man nga buhat sa kaluoy. So inana po ng simbahan sa tua, sa adlang Domingo, di ko totally nga mingunta, nga nihunong na trabaho, pahulay tao, raise God, higda lang ang permintiya dia, bang magsimba, tulong na kano. Padayon to sa pagbuhat, pinaagi sa pagbuhat ng espirituhanon, diha sa pagpadayag sa atong pagtuo, isip katoliko, no? Pagbisita sa mga binilanggo, no? Pagbisti sa mga hubo, paghupay sa mga nagsubo. So, muna i-tanyag usab ni usaka si Saint Faustina of Kowalska. Diyan siyang chaplet nga dunay corporal works of mercy, no? Kinahanglan pud atong ipaambit pagsangyaw sa kabaturan. Appeal sab na sa pagtrabaho nato bisag atol sa adlaw papaulay, do na tay mga katikisem. So kini siya mga trabaho ni simbahan. Dili trabaho nga panginabuhi kun dili espirituhanon mga kaigsuna, no? So nindot ang ato ang ebanghelyo karon, kabahin sa pag pahulay, insaktong pahulay kay kita Kristiyanos, naka-insaktong itong pahulay. Adlaw ang tayong pahulay, mong adlaw sa Ginoo. Muni ang Domingo nga diin si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Naana sa itong kredo, sa itong pagtuo mga kaigsoonan, no? So, ang tayong igong panahon sa pakiguban, sunod sa panahon, no? Sa akong live usab diin, na palungan ko, nakalubat mong silpon mga kaigsoonan, no? Ato sunod sa Domingo, ato ning timbul-timbulan usab ang lahi na sab nga topiko kabahin sa pagtulunan simbahan. Niya mao toy tubag nato sa usab pud nga nagkomentaryo sa atoang live section. May gabi usab diri sa atoang nagtan-aw usab sa Radyo Bagting, no, nga makatong nagsunod gyud kanunay sa mga tulumanon, mayong good evening kanatong tanan mga kaigsoonan. So atay igong panahon sa pagiguban, ako dai si Rucham Lauranilla, Southong nasa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Good evening sa tanan. Matod pa ni KM Atenza. Ingon si KM Atenza nga laging tandaan, importante ang may alam. Taigong panahon sa pagiguban. Salamat og maayong gabi sa tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 verse 6. Tarungan o ang tanang mapitasong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala ug mga suki namong tigpaminaw. Welcome ug maayong gabi kaninyong tanan. Welcome kanunay sa atong programang Dapigs Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 nas gabi. Sa gyapon mabati kita ninyong mga suking tigpaminaw, no? Awalay lain gyapon mga suking tigpaminaw kundili sa nag-unang CBN din hisdas bayan sa pagadian. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gyapon mabati kita ninyo bisan pa sa DXC 106.3 Bill FM. O pa rin kitang nakasay mulkas bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa tubig gamutin. Busa maayong gabi kayong tanan mga suking tigpaminaw. Sa walay puas ninyong pagsuporta sa tanan nga naga-tune in sa radyo, no? Bisan pa sa tanan nga naga-lantaw sa atong live. Maayong gabi kaninyong tanan. Labi na sa tibuok Pilipinas, Bromer. Daghan man yung nakamonitor sa ato ang programa, no? Labi na sa atong live. Naglaom ta mga suking tigpaminaw nga daghan na usab kita nga natabangan. Di lang kay mga kaigsoonan na mo sa pagtuo. Bisan pa usab ang mga kagalaan nato nga bag-o pa lang yun nila ang maong pagtulonan. Tagyapon may gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao. Labi na ning sakop sa Region 9, Bro Elmer. Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay ug Sambuanga del Norte. Maayong gabi kanyong tanan. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw nga mga driver, no? Sa mga naglawig ni ining kagabhion karon. Sa tanga nga naka-tune in sa ato ang programa, maayong gabi kanyong tanan mga taxi driver, baw-baw driver, bus driver ug mga wing van, no? Piskar, no? Maayong gabi kanyong tanan. Bisan pa mga tindirag, mga tindiro nga nakapaminaw karon. Labi na sa mga bukid-bukid nga dapit, mga kadagatang dapit, na dapit sa kabaybayunan. Maayong gabi ikanyong tanan mga suking tigpamina. Sa kaya po, July karon nga Pizza 5 na, Bromero. Ha?
1: Pizza 5.
0: July 5, 2026.
1: Primerang Domingo sa bulan, no?
0: Ano? Primerang Domingo. Amo ana po, karo ang pizza dosis bayog, bro, Vince. To ana po na. Para pong retisyon sa bayog. Pag-abot ni Sinuibi, ato lang hihapon. Ah, oh, mau ba?
1: Sa Norte, no?
0: No, sa kuan? Sa Usminya?
1: Usminya na eh.
0: Ang karon, ay wala pa man. Ay karong bulan na day ang pagadian. Sunod man ninyo.
1: Hindi pa magkaroon siguro. Gadian. Hindi pa. Mag-RM pa siguro sila.
0: Ah, oh, lagi. Sa ikatulo, matag ikatulo man ato ah. Sige, basta kay nag-agi po na sa tunghanaw na ng kuan, Usminya, di na mawala. Brother Will, no? So, kumusta og maayong gabi sa tanang mga kaigsoonan nga nagasubaybay? Bisan pa usab diha sa unsa ni? Usminya. Dunay gichat si Ruel nako nga ipatimbaya ang mga igsoon diha sa unsa ni? Nay sa Usminya bro ba nga yang gipatimbaya? Mao ni ang mga ngalan akong basahon Brad Ruel. Ang mga igsoon nato diha sa si Brad Pindo de la Cruz, Sindo de la Cruz, Inilita de la Cruz, Inin de la Cruz. Kuan siguro ni, mag-ayaan ba ni o mag-anak ni uban na ni? Tigpaminawa na sila bro sa atong programa nga dapig sa kamaturan amin. Salamat sa Ginoo nga naabot ta diha dapit sa usmo. Bro Benz, doon na kay laing nga itimbaya, kaya hatag nimo ang panahon.
2: Amin, salamat sa Ginoo. Ang ato ang panahon karon nagapadayon og usab ang kining pag-broadcast diri sa dapig sa kamatuoran. No, nagapag-in rin gihapon. Salamat, mayong gabi e kaninyong tanan. Labi na yun sa alang sa tanang naka-tune in karon nga kagahabion. Labihan na yun sa mga kabukiran Brad Mike, no, Brad Mer, nga labihan na yun karon nga kagahabion. Ang uban nga humanag panihapon, haray-haray na, samtang nagatingog ang ilahang Bell FM, no, naka live po sila, nakatanaw, no, alang sa tanang mga naay wifi, no, diya sa kabukiran. Signal, mas labing maayo, no? Salamat sa Ginoo. Ug labihan og yud pud sa mga nakaron sa mga kadagatan, no? Mga mananagat, no? Labihan na gid ni ato ang timpo karon. ulan, dayon mo init, mo hangin, no? Maayong ang Ginoo mag-aamping tanin yung tanan. Karon, ingaron kagabion, uso man ang radyo dito, wagay laing paminaw nila karon, no? Naagad sa radyo, naga ilang dongga naga dool gyud sa radyo, no? Sa dool paminaw. Kay moro gisagad ma kuan dito sa laod, kanang ilahang kuan radyo ra man gyud, kay wa puy TV. O, ga may signal. Amo nang radyo ra gyud ilahang madongog. Salamat sa Ginoo. Labihan na gyud sa among kagikanan nga lokalidad, no? Labihan na gyud sa mga magulang namo dugang timbaya. Brother Edgardo Cabornay diya sa Baya-Baya. Na yun silang Brad Luloy Bantay, silang Brad Judy Saligan. Diya sa Tultulan usab si Brother Marshall Mata, uban sa mga Ulitris family usab. Na yun diya sa New Yorkita si Brad Tata Anggot, uban sa Brother Kadong Anggot. O sa mga Dinggal family usab. Sa Kapisan si Brother Ismael Montirula, no? Wala siya kauban karon sa iyang kauban nga mga elder, no? Dili karon si Brother Pedro Culiamar og si Brother Fortunato Bantay, no? Madungog ni nila karon. Og sa uban pa mga kaigsoonan sa Kapisan, mga Mamintas family, Ezekiel Senior Mamintas, silang Sister Jeannie Carator, Efren Carator, og mga Bataluna family usab. Sa poblasyon, Brother Mike, mga Dinggal pamili. Amen. Salamat sa Ginoo nga kusog-kusog po ng papang ni Rapi nga yung radyo diha. Yung pag-usgan yun po. No? Tungod kay kusog og signal. Salamat sa Ginoo ni Luloy Dinggal. Dayon mga, og si Rapi karon. Naglaom ko, murag nakabalik na sa Dres Pagadian. Sa Pitogo, gari nakatigom. Dinggal. Dayon mga kagas pamili. Iwatan Bro Mike sa imuhang asawa. Og si Brother Roldan usab na return karon. Manila pa siya karon, no?
0: Pasay
2: pa, no? Salamat Ginoo, Brad. Si Brother Roldan karon nakamonter usab sa atoang pids, dapig sa kamutuoran, no? Uban siya ang asawa nga si Kisil Ann Kagas. Sa Ginoo og sa akong inahan usab. No? Nga hinigugmang inahan. Nagpaminaw karon di sa Purok Tandukan, poblasyon Tabina. So, akong amahan niya si Roger Paalisbo. O tibuok mga silingan mo diha. Ikaw yung tanan. O ganina, dito mi sa Pitogo na Katigom ganina. Mga igso na mo dito, silang Brother Vidal no Adino. Brother Nina Cobol, Dudong Cobol, Jusil Banwag. O silang Brad Silso Barbon, silang Elisio Paraiso. Og silang Sister Jeannie Poligrates, og silang Brad Van Poligrates. Mga Banwag family usab diha. Ang kasigbit na to usab nga lokal, silang Brad diha sa Dimataling, Brad Titing Saluso, no? Og silang Brother Gary Aranhuis, silang Tata Balasi, Brother Turning Villahermosa, og si Brother... Ulat, no? Okay na. Oh, Tata Balasi. Tamat sa Ginoo nga Brother... Mike, ako yung balik di akani mo.
0: Brother, ako hatag ng panahon.
1: Amen. Laygo ng Ginoo mga kaigsuonan o kaigalaan. Maayong gabi eh, sa tanang mga naminaw o nakatanaw sa live. Kumusta usab na mga kaigsuon diha sa Lapuyan? Mga kaigsuonan diha, ganina doon na enjoyment ito, Brother Michael. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Sa maong panaghiusan diha sa mga pamilya diha sa Barangay Pungapong San Pablo. Nakumusta mo diha mga tarok pamilya, mga igsoon diha sa Barangay Pungapong San Pablo o ingon man sa amang mga silingan diha tungod kay taghan po dahil ngaminaw diha mga silingan namo sa Barangay Pungapong Brad Michael o Brad Vincent. Bisag di na to sila mga igsoon sa pagtuo pero naminaw diha po sila sa to ang programa. Una ang nilang mga gakasan family diha. Kumusta mo diha mga kaigsoonan labi na gid ni Brother Jumar gakasan sa kakuanan siya niya, usa sa mga konsehal sa Barangay Pungapong mga igsoon o sa mga Oliveros family. Lagyan kayo mga Oliveros niya sa Barangay Pungapong o sa mga De Los Santos family o ninang Juana Anuba niya, silingan kayo na muna niya o nilang tata nga siya aplidoan ni Sisi niya silingan na mo nga nang minaw po ni sa ato ang programa ang ilang po minaw Brad Michael Radyo kining Radyo Bagting, kusog mo nito sa Barangay Pungapong. Paminaw po sila diha. O, tanan mga silingan na mo diha. Sila o minaw mo mga silingan. Aron madugangan po niyo mga
3: mga kuan ba masayran sa pulong sa Ginoo. Basta mong tanan diha mga Ikson, barangay Pungapong, San Pablo mga Ikson. Tanan ako mga balaan diha sa San Pablo, kumusta mong tanan mga kaigsoonan? Mora sa Super Michael.
0: So mo kato ang mga pipila bro, meron na matimbaya. Ipagano na mga suking tig paminaw, no? Ining kagabi una usab, madungog ninyo ang among magulang pagtuo diha sa iglesia sa tabi na. Aron kay kini sila talagsaon nga mga higayon. Kung talang ni bro, meron mga special nga higayon ba? Kay naghambing jud ta nga kini nga mga magulang nato sa pagtuo. Makasulti gyud ri bro Vince.
4: Amen.
0: Ato ang kanini ang program diri sa radyo. Nya ato kan gila uman nga bisan kay dili lang sa tabi na bro Mir. Kung dunay mga musalmot nga laing mga magulang pa, iting sa lusod uban pa maayo. So ato mang tagal panahon diri.
3: Dinon.
0: Kaso lang na po sila yung mga trabaho po nga alam na po sa Ginoo. Ako po higay nga makaanhi din he. So nining panahon na paminaw mga suking tig paminaw. Labi na sa tanong ng mga igsoon na mas pagtuo. Katong mga igsoon na tos pagtuo may nga talib na nilang Brad Fortunato Bante lang Brad Pedro Culiamar. Labi na sa mga anak ani. Asa ninyo mga igsoon? Inining gabi na madungog ninyo ang tingog sa inyong mga labi na itong mga katigulangan sa una, wali katigulangan kay katong sa kasuguan.
3: Yes.
0: Mga una pa na itong nakadangat, katong mga talig nga nila, tagong talagi muna na,
4: simbahan
0: na ninyo. So niining gabi na mga sukintig paminaw, no? Siguro, ako lang siguro bro, Vince, ang medyo tagong talag mo hatag o kana na ang amo out gamay.
3: Yes.
0: Para masibo tagari kay medyo upat ng food mo kabuok, silbi. Sukintig paminaw, atangin ninyo. Kay atong ipasulod ang igsoon nga tigo ma-ma-tumagulang.

0: Bromer, sa dili pa din ato ipasulod ang atong mga ang mga magulang. Ako na tagimong panahon, Bromer.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoong Hesus, makadayeg ug makapasalamat minimo kay Ginoo. Salamat kay sa taas-taas ng higayon.
2: Amen.
1: Kay mong gihatag lang namo aning maong programs kahanginan ug salamat sa live sa Facebook Ginoong Hesus.
2: Amen.
1: Salamat kay Ginoo, ikaw naghatag og higayon nga imong pulong Ginoo mahimo nga mapadayag dias kahanginan ug bisan pa social media Ginoong Hesus.
0: Amen.
1: Kaw gid ang pasalamatan og Ginoo ug bisan pa ning kagabion. Amo ang usab nga pangayoon diha sa imong presensya. Ikaw mo'y magiya alang namo bisan sa mga butang among ipamulong. Isulti labi na usab sa mga magulang namo sa pagtuo nga mianhig gyud diri sa maong istasyonan aron ilahang mapadayag usab.
0: Amen.
1: Ang ilahang mga hambin alang sa padayag sa imong pulong Ginoong Hesus. Sa amo kining itugyan, isalig namo diha kanimo Ginoo. Ikaw mo'y magagiya sa tanan mga butang nga ilaha usab nga ipaambit og Ginoong Hesus. Ug bisan pa sa mga listeners Ginoo, ikaw usab magabukas ilang kasing-kasing nga magahatag ikaw og pag-ablis ilang kasing-kasing aron imong pulong mahimo kining makahatagan nilang higayon nga ilang pamalandungan og Ginoong Hesus. Sa kining tanan Ginoo among isalig pinaagi gyud sa imong alan Ginoong Hesus. Hallelujah. Amen.
0: Sa gihapon kini ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Inyong igsoon, Brother Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Ang ato mga magulang Uber, ato pinatag nila ang panahon.
1: Yes.
0: Alang usab sa mga sa pagpaila nila mga suking tigpaminaw.
1: Amen.

0: adlaw atong Ginoong Hesus suma sa nasulat sa giyoy nagsulti. Ah, siya'y nagsaysay na siya gayod ang kamatoran. Palihidog ba sa? 14 sa Ibanghelyo sa Juan.
1: 14 sa Juan.
0: Amen.
1: Amen. Tanawan ang Biblia. 14 sa Juan. Amen. Mingon. Si Jesus, mitubag kaniya.
0: Ah.
1: Ako ba ang dalan? Og ang kamatuoran, og ang kinabuhi.
0: Ah.
1: Walay bisan kinsang makaadto sa Amahan, gawas kun pinaagi kanako.
0: Amen. Amen. Salamat kayo. Angay tamang sayod, na mahibulong ta. No? Nga no, nagsulti man siya, siya ang dalan.
1: Amen.
0: Og kamatuoran. Sa ito pa, kung huna-hunaon, dakanda ang dalan. No? Kaya kung dili pa dakandalan, dili siya muingon nga, ako ang dalan o ang yes. kamatuoran.
2: Amen.
0: Busa ini nga kagapion, salamat sa pagpatalihog sa purong sarius kay siya man mao ang kamatuoran.
1: Tinawa. Amen.
0: Mao ba?
1: Wala yung kamatuoran.
0: Yes. Busa sa mga apostoles sa unang mga adlaw.
1: Yes.
0: Wala lain ilang gipanghimatuod tungod ining kamatuoran. Palihudog basa.
1: Amen. Itong basahon.
0: Buhat 2.
1: Buhat and kapitulo 2.
0: 38.
1: Mingon ang pulong sa Ginoo. O si Pedro mitubag kanila.
0: Amen.
1: Pag hinulsol ka mo o pabautismo ka mo, ang matag-usak ka ninyo sa ngalan ni Hesus Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo.
0: Salamat sa Ginoo. Atong nakita tungod kay siya man ang kamatuoran.
1: Amen.
0: Onya, nag-ingon si Apostol Pedro.
1: Yes.
0: Manag hinulsol ka mo.
1: Kana.
0: Ngano man na? Kinsa may ang giingnan ana no mga Hudyo na dili pata no mga Hintil
1: patay apil
0: dili pa kita no? Mga tribo mga subanan kun mga di lang kumeng lang no salamat kayo nga pag-ingon niya nga manag hinusul kamo lagi nga no mana kay sila ang nagpatay sa atong Ginoo.
1: Yes.
0: Nakining pagpatay usa ka kriminal dako kayo ng sala. Busa, nag-ingon ang kasulatan, manangking usul.
1: Amen.
0: Oh, ini nga panahon na, atong huna-hunaon ang tanan mga tao, makaliwatan.
1: Yes.
0: Sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Pasaylo alang ko. No? Busa, alang nato, ini nga panahon, gikinahalan, maminaw ta sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen.
2: Amen.
0: Nga itong tungura, tungod kay giilas sa mga tao nga sila yun ang nagpatay sa Ginoo, busa, nagsulti sila. Men, ibalik na pagbasa.
1: O si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol ka mo o pabautismo ka mo, ang matag-usa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo. Tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo.
0: Salamat sa Ginoo. Atong tungura, gisakitan ang kasing-kasing sa mga tao.
1: Yes.
0: Kahit tinuod gayod, sila ginapatay ani. Onya, suma sa gisulti sa kasulatan, sulod sa tulukad ng banaw siya. Onya, kay na banaw man? Gikan sa kamatayon. Busa, saksi sila kay ilamang yun nakita ang lawas sa Ginoo nga na banaw. Busa, gisakitan ang ilang kasing-kasing. Busa atong tungura kay nagsulti man ang kasulatan, sulti ni Pedro, managhinulsol.
1: Amen.
0: O, nga naman, aron mapasaylo ang ilang mga sala.
1: Yes.
0: Amen. Busa atong tungura, brother, doon na ba'y nagpapotismo?
1: Doon na.
0: Doon na.
1: Atong panayon nun.
0: Amen.
1: Kayang saan alang kaninyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga tuas halayo. Sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga aton Dios.
0: Yes.
1: Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pamatuod. Og kanila miagda siya nga nag-ingon. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon. Gikan ining sukwahi nga kaliwatan.
0: Yes.
1: Og unya gibautismuhan katong mga misagop sa iyang pulong.
0: Yes.
1: Og niatong adlawa may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila.
0: Amen.
1: Pagkadaghan. Daghan kayo.
0: Santo pa. Dili amen. Gamay nga mga tao.
1: Yes.
0: Kapin, 3,000.
1: 3,000.
0: 3,000.
1: Ang nahidugang.
0: Mga talag. Nahidugang yes. Sa mga Kristiyano, brother.
1: Tinon.
0: Amen. Sa ito pa, nahidugang alam kanila. Busa, ini nga tungura, tungod kay ang pulong man sa kamaturan, di mangi masalipdan, busa, ipadayag ang pulong sa Dios, sa tanan mga tao.
1: Tana.
0: Nga naman. Kay nag-ingon ang kasulatan sa buhat, brother. Mm. 4:12, brother.
1: 4:12 sa buhat, gaingon. Og walay kaluwasan, pinaagi kang bisan kinsa pangalain.
0: Yes.
1: Kay walay bisan unsa pangalain nga ngalan sa silong sa langit.
0: Yeah.
1: Nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita.
0: Yes. Amen. Salamat kayo sa Ginoo sa tanan nagapataling og nining kagapion.
1: Amen.
0: Atong tagaan og panghuna-huna.
1: Kana yon.
0: No, tagaan natong panghuna-huna nga kining mindawat sa Ginoo pinaagi sa kaluwasan.
1: Yes,
2: maluwas.
1: Maluwas yun.
0: Sa. Brother, idugan ko noon ng 4,000?
1: 4,000? Ay, ano repeat? Sa...
2: Obos?
1: 4,000 ito?
0: Oo. Dali, dali, sa.
1: Sa so, Juan? Juan? Juan, kapitulo...
0: Ha?
1: Sa 3,000 ito gina?
0: Buhat dos?
1: Buhat dos? 41 to. Ang 3,000 man to ang kadangat. Og unya gibautismuhan kadto mga misagop sa iyang pulong. Og niatong adlaw may 3,000 ka mga tawo ang nahinugang kanila.
0: Unya unsa man ang mga klase sa mga tawo sa diha mituo sila sa Ginoo? Unsa may gitawag nila, brother?
1: Yes. Unsa sila unsa tawag nila?
0: 1:26.
1: Okay, wala man to isguti sa buhat.
3: Buhat
1: kapitulo 2, wala man to isguti. Unsa man ning mga tawhana? Kay giingon man to gidugang kanila, no?
0: Yes.
1: Buhat 1:26 na giingon nimo, Brad? Akong basahon og sa iya nang nakit-an siya. Iya siyang gidala sa Antioquia.
0: Yes.
1: Og sulod sa tibuok usa ka tuig. Sila nakigtigom sa iglesia. Og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao.
0: Yan nya.
1: Og sa Antioquia.
0: Yes.
1: Ang mga tinun-an. Dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon.
0: Amen. Salamat kayo.
1: Yes.
0: Sa naminaw kining namulong ini nga istasyon karon mga Kristohanon ni.
1: Amen. Yes.
2: Amen.
0: Amen. Busa kamo og kami kung sa tinuoray kinaskrasing ang inong pagtuo pangalagat sa Ginoo, unsa may ngalan nato?
3: Mga
0: Kristohanon.
1: Kristohanon.
0: Di lang kay kami. Kamo basta mituo lang ini nga Ginoo. Amen.
1: Tawag og Kristohanon.
0: Gitawag og Kristohanon.
1: Sa ito pa, Brad, ang katong sa buhat, kapitulo 2, katong nadugang sa mga apostolis, nga 3,000. Gitawag to sila mga Kristohanon.
0: Kristohanon.
1: Yes, mga sumusunod ni Kristo. Amen.
0: Busa, dili may magapanuko, dili po may maulaw nga ingon nga Kristohanon.
1: Kana, tinuod.
0: Kay tinuod mang gayod,
3: amen.
0: Ang tanan nga mituo midawat sa Ginoo mga Kristohanon.
3: Amen.
1: Amen.
0: Busa alang namo among ikalipay.
3: Yes.
0: Ang tanan mga tao
2: mga
0: maparihan namo mga Kristohanon.
1: Amen.
0: Memo alang nako dili ko mutandog, no? sa mga tao wala may mukuyog. No, nga naman. Kay ang kasulatan palibra ko sa brother, doon ako yung mga karnero,
3: Juan.
0: Walang ining aturila. Juan.
3: This is size. O, ako adunay ubang mga karnero. Nya dili sakop nining turila.
0: Yeah.
3: Kinahanglan pagamanduan ko usab sila. Ug sila magapatalinghog sa akong tingog.
0: Yes.
3: Ug usara unya ang panon. Ug usa ang magbalantay.
0: Hallelujah. Busa basig maglikay mo. Basig maglikay mo mahimo mong Kristohanon. No? Pero kay dili man pagbuot sa tao, kundili pagbuot na sa Ginoo.
3: Yes.
0: Kay nasulat, sumala sa gabasa, doon na iyang mga karnero, wala anong turila. No? Kusa naglaom me, no? Kamo o kami, managhiusarata.
3: Yes.
0: Amen. Ah, ano man, ang Diyos may magabuhat niya.
3: Amen.
0: Ah, kay siya nagsulti, pangamanduan ko sila. No? Unya doon ay may tabo, brother.
2: Amen.
0: Kay unya may tabo, usaray magbalantay. Ah, kinsa man na, siya na na.
3: Amen.
0: No? Busa, brother, di lang ta alang nako, di lang kumutandog, na kinsa nang lain magbalantay. No? Kaya tinood man gayon na. No? Pero diya sa katilimban sa mga balaan, dili na ito ikalalays. No? Doon na po eh, magbalantay. Nga naman, nagtukong eh. No? Busa, salamat kayo. At ang dugang ang raon niya, tingali doon na ikadugang. Unsay mo yung kadugang brother, unsay mo yung paambit.
4: Amen. Praise the Lord. Daigo ng Ginoo, mga Ison.
3: Amen.
4: Hallelujah. Salamat ko sa Ginoo sa ato na patalinghugan. Mahinaot ko nga bukas ang makasing-kasing sa ato mga suking tigpabinaw. No? Sa nakalendain dapat kutub sumabot ining among tingog. Mahinaot ko nga unta mamanandong na sila ining mga panahon na tungod kay ang atong panahon nagkahinoon na gyud ang matikwang ning atong kalibutan. Hallelujah. Busa, salamat kay ta si Ginoo nga karon panahon ni apa ni mga pahinumdum kanato.
3: Amen.
4: Hallelujah. Tungod sa tungod sa kaloy si Ginoo,
3: yes,
4: na pagyoy iyang gamiton alang sa pagpahinumdum nato.
3: Amen.
4: Praise the Lord.
3: Amen.
4: Hallelujah. Nganong hinganlan man og Kristohanon katong tulo ka libo mga nagidugang atos ng apostolismo ang igsoon. Gisgutan man gito nga ginalan magkinusul, mapabutismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Araw na pasayon sa lao, makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay ang butismo mga igsoon na nagahulagway ka na sa pagsulob na ito kay Kristo. Sumanan sa itong mabasa diha sa balaan ng kasulatan sa Galacia 3:20.
3: Mm. Galacia 3:20.
4: Oh, 3:20.
3: Nag-ingon, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasuluban og Kristo.
4: Amen. Sa ato pa, buot pasabot mga igsoon, kung kita nagabautismo ngadto kang Kristo, mahimot ang Kristohanon.
3: Amen.
4: Kaya ang usa, magkausa naman si Kristo ang tao. No? Dili na ang tao may madayag, kundi di, si Kristo na may madayag sa gawas. Kisa man ang matawa na, nga, nagpanon man na, gikan na napubautismo. Kung saan may kiputin mo? Si Kristo. Ang mga Kristohanon na sila karon.
3: Amen.
4: Hallelujah. Musa, diligid sa iyo pang isoon nga naitig pinumdom.
3: Yes.
4: No? Naitig pinumdom. Ano nga, ang gisundan ako mga isoon, nag-ingon siya nga, mahinaot ko nga kitang tanan ta, mahimo nga Kristohanon. No?
3: Yes.
4: Atong pamatunan nga, aron mahimo ang Kristohanon, bisan ang atong Apostol Pablo. Naghangyo po nga bisan kining tanan nga magpatalinghog karon,
3: yes,
4: mahimo unta nga Kristohanon. At mabasa na sa Buhat 26:28.
3: Amen.
4: Amen.
3: Ug si Agripa mingon kang Pablo.
4: Amen.
3: Nagahuna-huna kada ay nga dali mura akong mahimong Kristohanon.
4: Nginis.
3: 29 ug si Pablo mitubag kaniya. Madali o madugay, ang akong pangamuyo sa Dios mao nga dili lamang ikaw ra. Kundi li usab ang tanang nakadungog kanako karong adlaw, mahimo untang ingon kanako. Walay labot tinuon ini mga talikala.
4: Oh, sa to pa. Uli, mahimo nga saban niya nga Kristohanon.
3: Amen.
4: Kay ang nag-una na to din nagsibya sa lain nga kopya sa Biblia. O gipadayag ba ato nga Biblia ilang ibasa? Nga mahimo ka na kung Kristohanon, gilar gugin ni Pablo.
1: Atong masahon.
4: Oh, sige.
1: Sa Epistle, bro.
3: Yes.
1: No?
3: Oh, basa.
1: Atong masahon ha. Unya, itubag sa gripa kang Pablo.
4: Amen.
1: Tingali, naguna-huna kang madali-dali mo ako nga mahimong Kristohanon. Itubag si Pablo sa madali, madali man o madugay, ang akong pag-ampo sa Dios nga dili lamang ikaw, kundili ang tanan usab nga naminaw kanako, karon mahimong Kristohanon sama kanako gawas lang ining ako ang pagkapriso.
4: Klaro. Tama muna magkinsunan. Muna ika maturan nga natago gid sa kasulatan nga gibalik-balik karon sa pagsibya sa mga pinadala sa Dios aron sa pagpahinumdum nato mga igsoon. Wala lang nila hatagigbili ng pulunga ba, no? Alang sa mga tao nga wala ang nagdumili bitaw sa pag ilas kamaturan. Pero ang kamaturan kun atong subayon pinaagi sa kaalam nga tawhanon, basahon ang nato ning kasulatan. Kaya nga no, ang kasulatan magtudlo magina nato. Na? Kaya ang tibuok kasulatan magtudlo magina nato. Musaway po na nato kung naata sa kasipanan.
1: Yes.
4: Oh, mubadlong po nato kung naatay mga sayop. Praise the Lord. Atong pasawat palihog basa. Kanang pagbadlong ang tibuok kasulatan, gihimo sa Dios aron magbadlong ta.
3: Amen.
4: Yes.
3: So,
4: Dos Timoteo,
3: 3:16.
4: Amen.
3: Ang tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios ug may kapuslanan.
4: Amen.
3: Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong.
4: Amen. Unsa may buhaton na to, Mike John. Mamananong ta karon nga nagpagtalingo mga suking tigpaminaw.
3: Amen.
4: Higala o mga kaigsunan, labi ng gayotong namahulay na karon nga dugay nang wala na mo balik sa pagpangalagad. O himbulag sa pagigambitay sa mga igsuon. Ay pamalik na intawon mo mga igsuon kay kining panahuna karon. Panahuna gyud nga kita magmata kay di ta magmata. Anhaan ta si Ginoo nga wala ta masayon unsang takna anaon ta. Ato mabasa na sa Pinadayag Kapitulo 3. Nato po sa 3. Gikan sa 1. 3.
3: Gikan sa 1. Og ngadto sa Manolunda sa Iglesia sa Sardis. Isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa pito ka espiritu sa Dios.
4: Amen.
3: Og sa pito ka mga bituon.
4: Amen.
3: Nasayod ako sa imong nang mga nabuhat. Ginadahom ikaw nga buhi apan patay ikaw.
4: Amen.
3: Pagmata og liguna ang nanghabilin nga hapit na mamatay.
4: Amen.
3: Kaya ang imong mga buhat wala kumakita nga hingpit sa tubangan sa akong Dios.
4: Amen.
3: Busa hinundumi ang imong nadawat.
4: Amen.
3: Og nadungog. Tuma na kini. Ang paghinulsol kay kun dili ka man ugaling magmata, nan muanha ako ingon sa kawatan og dili ka mahibalo unsang taknaa pag-anhaon ko ikaw.
4: Na makaluloy kayo may son. No, kita nga namang hulay karon. Paningkamuti ninyo mga igsoon nga manigpamalik na nga to sa Dios.
3: Amen.
4: Kaya ang Dios nagpaabot ka na to sa maluluton yun nga pagpaabot. Na mahinamon siyang magpaabot nga kita mubalik sa iyahang kiliran. No? Kanang pag-ingon sa Ginoo nga hapit na mamatay o gato ng hunahunaon. Nagpinal na biya na magsoon. Tinga-tinga na. Oh, nakita sa Ginoo nga buhi ta naglakaw-lakaw ining kalibutan na nagpahimulos sa bisan unsang atong pahimuslan. Pero sa tumata sa Dios, nagtinga-tinga na ta. Una nga naluyan Dios nato. Kinahanglan magmata ta.
3: Amen.
4: Kung nakadawat magkita sa kalawasan, ay tumana na. O maghinulsol kay ang Ginoo andam pa sa pagdawat nato.
1: Amen.
4: Kung mabalik ta niya.
3: Amen.
4: No?
1: Basta na pay
4: kinabuhi. Oh, na pay kinabuhi. Bosa, iya pa nang supayan. Kaya nga nung pahinusulon man.
1: Yes.
4: No? Apan kung hindi ito maghinusul, ang sidangatan na ito, maingsuan. No?
3: Ang saka ha?
4: Ato sa, muos wag ta basa sa pinadayag yapon. Magsugo na sa, Kapitulo 2, Versikulo 20, nato na sa, Okay. 25 man siguro.
3: 25. Oh. 25 sugod?
4: Dili.
3: 20 sugod.
4: 20 sugod.
3: Nga ni bato kanimo aduna ako ikasumbong.
4: Amen.
3: Nga mao kini nga imo lamang gipasagdan ang babayi.
4: Amen.
3: Nga si Jezabel.
4: Yes.
3: Nga nagaingon nga siya propeta og nga nagapanudlo og nagapaysalaag sa akong mga ulipon.
4: Amen.
3: Sa paghimog pakigilawas og sa pagkaon sa manghinalad ngadto sa mga larawan.
4: Oo.
3: Gihatagan ko siya og panahon sa paghinulsol apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang pagpakigilawas.
4: Amen.
3: Tanawa, ibunda ko siya diha sa higdaan ng masakiton. Og sila nga makigilawas kaniya, ako idanok ngadto sa dakong kasakitan. Gawas kun ilang hinulsulan ang iyang mga binuhatan.
4: Diha lang sa kutob.
3: Amen.
4: Muna makigsunan nga peligro kayo. Basin sa atong pagpundo, napahimulos ta sa pagpakaon sa pagsigunsa. Kasi hinalad sa Diyos ala, kaon ta. Nga naman, kaya wala naman tayo hunahuna nga mualagad pa. No? Ayaw pagpatuyang, brad, mga sister. Ayaw pagpatuyang ining kalibutan na kay ang Ginoo naglantaw ka na to. Ang kaluoy sa Ginoo nagpabilin pagyapon. Basta mamaylek ang tanan. Aron ang tanan nga nahayusa niya sa panimalay, ang iglesia, balik niyo sa iglesia, mo ang lawas sa Ginoo, o siya mo'y magdumala ka na to, wala'y mapildi na to. Yes. Kaya dili tawa binuangan sa mga kaaway. Wala'y kaaway manghilabot na to, basta ang Ginoo, uban na to.
3: Amen.
4: Kaya ang dili dapig sa Ginoo, batok na sa Ginoo, napabay mo daog sa Ginoo, wala na. Musa, iunana maigsunan ang atong paglaom. Kaya nga itong paglawang magkiksunan, gianak na niya pag-usab, pituos siya na kunyang kaluoy, yes. O hatagan na niya buhin paglawang, aron na si Iunia na makasalig ta, na ang tanang ipamulong sa Diyos, dili niya pakyason.
3: Amen.
4: Muna nga maglawang ta mga kiksunan, kay kanang iyang mga pulong diligid niya na mahimong bakak. Busa, kung natuota sa Diyos, mutuota siyang pulong. Nang ingon sa Ginoo, nagihisigutan kaniya, nga ang sinugdan pulong, ang kauban sa pulong mo ang Diyos. Unya Diyos ang pulong, iyan ang ipamatunan pag-usap dito sa Kapitulo 15, versikulo 3.
1: Yes.
4: Palibasa, Mayson.
3: Sa?
4: Juan, Ebanghelyo.
3: Amen. Juan 15, versikulo 3.
4: Paingon na sa 4.
3: 15, 3, nagingon. Kamu nang hinlo na.
4: Amen.
3: Tungod sa pulo nga akong gisulti, yes, kaninyo.
4: Amen.
3: Pabilin kamu kanako.
4: Amen.
3: Ug pabilin ako kaninyo.
4: Amen.
3: Maingon nga ang sangas sa iyarang kaugalingon, dili makabunga. Gawas kun magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamu, dili makapamunga. Gawas kun magapabilin kamu kanako. Ako mao ang tanom nga paras.
4: Amen.
3: Kamu mao ang mga sanga.
4: Amen.
3: Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako. Mausya ang magapamungag daghan.
4: Amen.
3: Kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.
4: Haleluya.
3: Ang tawo nga dili magapabilin kanako, iga sa libay siya sama sa sanga ug malaya.
4: Amen.
3: Ug ang mga sanga pamuniton ug igaitsa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila.
4: Oh, diha ra kutob, brad.
3: Amen.
4: Busa, makaluoy kayo mga igsoon kun dili ta mamalik sa Ginoo karon, no? Kay ang atong pagpatuyo ining kalibutan nga tuota nga kanini, wala na tayo, peligro nga atuan. Peligro kayo mga kaigsunan, nga naman. Kaya ang ato nga kinabuhi, iandam naman sa kalayo. Kaya mga atong, ang atong pagpangalagad, wak man tayo magpabilin sa atong Ginoo. O magpabilin tayo sa atong nadawat nga ngayon sa kiniya, ganiya sa akong gipamulong na, nga hinumdumay ang imong nadawat o tumuha na kini.
3: Yes.
4: O, unya, hindi mo na, hindi mo tumanon ang imong nadawat. Unsa yung dagatan na to, malaya ta. Pagkalaya na to, asa man na paingon na malaya na, pamuniton ka na sa mga manunuray o isugno dito sa ayhang abuhan o ka sa asan napita ang iyang kalayo. Basta kay ato gina paingon sa kalayo. Nakita ang tanan mong kaigsunan, kung mo atong buhaton, na igulan tamo to, o niya dita mo patwado, dilita mo pamatunan, pinagis pagpaputis mo. Unya makasalata dito mo hinulsol. Mubiya ta sa Ginoo. Peligro gyapon. Ato pong kanang anong peligro man ng maigsoon. Na ako sana. Ipaambit. Pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Yes. Sa Hebreo 6:4 paingon sa 5.
3: Hebreo 1, size 4.
4: Kung matalikod sa Ginoo, mubiya ba pa ng litan?
3: Amen. Kay bahin ni adtong mga tao,
4: bahin sa mga tao,
3: nga sa makausa nalamdagan na unta.
4: O, nalamdagan na yun. Kay nakabato naman sa Kristo.
3: Nga nakatilaw na sa langit nung gasa.
4: Amen.
3: O, nakaambit na sa Espiritu Santo. O, nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios.
4: Amen.
3: O, sa mga gahum sa kapanahunan nga umalabot.
4: Unya, unsa ni sabo?
3: O, unya, managpanibog sila.
4: O.
3: Dili na gayod mahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol.
4: O.
3: Sanglit gituyuan man nila ang paglansang pag-usab sa anak sa Dios. O, pagpakaulaw kaniya sa dayag.
4: O, di alam ko to, mga ikson. Busa, muna magkaiksonan na samtang ang Ginoo nag-auhag pa nga pahinulsulong ta, hinulsul ta.
3: Amen.
4: No? Pero sila na ganyan siya, hindi na ta pabalikon pag pahinulsul. Nawala na ganyan, mahimo, anak. Kaya ang Ginoon na may nag-ingon nga, hindi na ta pabalikon sa pahinulsul. Well, nahinok man na ta, anak. Musa, salamat ko sa Ginoo nga ang Ginoo magpadala sa gihapon siya ang mga kahimanan, mga katawhan nga iyang ipadala aron sa pagpahinulong sa mga kaigsunan nga nagduha-duha. Wala ay duha-duha magkisunan. Makabatuntak pagtuo sa Dios, wala ay duha-duha. Kaya kung magduha-duha ka, sama lang ka sa balod sa dagat, nagapabula kanunay sa iyang ayang tubig, apan inaghandol sa ito sa baybayon, mahanaw. Muna magkisunan. Kita magpabula ta sa atong kaugalingon. Dayon, wala ang hibawin nga sa unahan, nahanaw rata. Muna magkisunan. Kung tungod kay ang atong paglao, muman ang kinabuhi nga wala'y pagkahanaw, ato gini pag-uskan o pag-uptad sa kini sa walay pagduha-duha.
3: Amen.
4: O, ipadayon ito pagbasa, 175 Brad.
3: Sa city?
4: Sa Pinadayag 2.
3: Pinadayag 2.
4: O.
3: Amen. Pinadayag 2, 15. 24. Apan yan ha sa uban kaninyo.
4: Amen.
3: Diha siya tatira. Sa tanan kaninyo nga wala magsunod sa maong tuluhan.
4: Amen.
3: Nga wala makakaton sa laglom nga mga butang ni Satanas. Sumala sa ilang gingalan nini kaninyo magaingon ako.
4: Amen.
3: Nga wala ako'y laing lulan nga ipapasan kaninyo.
4: Amen. Unsa lulan naman?
3: Maula mga kinahanglan kupta ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo. Hangtod sa akong pag-anha.
1: Yes.
3: Kaniya nga magamadaogon og magatuman sa akong mga buluhaton.
4: Amen.
3: Hangtod sa katapusan, igahatag ko ang pagpanggahum ibabaw sa kanasuran.
4: Amen. Diyara ko ito, mga ikson.
3: Amen.
4: O, busa, ingon anak, mga ikisunan, ang pasidaan sa Dios nagihatag niya kanamo na iyang gipial. Kami ingon nga mga alagad sa Ginoo.
3: Yes.
4: Igo lamang kami musulti sumara sa iyang imando kung unsa iyang musulti.
3: Amen.
4: Mura po iyang mong ipamulong. Kung unsa iyang ipapamulong mo namo, mura po iyang mong isulti. Dahil ang Ginoo, din niya nagkukutob, tingali doon yung mga sumpay pa ini.
1: Amen. Salamat kayo sa Ginoo, mga iksuon na mo o kay galaan.
3: Amen.
1: Atong nadungog ang pagigambit sa tuwang mga magulang sa pagtuo.
3: Yes.
1: Tagatabi na, no? Brad Fortunato Bantay o ni
3: Pedro Culiamar.
1: Pedro Culiamar. Salamat sa Ginoo sa mga pagdasig. Ngunit kayo ang ilang gibuhian mga higalag ka iksuonan, payo kayong pagkabalay ba, Brad Vincent?
3: Yes.
1: Kay gikan sa pagkadangat sa pagtuo, nagibasis sa atong iksuon, Brad Fortunato, dito sa Buhat, Kapitulo 2. Katong galansang sa Ginoo.
4: Amen.
1: Nagisakitan sila sa diyang gawalis, Pedro.
3: Amen.
1: At atong panahon na nangutana sila kung sa ilang buhaton, itong giingnan paghinursol mo. Tag-usanan nyo, pabautismo mo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, aron mapasahin lang yung mga sala.
3: Amen.
1: Nakadangat na yun ang 3,000 ka mga tao. Dayon, gikan po sa pagkadangat sa pagtuo, human sila naluwas, gitawag na po sila ng mga Kristohanon.
3: Amen.
1: Mayong pagkadugtong, no? Ang,
4: mayong pagkadugtong.
1: Ang mga pagkikambit sa mga magulang, dahil human nga nahimo na silang mga Kristohanon. Kaya ang tanang mga naluwas, gitawag na mga
3: Kristohanon.
1: So wala sila gipasakop sa relihiyon.
3: Yes.
1: Kundi gidugang lang si gidaghanon sa mga Kristohanon nga naana nga dapit.
4: Okay,
1: sa Buhat
3: 240 City.
1: Gidugang man kanila ang mga giluwas.
4: Amen.
1: Oh, gidugang ra.
3: Nga nang nagdayig sa Dios.
1: Dayon.
3: Og nahimutan sa tanang tawo.
4: Amen.
3: Og sa matag adlaw, gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.
1: Usa gidugang ra. Tungtong tanang mga midawat sa Ginoo, idugang sa mga Kristohanon nga naa nga dapit.
3: Amen.
1: Halit sa iyong dapit sa tabi na ay mga makadangat dito makigala na to.
3: Idugang ra.
1: Midawat sa Ginoo, magpautismo, tawgon o Kristohanon, busa sila idugang.
4: Idugang.
1: Sa inyong gidaghanon nga makristohanon na sa bina.
4: Amen.
1: Dili sila himuon ninyong membro.
4: Mona.
1: Okay, dili man kamo mo founder.
4: Ah,
1: so kung mahimo silang membro, membro sila sa Ginoo.
4: Amen. Kanang
1: sa buwat 11/24, naghimo silang member of the Lord.
3: Amen.
1: Himo buhat silang membro sa Ginoo, gyud.
3: 11/24. Kay si Bernabe, usaman kataong maayo.
1: Na yan?
3: Puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug nahidugang ngadto sa Ginoo ang usa ka dakong panon sa mga tawo.
1: O basta ang madaghan magmagamay, makadangat, basta idugang radiha sa Ginoo.
3: Amen.
1: Sa English ana gihimo silang member of the Lord.
4: Yes.
1: So dili membro sa mga tawo.
4: Dili
1: pareha sekta sa relihiyon Brad Bantay, nga kung maka mahimo nang mabilong sa ilang grupo, eh idugang na kadri sa Baptist, idugang kadri sa SDA, dili maayo. Dili mao ang prinsipyo sa kasulatan. Busa gikan sa pagkadangat, naluwas na himong Kristohanon, gidugang ras gidaghanon sa mga Kristohanon na nga dapit.
3: Amen.
1: Dayon sa pagsaysay pud sa mga magulang, naabot na pud sa balang kasulatan.
3: Amen.
1: Busa nganong nahisgutan ning balang kasulatan tungod kay mao ni pinakaimportante kayo nga mabatunan sa usa ka naluwas. Aron pinaagyan ng balang kasulatan, mahimo ni siyang gatas ng Espirituhanon.
4: Amen.
1: Musa ang unang pinudos-dos,
3: amen,
1: ngayon dito nga, panganduyan ninyo, ang lunsay ng gatas ng Espirituhanon.
3: Yes.
1: Musa ang naluwas, di lamang ingo naluwas, kundi magbaton yun o balang kasulatan.
4: Amen.
3: Unang pinudos-dos,
1: og
3: sama sa mga bata, nga bag-upang nahimugso.
1: Kana.
3: Tinguhaan ninyo ang Espirituhanong gatas,
1: yes,
3: nga walay sambog.
1: Walay sambog.
3: Aron nga pinaagi ni ini, kamo managtubo ngadto sa kaluwasan.
1: Kana, busa na kinahanglan og gatas, lunsay gatas nga Espirituhanon.
3: Amen.
1: No, kaning ato mga magulang karon, inaani na ilang edad pero gatas-gatas ni. Inom gyapon, pero pulong sa Ginoo ang taon.
3: Amen.
1: Kanunay, mauna nga bisan og medyo taas na ang Panginaron, pero kon pay moy pasultihon, lunhaw gyapon ang mga gipaambit tungod kay kanunay nag-inom sa pulong sa Ginoo mo ang gatas kay Espirituhanon.
4: Presko kanunay.
1: Yaki usban pag isa tong igsoon nga kining Biblia, mo ni mo badlong na to. Mo koreksyon na to. Kung baliko tama, maistrita. Okay, kining kinabuhi isa tao, kining pagkatawhanon, mo gitib mag ini Brad Bantay. Brad Pedro. Sa kinahanglag Biblia, aron ang Biblia maoy mo control na to.
3: Mo
1: badlong na to sa tuang pagkatawhanon.
4: Praise the Lord.
1: Dili MR ha, dili nang pagtulon-an Brad Vincent,
3: kanang
1: pagtulunan karon sa mga naas reliyon, gitawag nila ng IMR.
3: IMR,
1: dili na mo ay pulong sa Ginoo. Dili na, kung sa kuan pa na, laya na nang akumpay ba? Dili na kinahanglan. Musa ang batunan gyud sa usa ka naluwas, mo ang balaang kasulatan.
3: Amen.
1: O nya, naabot na po nagsaysay ato mga igsoon, kalabutan aning mga igsoon na mahulay na.
3: Na mahulay.
1: Amen. Kana bang nakuan ba? Wala. Kana bitong gitawag na sa Ezekiel Brad Vincent, o kana bitong natibulaag sila sulod sa usa ka dag-om o mangiob nga mga adlaw.
4: Amen.
1: So naman ko'y kasinatian sa mga Kristohanon nga kanaban dili ba kaagwanta sa mga kalisdanan. Kay naman ganyan mga kalisdanan.
3: Naagyan.
1: Sa unang Pedro 1 City, sa diha nga mahimo ng nakay pagtuo kang Kristo, ang iyong pagtuo sulayon man.
3: Sulayon.
1: Kaya dili ba kaagwanta sa mga kalisdanan, munang mo pundo.
4: Amen.
1: O ingnanta ka nang gitawag na itong nabakslide, no?
3: Nabakslide.
1: Naundang. Usapon ni kapasidaan, sumalas paambit sa ato ang mga magulang nga katong namundo na, nabulag na sa pagigambitay, nabulag na sa panakiusa, mamalik na.
3: Amen.
1: Mintras na apay kinabuhi.
3: Amen.
1: Kaya kanang gipaambit sa pinariyagdos nga buhi a katong hapit ang matay. Mga pagtotoo na nga napakyas ba?
4: Amen.
1: Napakyas sa pagkabot, sa pagpadayon, sa pagalagad, mauna ang naimpondo. Pero ang dasig sa Ginoo nga mintras na apay kinabuhi, wapag yun, namatay yun. Buhay pa, kinahanglan nga hinumduman ang nadawat, maginulsol. Maginulsol, mapadayo na sa pag-alagan. Ito daw pa sa Brad Vincent?
3: Sa pinadayag?
1: Yes.
3: Dos?
1: Katong sa unang Pedro 1?
3: Unang Pedro 1 City. Nag-ingon. Aron ang pagkatinuod,
1: yes,
3: sa inyong pagtuo, nga labi pang bililhon kaysa bulawan.
4: Amen.
3: Nga ginasulayan pinaagig kalayo,
4: amen,
3: bisan tuod kini madugtara,
1: yes,
3: musangpot ngadto sa pagdalayig o paghimaya sa pagpasinungog kaninyo.
1: Busa kining mga Kristohanon, daghanig mga palantuson, daghang mga kalisdanan.
3: Amen.
1: Sa 4:12 ana sa unang Pedro, giingon dito nga ayaw ninyo isipa.
3: Yes.
1: Nga usa ka talagsoong butang ang nagsigilaob nga mga kalisdanan magaabot kaninyo. O malipay ta nga usa na ta ka Kristohanon, pusa usa ka bahin dunay mga butang kinahanglan atong dag-on. 412 Brad.
3: Mga hinigugma.
1: Mga hinigugma.
3: Ayaw kamo paghikurat sa magasilaog nga kalisdanan.
1: Ayaw mo paghikurat. Nayon
3: nga magaabot sa pagsulay kaninyo.
1: Kana
3: nga kaha pagaingnon ninyo nga usak katalag sa ung butang.
1: Oh.
3: Ang nahitabo kaninyo.
1: Kana.
3: Padayon.
1: Oh, dihara ko to. Busa ang usa ka Kristohanon. Dunay gitawag mga nagsilaob nga mga kalisdanan. Nga dili rabata angay makuratan.
3: Sinoon.
1: Nadili isipo na talag sa ung butang hitabo. Bot pasabot nga isipo na tong normal nga panghitabo. Ang usa ka Kristohanon daghag mga kalisdanan. Kay mao nay makapaulay, makapahamtong siyang pagtuo kang Kristo. Lagi pa gisang litanan na diha ni Pedro ug sama sa bulawan nga para siya mahimo yung ma-purify.
3: Amen.
1: Kinahanglan mag-agay siyang kalayo. O muna nga, dili na to kalimitahan, Brad Vincent. Nga doon na po yung mga kaigsaunan nga dili baka agwanta.
3: Yes.
1: O kanang giingon sa Ezekiel 34, 12 mga igsaun. At ang oras, alas 8:04
3: mga kaigsaunan. 34:12.
1: Kana?
3: Ingon sa Osaka magbalantay. Nga magasusi sa iyang panun.
1: Yes.
3: Sa adlaw nga anasya.
1: Kana?
3: Sa taliwala sa iyang mga karniro.
1: Kana yun?
3: Nga na nagtibulaag ngadto sa layo, mauman pangitaon ko ang akong mga karnero.
1: Pangitaon rice ginawang yung mga karnero. Dayon.
3: O gluwasun ko sila gikan sa tanang mga dapit.
1: Dayon.
3: Din sila managkatibulaag.
1: Naay panahon magtibulaag ang mga karnero. Nanuman?
3: Sulod sa madag-om o mangiob nga adlaw.
1: Oh, sulod sa madag-om o mangiob nga mga adlaw.
0: Amen.
1: Naay panahon nga malad-an tas mga kalisdanan. Malad-an sa mga pagsulay sa Kristohanong kinabuhi. Ang atong pagkakita madag-om na. Marabang ngit-ngit na.
3: Ngit-ngit na.
1: Ika nabitang magdag-om, di ba? Mungit-ngit ng palibot. To, di mungiob na ang mga adlaw. Wa na takita o kahayag ba? Mauna nga, ang usap ka karnero, mahimo na nga wala na siya direksyon. Kaya ngiob naman ang iyang palantaw. Ngit-ngit na. Pero nagpasalig ang Ginoo nga iyahang susihon.
3: Amen.
1: Iyahang atoon, luwason niya. Busa alang sa mga kaigsuunan na to niya, o sa kapagdasig sa atong mga magulang, na katong mga wala na naka-standby na ba sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban, nalingaw na sa kalibutan.
3: Oh.
1: Nasalaag na Bart Benson sa mga kalingawan aning kalibutan na.
3: Dugay-dugay sa, ng...
1: Oh, dugay-dugay ng...
3: Wa na kabalik diya sa pag-alagad.
1: Oh, nalubong na ang mga... Huwag sa kuan pa sa sinambingay pang pagkasulti, sa balaklon nga pagkasulti, Bart Pedro o Bart Pantay, nalubong na ang mga kagahapon, no? Nalubong ang mga kagahapon sa pag-alagad. Busa karong panahon na, pinaagi aning mga magulang usab nato nga gigamit sa Ginoo.
3: Amen.
1: Diri sa atong programa Dapigs Kamatuoran, nag-awhag pud sila og nagpaambit nga katong mga magtotoo nga dugay nang panahon nga wala mutigom.
3: Tinuod.
1: Dugay nang panahon nga nalimot na gyud sa panagkatigom. Pamalik na mo sa pag-alagad mga igsoon. Kay samtang naapay higayon, naapay panahon.
3: Amen.
1: Mulingit na sa atong panahon karon, Bird Bantay og Bird Pedro. Grabe na ang mga panahon ron.
0: Amen.
1: Ang mga tao karon ang libil bitaw sa mga tao karon magkaigalaan. Nagkataas ang kadaotan sa mga tao.
4: Kana.
1: Sayanan ka na mga bata pa kamauna mo mamusil, kamauna
3: magluba. Magluba.
1: Ang libil sa kadaotan sa mga tao, grabe na karong panahon na.
4: Grabe na.
1: Unya usa man ni katilimadon nga ang pagbalik sa Ginoo hapit na gyud.
3: Amen.
1: Na ni mga gubat, mga linog, mahitabo.
3: Kanang giingon sa Mateo 24.
1: Oh yes.
3: Misanay ang pagkadaotan.
1: Misanay ang kadaotan. Busa karong panahon na dili ta matingala nga ang palibot nato gagmay pakaayo. Kabalo na kung sa inaotan. Kamao na mabuhat. Mao na nga karong panahon na mao ni ilhanan nga ang pagbalik sa Ginoo hapit na.
3: Amen.
1: Pero ikaw diha karon igsuon wa pa pugka mabalik sa pananghiusa.
0: Amen.
1: Sa tambag sa atong mga magulang nga kita kay nangaluwas naman kita. Nabautismohan na ta sa ngalan sa Ginoo, gitawag na tagma Kristohanon.
0: Amen.
1: Mabalik ta sa pananghiusa.
0: Amen.
1: Mabalik ta sa pag-alagad sa Ginoo kauban sa mga igsuon.
3: Amen.
1: Kay aron nga inigbalik sa Ginoo natay kasiguruhan sa ato ang kinabuhi.
3: Amen.
4: Ayaw pa buta kay ibundag sa hidanag sa kiton.
1: Yes, kanang sa 20 pinadayag.
3: Oh. Pinadayag.
1: Nga kun dili mang hinulsol, ibundag ko ikaw sa hidanan sa kiton. Unya may lang og dili makas-a. Pananglit og makas-a na. Na dili na gyud ka kapanagang.
4: Dili
1: na ka hinulsol. Wow. Una nga ang atong mga magulang a distansya biya nang tabina og dere Brad Vincent.
3: Tinuod.
1: Pero ning anhi gyud sila bisan sa ilang pangidaron na.
3: Pangidaron.
1: Okay, kanina bang naanay Panginaron, dili na pwedeng mabilar. Pero kini sila, masungasong kini sila aning mabilar, layo ang biyahe, para lang yun nga makapaambit sila sa mga butang na ilang gihambin, alang sa kaayuhan sa mga nagpatalinghog, labi na yun sa mga eksonot sa pagtuo nga nakapundo na ba,
3: amen.
1: Taas na kaayang panahon. Basta ang pagdasig na mo mga eksoon, kaubas mga magulang, balik na mo sa pag-alagan sa
3: Ginoo.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Brother Vincent.
3: Amen. Atong oras, alas otso.
1: Otso pa?
3: Hmm. Napay, napay, kan?
1: 7 minutos.
5: Pero, pwede mag-antawan.
3: Ah, sige bro. Dugang dasig. Brad.
1: Dugang dasig. Brad, puro na to.
0: Amen.
3: Imong tingog, madungog.
0: Salamat sa Ginoo.
3: Hmm.
0: Ang tao matinalata, magikinahalan, kadawang matao. Kaya ang primerong pagkatao,
1: yes,
0: kini atong tawhanon panlawas. Oh, onya kay kon kamoy mga utana, pila na akong edad, ako karong nag-edad ako 86. Sato pa doodool na.
3: 16 years na ang imuhang kuan. Pension nga ginawa sa Ginoo.
0: Salamat sa Ginoo. Pero salamat kayo sa Ginoo kay nataw mapag-usap.
3: Amen.
4: Amen.
0: Juan 3.
3: Juan 3.
0: So, nagsulti ang Ginoo ngato kan Nicodemo.
3: Amen. Ug si Jesus mitubag kaniya.
0: Amen.
3: Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo.
0: Yeah.
3: Gawas kun ang tao iganak pag-usab.
0: Ah.
3: Dili siya makakita sa gingharian sa Dios.
0: Oh, di asa?
3: Amen.
0: Sa to pa gikinahanglan primero pagkatao.
3: Mm.
0: Dili pananggiyon kanang gingharian sa Dios.
4: Diba?
0: Primero pagkatao ini nga yuta. Oh, dene po yo. Pero gikinahanglan kay aduna may katapusan ang tawhan ng natong panlawas pang kinabuhi busa nagkinahanglan mataw pa busa.
3: Yes.
0: Amen. Busa suma sa gibasa. Padayon.
3: 5 dito.
0: Ha?
3: 4. Padayon ang. Ug si Nicodemo nang utana kaniya. Unsaon man pagkahimo nga iganak ang tawo? Sa tigulang na siya.
0: Yeah.
3: Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa inginahan?
0: Amen.
3: Og mahimugso?
0: Amen.
3: 5. Og si Jesus mitubag.
0: Isa. Busa tingali, makahuna-huna ang mga tao.
3: Mm.
0: Sama-sama ni Nicodemo.
4: Amen.
0: Unsa ang pagkatao, kung siya tigulang na. Na tinuon gayod, nga kanang giyon, primero pagkatao, kini atong tawanon.
4: Amen.
0: Pero ang gisulti mo to pag-usab, espirituhanon na.
4: Amen.
0: Pwede ang basa?
3: 5.
0: Ah.
3: Og si Jesus mitubag, sa pagkatinood, magaingon ako kanimo.
0: Yes.
3: Gawas kun ang tao iganak sa tubig,
0: yes,
3: og sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.
0: Pognisa, may paagi, mataw pag-usab, nagtuo ko mura kristanan. No? Nga naman, ang pagtuo sayon ra. Pero kung irakip ng tubig, ha? Magpakitao sa tubig o sa espiritu, kung ka rin ang espiritu, pero ka ng tubig, ayaw sa ako. Nga naman na siya, maulo ka siya, no? Nga, di yun siya magpabautismo. Kay base mahadlo, masakopikuan. Ha? Kanang mga tao nga, mga magtotoo. Buta, busa, ang itang sayod, kay ang ipadayo ng basa.
3: Size, ang gianak sa unod, unod man.
0: Yes.
3: Og ang gianak sa espiritu, espiritu man.
0: Hallelujah. Busa, klaro kayo, ang ikinahanglan, nga ang kamaturan nga mataw sa unod
3: unod man
0: unod man sa to pa ini nga tao parintando na yung tao tao rin ko siya pero kung namahis ko ta espirituhanon mataw
4: pag-usap
0: sa tubig o sa espiritu.
4: Amen.
0: Abo sa kamamahigalan no tanan na minaw tingali maulo mo magpabotismo na dili mo mataw pag-usap. Kung sa gikinalan, mutuo o magpabotis mo, aron matao pag-usap.
1: Amen.
0: Aron makasulod
4: siti
0: sa gingharian sa Dios.
1: Amen. Amen. Atong oras, mga higalag, mga igson, alas 8.30 na. Nining kagabihon.
3: Amen. Salamat sa Ginoo. Ang musunod nato nini, mao ang mga igsoong mag-aawit.
0: Amen.

0: So mo kadto ang alawiton mga suking tigpaminaw. Ang alawiton nga diin mo ay gihalad sa atong mga igsoong pagtuon no. Pag-inom sa tubig nga buhi. Manghinaot mi nga duna moy nakuha nga mga pagtunon an atong mga suking tigpaminaw. Ang title at Mer?
1: Dadaang kayag.
0: Dadaang kahayag.
1: Dadaang maing balita.
0: Oh, dadaang maing balita sa tanan sa tanan ni Mandala. So kanang maing balita si Kristo mana. Ina kana atong pagmantala bro, meri lang kay sawali bisan pag kinabuhi. Amen. Usama to na kami mga suking tigpaminaw no, pagbasa sa mga naga-comment. Og mga imig pasensya daan bisan pa sa mga naga-comment nga unsa ni? Kato ang dinan mo mabasa ang inyo ang comment no labi na tong tag-as na. Amen, ngayong gabi. Hey, Brother Gypti Cabrillos. Kauban usab sa mga taga-mahayag, no? Ako lang yun yung kutubasa ng taga-mahayag. Ewan yun ako mabasa ganyan, bro, Mer. Ang Ignas Brad Alice nga, unya lang, maulahi. Ni bro, Boy Dilo Santos diha sa mahayag. Bro Rolando Badyang, bro Pipi Pandak, bro Joel Raagas, bro Jill Batoy, Brad Alex Cabrillo Sr., Brad Alex Cabrillo Jr., Margie Cabrillo, Gypti Cabrillo. Ano ni? Boy pa pasad? Ano ni? Always pod siya naminaw ninyo. Salamat sa Ginoo, bro. Mayong gabi ni Brad Bethlehem sa Baiton, diya sa Osami City. Ni Sister Yudya Salarda Escatron, mayong gabi igsoon. Ni Sister Tana diha sa Bayog, mayong gabi eh. Ni Brad Ruel sa Ragusa, Sinina, mayong gabi diha Brad Ruel sa Usminia, no? O sa tanan nga mga kaigsunan diha, sa tanan nga sa Ragusa, pamili, Sinina pamili, labi na sa tanan mga kaigsunan diha. Daghan na mga igsunan diha, Brumer. Wala na kayo natumakuan ang uban nga mga igsunan diha ba? Sila masin makabalik ta sa ato anapong panahon.
1: Amen.
0: Mga inaputangan. Rony Saga, Arn Kisyang, Mark Anyiti Karyon, Mira Grace Aranjuez Didasi, may gabig suon. Jisibel Ibero Maglangit, ni Rosy Lastimoso Gonzaga Angkot, ni Jimaline Granton, Erlinda Aviola, ni Sister Mirasol Aranjuez. Sama ni, it's Margie Ibanez. Ano ko yun eh? Ni Roda Baldonado, Alberto Rubio Palarao, Yubani Disan, ni Kasi ni El Capitan Brad Cornelio gro. Brad Cornelio Babiera. Ni Brad Mindo Bilyahiro Kababat diha sa Salog may gabi igsoon. Ni Li Hinubiza. Ni Rodrigo Basay Abalo. Ni Brad Gerson Kadilinya diha sa San Juan Sikihor. Province.
2: Bistan pa ni Emmanuel Ortiz, no? Iglesia sa Sindangan. Nagasubaybay kini. O bisan pa kang Brother E.G. Agut Kaliso diya sa Church in Tabina, no? Nakini sa Barangay Tultulan. Bisan pa kang Charnel Sumingit. Okay, nagasubaybay ni mga itong mga batanon sa Tabina. Bisan pa kang Sister Yudia. O mananeng.
3: Pasayang.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Gimingaw na ang taga-Bohol ni mo Brad Bantay. Amen. No? Tungo, nindot diyan tao makaya-kaya pa sa iyahang idaron mga pangbiyahe ba? Okay, dugay-dugay na po ni siya nga wakad to Bohol di ay. Kapan sa mga igsoon, buhi pa to si Brother Misdas di ay Brad Mer.
1: Amen.
2: Salamat sa Ginoo. Bisan pa kang Brother Ramil Binano, igagaw ni mo ni bro, ay uyuan.
1: Uyuan.
2: Kang Brother Porfirio Tubal. Kang Brother Rinrin Moralion diha sa Usami City. Amen. Mga isuna to diha, kumusta? Yalon family ni brother, ni Sister Lorna, Brother Mike, no? Bisan pa nilang mga Sabayton family ng Brother Bethlehem, Jomar Sabayton. Bisan pa sa mga Bation family, Brando, lang Brother Dodo, o ni Brother Undo. Salamat sa Ginoo. O bisan pa kang Chris Gris Kulyamar. Apo siguro ni kuha ni Brother Pedro Kulyamar. Sister, bisan pa kang Sister Jinami Maang. Diha karon nani karon sa Cebu.
1: Cebu.
2: Ayong gabi, Iksoon. No, gamingaw po ni siyahang tatay, no? Tatay Bantay. Bisan pa kang Sister Virgie Maitom, diha San Pablo. Og bisan pa kang Rinmark Bitancor, amen. Og bisan usab kang Brother Elzon Cardo Rocamora, no, diha sa Coronadal City. Bisan pa kang Brother Efraim Yanko Kadilinya, amen. So, kumusta diha sa San Juan? Mayong gabi eh, og mayong pagpaminaw, pagtanaw sa live. Sa mga kang brother Vicente Gapol, kumusta mo diha mga igsoon? Ang sister Mirati Kagas, sister Mira. Bisan pa kang Rosie Lastimoso, saga angkot. Bisan pa kang Nancy Siliana, o kang brother, kang sister Gaga Medico. Kang bisan pa kang Asherwin Kadilinya, o kang Jilly Orlasan, mga igsoon, nasa Coronadel City. Kang Rico Jan Magwan, Lord Mayson, bisan pa kang Joanna Marie Salarda Campos di sa Bohol mayong gabi igsoon. Brother Elmer Tomo Kayare, Brother Mer, panayon?
1: Amen ni Junadil Kulango, bisan pa ni Early Jane Jamiro Akuram. Og imutan pride sa Surigao del Sur. Layo umdan ni. Anabel Trinidad, Diana Bakwaha. Og ni Dominga Maghanoy Dorimon. Ni Richard G. Manlangit sa Josepina. O kami Brad Richard, wagin may kaadto gabi eh. Kambin ang tami Brad Michael, pero tungod sa mga kulian pod. Salamat kaya po sa Ginoo mga Ikson. O ni Sabas Kublan
3: Quezon City.
1: Sa Quezon City.
3: Luzon.
1: Sa Luzon ni mga Ikson. O ni Nimrod.

0: nga nakaroon diha sa Santa Maria Station 7 sa Bangka City. Kumusta ka, bro? Og ni Bit Kuliamar. Anak niya po ni Bird Kuan?
1: Anak niya ni
0: Pedro.
1: Kaya nagpapaman.
0: Oh, padaw po si Arnel diha sa Church in Tarlac. Og ni Lusbilia Ditan Balasi sa Dimataling. Mariel Olit, LB Olitris Kuliamar. Anak niya po niya ni. Lolo ko yan from Batangas. Ano-ano ni. Og ni Renz Bicol, og ni Julie Misa Ari Didon. Ya sa Cebu Lapu-Lapu. Ni Rosalyn Hodges. Ingon man ni Chantal Tubal. Ni Cora Salarda Campos. Ni Tidi Rezada. Man ni Imrod Huilan. Ni Israel Palacio Carrion. Ni Elizabeth Icadilinia. Og ingon man mga ikso ni Esther Jayjay. Julie Misa Ari Didon. O manan ni. Og ni Moisa Galanaga sa Baiton. Og ni Brad Roldan Kagas, maayong pagbiyahe Brad Roldan. Salamat sa ginuban.
1: Napas Manila.
0: Oh, napas Manila siya. Amen. Og ni Raja Duya. Og ni ani Michael man, ikaw man ni Brad. Og ni JDB Blantaka. Muna si Kuri or Anas di Mataling. Adi Mataling ni Day. Og ni Hanilin Romo Banyaris. Og sa tong mga igsoon diha, Alex Cabrillos.
2: Ni Brad GR.
0: Og ni Brad GR, ni Anis Rodrigo Basay Ubalo. Og ni Sito M. Kalunsag. Dayon. Akin sa panin ni Johanna Marie Salardaga Campos. Umaro to Brad.
3: So mo kini ang mga pipilang ang mga nagakumin sa atong live karon, no? So sige po, di ta malimot. Bisan ta sa uban ato laning paspasan gamay. Kaya na ay murag mubalik ang atong background bro. Mer kay wala ito madugan niya bro bin sa kwan, Permiro. Mo in lang tag bisag 829 para na plato na to siya.
0: Amen.
3: Amen. Mo ngita lang tag pipila po nga mga matimbaya na to dire. Sa kwan gyapon ni, dire ni sa Osminya. Ato ning balikon. Karon na ini nga nagasubaybay bro. Katong sa bago nga na recover ba.
0: Sa Marapong, no?
3: Marapong ni siya. Ni Brother Noel Perez, Marisa Perez, Michelle Perez, Fernando Lumuntod, Ramonita Lumuntod, Maripir Lumuntod. Di kung sa kanin ni Brother Lumuntod, no?
2: Ni Ronel Lumuntod.
3: Oh, sa Ronel Lumuntod.
2: Las Piñas.
3: Las Piñas. La Brother Ronel, dahil kakaila dari suminya. Maripi Lumuntod, Christine May Lumuntod na, Princess Diane Lumuntod, Jean-Marc Cabillo, Jacqueline Sumambot, Princess Diane Lumuntod, Agrile Sumambot, Ashley Sumambot. So mao ka itong mga pipila lang sa namong matimbayan, ining gabi una mga suking tigpaminaw, no? Diha usab sa tabi na, mga hatag pipila diha, no? Sumala rapon sa atong mahinumduman. Ang kanunay ginaga subaybay ni Uncle Boy Daguman. Kanunay dyan yung mag-agyan sa Balay Province. Edita Daguman. Sa Ligan Pamili, ni Vincent Daguman, ni Ate Rinilin Cafe diha, ni Ate Pas Balod, ni Uncle Nicanor Balod, labi na ni Sir Cyril Balod, ni Ate Diding Ingalia, Milit Ingalia, Isabit Dison, Isabilo Dison, Rosinita Magdadaro. Ay gabi kayong tanan og lanlang Manuel Lito diha no. La Obilio. Ya silingan mo gud la ati Malin diha. Langkol ating usab diha sa tabina. So, busa mo na kato mga suking tagpaminaw ang among mabasa nga napay na pas Bobens.
2: Bisan pa sa mga mag-awit
3: sa. Ah, bisan pa sa mga mag-awit, pasensya mga igsoon. Sa ato usab nga gitarist Brother Lee Minyosa gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Si Brother Janjan Gilia ato mag-awit gikan sa Iglesia sa Pagadian og ni Sister
2: Rosanne Kanoog gikan sa Midsalip.
3: Rosanne Kanoog gikan sa Midsalip. Og ni Sister Sherin Escobio gikan sa Iglesia sa Tabina kasamtang nagpasakop dinhi sa Iglesia sa Pagadian. So mga katong mga suking tigpaminaw, no? Wala namang kami laing oras o panahon. At sa sunod nila higayon, sa mga takna o sa mga istasyon lang gihapon. Sa gihapon, sa di pa yung tapos, bro, Mer. Akong ngayatag na mga gigapon ang pangapag-ampo.
0: Amen. Ikaw ang mong daigon o pasalamatan, Ginoo. Salamat sa mga pag-iaalang namo, bisan sa mga pulong nga gikapaambit sa mga magulang usap, Ginoo, Jesus. Ikaw ginoo mong daigon, kay naghatag ka o isulti alang ka namo, Ginoo.
3: Amen.
0: Salamat sa pag-uban ka namo, niing kagabion, Ginoo, Jesus. Hallelujah. Amen.
3: Amen. Sa gihapon, kining ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa iglesia sa Tabina, akong kauban.
2: Brother Vincent Palisbog, gikan sa iglesia sa Tabina.
0: Brad Elmer Tarok, gikan sa iglesia sa Lapuyan.
3: Sa ngalan ni Brad Porto na ito, Bantay, og ni brother Pedro Kuliamar kami manamili.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Loto Mercado, are you ready to play and win? Are your tickets ready? Hawakan ang mga tickets dahil narito na ang third wave ng Loto Papremyo ngayong Linggo, July 5, 2026. Super at ultra jackpot ang kukumpleto sa gabi ninyo. Kaya naman, tune in lang kayo dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga live streaming channels sa Facebook at YouTube para sabay-sabay natin malaman ang winning combinations tonight. At ang makakasama natin mamigay ng good vibes at papremyo, hi Jay, good evening.
1: Hi Fiona, good evening din sa'yo. And hello sa lahat ng nakatutok sa atin at nag-aabang ng winning combinations. Isang magandang gabi po. Tonight, papasiklaban tayo ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Sa dali nilang naglalaki ang jackpot prizes na sure kaming inaabangan at inaasam ninyong maiuwi. Pero hindi lang yan dahil this 9pm, 9pm draw, hindi magpapahuli ang ating mga digit games na 2D Lotto at 3D Lotto na kanina pa nagbibigay ng saya at papremyo. Kaya naman samahan nyo kami for 30 minutes dahil mali ninyo, nasa mga tikas nyo na ang mga numerong magpapabago ng inyong mga buhay. And sa lahat ng ating mga players, good luck po sa inyo.
0: Before we start, reminder muna Jay, 18 years old and above lamang ang pwedeng maglaro at manalo sa lahat ng PCSO games. Kaya naman, huwag nang iutos sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets.
1: At maglaro lang po tayo ng pasok sa budget natin. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let's all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, para makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: At dahil nga we always make sure na transparent ang ating lottery draws at pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng players, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, eto na nga kaya ang gabing pinaka-aantay ninyo.
0: Alamin na natin yan. It's Lotto game time na. Let's now play Lotto.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estudio Jim Bation.

0: salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
1: 106.3 Oras, alas 4:30.
2: 106.3

atong Facebook page ang Albert Sumalpong. Paki-like, follow og share para updated mo sa atong mga programa nga din pinagi sa atong live sa Facebook. Unya, live po ta sa atong broadcast 106.3

si Bias sa gikusgon nga 10,000 watts. Hapa mo manang kong ane. Abota dito sa Buanga City, sa Buanga Sibugay, Sikbet yung mga lalawigan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Koto babot sa tong signal.

Patriot o Ato Nibay. Na sanang radyo mo. Welcome to sa Business, sa itong entertainment program, ang Yamog sa Kabundagon. Lunes na lunes karon. Ala, pambango na mo diha. Oh, pagandam na mo sa inyohang mga pagkaon para sa itong mga estudyante. Kaya itong mga dagko na hala, paghikay mo, ay mo pagsalig sa inyong ginikanan. Kaya kining ako, ha, mutangka na lang ni mo, mukaon. Kaon man girl, kita may nangitag anak. Hinong tas itong anak nga, gano, bitong anak-anak mo. Tagam na girl in town, entonces kita. Pizza size ron ning bulan sa Hulyo tuig 2025. Tagalan sa mong CEO Vladimir Padada Wasawas, First Lady Miss Flor Antoki Wasawas, at bag na ko karon sa Master Control si Engineer Nikki. Transmitter site murag kinsa kasi nabutang dito bro. Sa mga station manager si Miss Vanessa Cagas Tumakmol, general manager is William Cerelius, former mayor sa Dumalinaw o former governor sa vice man din siya.

0: sumalpong, magiguban ko ninyo hangtod na alas 5 ang dagna sa sayong kabundagon. Hello to Rudy Viga Villanueva. Good morning, kuya. Naminaw mi diri sa Purok Talong Banali. Hala, kaninyong tanan diha, mayong buntag. Yakatong mo sa yugmata, bulahan. Ang di mo sa yugmata, walay bula, dahil wala pagihan. Pwede na gana nakadaog sa 1-2-2. Kaya nga itong hataga ni 1-1-2 og iligas og 1-2-2. 1-1-2 og 1-2-2. Walang kaligas si Kwan, si Bro. Oh, si Bro Ugarte dia sa Sirius Minya. Ligas gyud, Bro. Pawisano o pero tuloy pa rin lalo. Ang yamog sa kabudago na tagadato sa insect Tumkis Tiki-Tiki. Kailis magudag ngalan. Insect Tumkis Tiki-Tiki. Sa ka-vitamin syrup sa ato magkabataan o sa ato magahamtong labaw sa tanan ang atong mga senior citizen. Aprobado sa Food and Drugs Administration. Ang atong kape coming pa, ha? Ang atong kape coming pa. Ang atong Casimo vegetarian coffee with barley grass. Hot dantan. Unya ang ato pong sabon, ang atong Prima Bila skin brightening soap with collagen. Atong Bigro, available atong Bigro para sa tuwag hayupan. Unya, nag-order itong duha kabuok sa kwan, may bingkahan sa nabalan. O karong Miyerkules, ako schedule. Unya, taga Mitsalip, diha mo alas 10 imidya kay Musayutana. Alas 10 imidya nga to sa alas 12 nana mo diya sa My Gate sa Municipal Hall sa Mitsalip. Ito na tawag na ko, ha? O, pwede ang atong one set, 1,000 A plus o Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Bawin na ito, ha, karong available. Atong patulo sa mata Tomcase Turmeric Powder 5-in-1 Tomcase Herbal Oil ang atong Bigro. O niya, ang atong sabon o ang atong insect Tumkis Tiki-Tiki available na inyo mapalit diya sa G Gakasan Store diya sa Payag San Pablo. Nanatay sabon diya, kagibili na to tong duha ka Prima Bila. Unang usa na ni Ma'am Fruser, Madam Fruser diya sa Poblasyon San Pablo. Sige lang, kayo mo abot sunod simana, abasi karong simana una, kay 3 to 4 days naman ng GNT. Kasi ko padala na lang Ma'am Flor kung anong biyan ang kapi o sabon. O, kapi o sabon lang, Ma'am Flor. Atong haplas, available ang atong haplas. Katubito na kadawat sa atong haplas nga nangapaknit ng atuwa diyang label. O, wala na gituyo. Natay hamis, pero gibutan na ito sa parmasya. pero ang sulod, why problema? Kay, pero tinindutay haplas, siguradong wagtang yung panuhot. Kaya, katong mga buntis na ito, alagamit ta sa itong Tumkis Herbal Oil. Ang atong Tumkis Herbal Oil. Maunay nindot kayong haplas, ang atong Tumkis Herbal Oil, o ang atong gamitong kapi, ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass, kung niya, sagulin ninyo sa atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, nga din nindot kayo ni siya isagol sa atong kapi.
1: Tumkis Turmeric Mayhem Powder 5-in-1.
2: Oo, mga higala. Ani ana ang inyong gipangita.
1: Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa level sa kolesterol. Makaayo sa pagutok og pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer. Makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet. Niining sibiyahan.
3: Agay kasakit sa akong likuan.
1: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
1: Haplas na. O sulay ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scents.
2: Ang tudkaron, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
3: Ako ni uy si Marites nga imong silingan.
2: Dili uy, kapatini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo.
3: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
2: Amazing!
3: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
2: O may bonus pa! May girlfriend ako!
3: Oh, wow!
2: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
3: Dali na! Ubani ko!
2: Ah, sumunta!
3: Panabik pa ta sa uban!
2: Marites ka yun ay!
4: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.

901. Bonus na to na, basta wa tayo sa store. Karong Miyerkules lang ang atong sa store. Padulong ta sa Lanao. Ang inyong reservasyon, alam na itong wala kasunod sa itong live, 0975-6955-190. Good morning ni Madam Inday Balagon. Yeah, sa Aurora. O, tamang ka, di ka mo palit o one seat, Madam. O, recap sa resulta na ito. Atong July 4, adlaw ka Sabado. 584, alas 2, alas 5, 967, nibalik na pong kanahan. Ining 854, 584, balik po na eh. Dayon, alas 3, 122. Ang niyang itong hatagan eh, 112 o 122. So, may ubay na kadaog pagkatulad ng Midsalip, Usminia. Kagahapon, alas 2, 649. So, balik po ning kanahan. Dayon, alas 5, 837. Alas 5, 837. Kagabi ay 078. Nibalik po ning kanahan. Balik-balik na gini. O si bro pa diri sa guard na to diri sa Radyo Bagding. May pakuno ng mga daan. May pambatdan. Ang atong alarma karon kaya piki itong oras. Usaka doble. O usaka straight. O paminaw. Ang dunay alarma. Good morning ni Bro Boy Laridi o Ma'am Madam Tating Laridi dia sa San Isidro Mahayag Zamboanga del Sur. Salamat kayo sa chicken nugget. Salamat sa lemon ga giprasis ng daan. Salamat po sa bugas. Nindutan ng tagaan tag bugas no? Nindot, nindot kay kano ng hinatag. Ang Diyos magadugang paninyo panalangin. Sayo na daw siya mata. Siya sayo na kong mata bro kay nakadumdum na kunin mo 4:30 to 5. Naminaw ko sa pulong ni sa pulong si Ginoo sa wali ni Pastor Bation. Dayon, pagkahuman, ikaw na po na kong paminahon. Good morning ni mo dia bro, salamat. Hotda na na yung kape, kaya rin ikabot sa tong kape. Palit na po ka. Hotda na na ayaw, tagidyo ah. Tagidyo, maninyo nga, kini nga tong lawas. Muna pinaka-importante na tong ating manon. Kaya sila pa, kini naman lang lawasan na to, tiwaso na to. Diba? Ayaw na. Ayaw mo pagtigo mo, bahandi, dres kalibutan, oy. Kayo, mahanaw rin natin lang. Mindras buhi ta atong atimanon, atong lawas. Ayaw mo tihik-tihik o gamit na ng atong mga produktong herbal. Sige mo, alarma ko. Ang way alarma nga nga. Ang dunay alarma, makasabot. Unang alarma, doble. Saging. Grapes, saging. Saging, grapes, saging. Ang atong straight, grapes, sabana, saging. Grapes, sabana, saging. Grapes, sabana, saging. Ato pa bonus, panagbuo ninyo. Karong Miyerkules, 901. Ang 415, biyahe na ninyo. Biyahe na ng 415. Kay dito pa ko nagsibo. Ang pisiso, wala siguro ang 415 number. Ang katong na naog po sa 321, kanunan na kunang ginabalik-balik dirig alarma, gipasa pagidan ako, tagam ninyo. Diya, Cebu Province, ug Negros Island Region. Julie Anggam, hatagi ko tayaan sir. Mora gina 901. Pero lahin ng atong gialarma. Gini atong gialarma, pinaka espesyal. Then ligasin ninyo ang atong saging, grape saging, ligasi o grapes,
lanzones, grips. O, ano ha? Legacy o grips, lanzones, grips. Running ni Jingjing Soliano dia sa kuan, Bulolawan likod. O, chati niya ko Jing, kung nang hinog na na yung lanzones dia. O, chati ko Jing, kayo, maanha ko dia. Galatag Products, contact ni kuan, Jennifer. O, sayang vlog, yung account name niya Jennifer Soliano. So, Jennifer Soliano. So ang atong one set ha, ang atong one set 1,000 pataas. O niya, pwede po sa online, pwede mo ma-order sa online. Ipadala na to sa GNT ang inyong products. Dayon ato pong ipadala ang inyong products. O niya, i-Gcash ninyo ang inyong payment. Ato available karon ang atong Tumkis, ang atong Tumkis Herbal Oil, Tumkis 5-in-1. Dayon ang atong Bigro, atong FB Perfume, o gang mag-maurag yan, Haplas Turmeric, ang atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Bigro patulo sa mata diay, o gang atong Insect Tumkis.

Nindot niya itong kape si Sinday kay kuhan siya. Bawin itong Casimo Vegetarian. Kung di ka mukhaog utan, pwede diri, diha na lang kas kape. Oh, Casimo Vegetarian Coffee, coffee mix with barley grass. Oh, speaking of barley, ang mag-afford na nakaturag yung dagakwarta. Pero maski pa sa yon, sa Magnet Chance FM, ang atong kape. Oh, ang atong barley grass, gisagol sa kape. Oh, katong nakasulay, nag-order na po nung ta, una, out of stocks pa ta. Oh, coming pa ha. Oh, katong mga nag-order, balik og kape, si Agaw diya sa Santo Niño, si Undong dito sa Dumingag, si Bro Romy Haka sa diha sa barangay Bye Bye Bonifacio, nag-order po sa kape ug sabon. Miyerkules unta pero out of stocks pa ta bro. So, out of stocks pa ta sa to kape ug sabon. Ayan si Ma'am Helen Cañete, Madam Helen Cañete, og si Bro Boy Laridi, og si Kwan, Madam Libong Kugon. Ubay-ubay na nang order sa tong kape. Sa bago pa ta, wa pa tay duha ka bulan diri sa tong programa sa radyo. Pero nagsugod-sugod na nga tong mga kaigsunan o balhin o gamit sa atong kape. Ang atong kape ang unang nahurot o ang atong sabon. O sabon o kape live, banati siguro ninyo ma'am o padala. Kining sabon o kape lang sa kay uban, kasugod-sugod pa sila sa itong bigro o sa itong haplas. Pero katulad kasulay sa itong haplas, nagbalik-balik o palit kay nindot daw kay dili baho dayon halang-halang jutay. Unya, nindot na itong haplas mga ka-chance o mga kabalkadas kay duna ni siya'y kining himag. Oh, speaking of himag, mabulit ka ninang samad ha, ng ninyong butangan. Ayaw lang tong samad nga inborn. Mapilot unya. May buntag ni mo dia. Bro, sakto gyud ng imo. Atong kinabuhi, sani, lumahot, sani, lumalabay regyon. Aning kalibutana mao nga mamalit gyud ta og tambal tinuod kita ni bro Jali Ugarte dia sa Serios Minya. Mo na tong contact person dia ha, ikaw akong imong contact person dia bro. Kuno na mo duha kaset paliton dia ana unta mo si bro Ugarte. Ako la to gyugi siguro adto kay nanginahanglan gyud siya og products. So, kada Miyerkules mo strike na diya sa Serios Minya, diya sa Mitsalip. Katong nanawag na ko atong Sabado, karong Miyerkules, madam. O, oh, agimuhang kwaon, duha ka tumkis, kwan, duha ka, isa ka tumkis, turmeric powder 5-in-1, o, duha-duha, duha ka tumkis, powder 5-in-1, o duha ka haplas. Para 1,000 o 1,000 ang one set. Unya, doon na mo'y alarma. Makasabot na mo sa itong alarma. Bro, take note. Pag lain, pag kuhan yung notebook, bro, nga imong listahan sa tuwang pabunos. Ito pabunos, 901. Dayon, 137. Ayaw, kumpensahin ang 137, ha? Ang atong gibilin dito ni bro, 112. Dahil wala yun ako nasulat ang 1-2-2. May pagiligasan ako to bro. So ang 901 ato pabonus karon og 137. Kanang 415, bahala na mo diag. Inyo ba ng patdan gihapon o diba? Dayon kining 649, kapila na niga balik ni tibaghak. Kining 967, kapila po di ka balik. Kining 078, kapila po di ka balik.
ang atong atangan mo balik kini na pong to siruet mao na po ni Bandayanan to siruet Bandayanan kining 027 balik din eh kining 184 dala na ni Miss Florog ni Manong Bian paligasan atong 137 gihimong 184 din na

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5:01.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Set. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag permente ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up nako, mao na dayon to na akoy hyperthyroidism. Pag try na ko take atong sibanyawan capsule. Di karon dili na kay ko magpalpitate. Ay effect yon. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang sibanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon, naanda na. Napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: 106.2 L. Edad, malusog at kwalipikadong mag-donate. Hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: 106.2 L. Radio Magbating
12: 106.2 L.
11: Radio Magbating.
13: Alas 5:28 na mga kabagting og kabalkadas. Kining ato ang tulo manon gipaluyohan usab kini sa may kabubuton sa Nias Zamboanga Peninsula. Maya Regenine. O gakini padayon paghihapon nga nag-auhag ngadto sa mga mag-uuma. Tanging doon ay mga reklamo, suhestyon, uban pa mga mulo diha ipadangat sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula aron nga makater mahatagan og pagtagad kay ilahan ang gituyo. Aron nga mas mapalambo pa ang ilahang pagpangalagad nga kaninyo kun bahin sa irrigasyon ang paghihisgotan og pagtabang ngadto sa mga mag-uuma. Diin ang inyong pagabuhaton mo lamang ay padangat ang inyong mga reklamo sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula na may mutang sa Regional Government Center Balintawak Paganian City. Pwede na siya sa website ipaagi, no? Sa ilang https colon double

0: Ay, di pa hinon kompleto po ang kinibitong detalye. Abot ang disgrasya nga diha sa may upper bayaw tukuran sa Bonga del Sur. Murag kwani bataw, murag lango sa ilim nung makahubog kay gibadlong na kuno sumala pa kini pero kaya raman daw niya. Nang na-disgrasya kini mga kabagting og kabalkadas kahapon. Muna nga kuno galing nga doon ay mga lango na nakainom na, tipsy na, medyo barag-barag na, ayaw na lang dyan mo pag kwantinguha sa pagmaneho pa. Mayroon nga diin di mo mga disgrasya mga kabagting og kabalkadas ha. Okay, ang kinabuhi bililhon. Ang kinabuhi, kung umuswa pa'y swerte, matiway good. Pero kung napagay nabilin nga kinabuhi, posible nga magdala kini nga dos pagkaangol. O di ba ka mabaldado, gumikin si mong tinuyuan. Una nga kung nakainom, pagpundo, pagpuyo, di magsigig atik-atik. Kinang hinambog na lang ginag-imuha. Alas 5.36 na mga kabagting ng kabalkada. Salita sa dugang pang mga balita. Ay, doon na po yung CBO patay humanalambigi sa disgrasya. Ito sa Ramon Magsaysay. Ang detalye sa report. Tibagting de Shoshete Florence of FEMA.
1: BBC Live Report.
2: Usa ka volunteer ko miyembro sa civilian na volunteer organization kon CVO ang nagpakon kini ang nakapos sa kinabuhi human kini nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan samtang nagmaniha og single motor sa may Purokdos barangay Bambong Dako Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur. Nahitabo ang aksidente pasado alas 7:35 ang takna kagabi eh. Nasayran nga nasampit ang CVO nga nagpagidanon og 44 anyos. Paingon kini sa yaha nga panimalay gikan pa ni tambong sa ka family gathering sakay sa Honda XRM apan sa yahang paghidangat sa lugar na hitabuan kalit kini nga adunay nakabangga nga usa sa ka single motor nga gimaniho sa usa ka minor de edad ginagpagidaron og 16 anyos. Isip pa resulta ang maong CVO kini ang nakaangkon og dakong samad o dagang samad siyang kalawasan lakip na niini sama siyang ulo hinungdan nga dali kining gidala sa Blanche Hospital sa Mulawi alas din nga pagtambal apan gideklarar kini nga nakabsan sa iyong lamang kinabuhi samtang ang minor de edad nakabaton lamang kini og mga minor injuries sa kalawasan og sa kasamtangan kini karon ang giturn over sa Municipal Social Welfare Development Office alang usab sa tukmang disposisyon. Giingon nga ang sa pagpahigay imbestigasyon sa mga otoridad nga nagpadayon na sa matod pa ang imbestigasyon ni ini human nasuta nga usa sa ilaha ang lango sa ilim nung makahubog. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
3: 106.2 Radio Bagting.
0: Nalagi ng lango sa ilim nung makahubog eh. O, okay lang taglango sa ilim nung makabusog. Huwag diin dilay sa makahubog. Kaya huwag yung maing laki niya na mga kabagting o kabalkadas. Kato mga mahiligong mag-inom, huwag yun may nagkulang sa pagpahinom doon. Kung galing makainom ta, magpundos balay. Di magsigig latas-latas anang dalan kay makaangin pa mong kinabuhi sa uban. 5:39 na mga kabagting og kabalkadas tabugtang adto sa dugang pang mga balita gikan ni Bagting Bayeng T-shirt ni Daryl Ayay suspect sa pagpayuhot og droga nasa kote Dennis Dakbayan. Ang detalye sa report ania pinaagi sa report ni Daryl Ayay.
1: BBC Live Report.
4: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 42 anyos nga lalaki residente sa Pagadian City atol sa bypass operation nga gipaigayon sa Pagadian City Police Station katambayayon nga PDEA 9 alas 3:45 sa kadlaw niadtong Hunyo 5, 2026 dito sa Purok Masanagon Barangay San Pedro Pagadian City nasakmit sa maong operasyon ang upat ka pakete nga adunay sulod nga gidudahang shabu ug uban pang drug para paraphernalia ang nasakmit nga gidudahang shabu gi-turnover nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect gidala sa Pagadian City Police Station para sa dokumentasyon o pagpasaka sa tukmang kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.2
3: Radio Bagting.
0: Ato mga kasayuran, ikan kanto ni Bag

0: Ting 27 eh. Samtang doon na pa eh. Usa sa mga natala po dere sa lungsod sa Lapuyan. Senior citizen, landing sa Balay Tamalanan, humana bangga anong single motor sa Lapuyan. Anaw na to ni Bekong, di ba nilango ning nag-driver, aning paga na hinuon na si senior citizen. Ang detalye sa report, atong balikas, Bagting 17, Florence of Ima. BBC
1: Live Report. Daling gidala sa Balay Tambalanan ang usa ka 70 anyos nga ginang usa kini ka senior citizen human nga aksidente ni banggaan o ga single motor samtang kini ang nagbakta sa provincial road sa Puro Kahilinan barangay Poblasyon Lapuyan Zamboanga del Sur alasay sa kagabi. Sa imbestigasyon sa mga otoridad samtang nagbaktas ang nasangpit nga ginang kalit matupak kini nga nabanggaan og usa ka Honda XRM nga gimaneho sa usa ka 21 anyos nga individual nga residente sa nasangpit nga lungsod. Isip resulta nakabaton og samad ang nasangpit nga biktima sa iyahang nga dughan og ingon man sa ulo nga mahinungdan dali kining gidala ngadto sa Lapuyan na Rural Health Unit alang sa nga pagtambal. Samtang swerte na lamang nga ang driver na itong tungura ang wala kini nakaangkon og mga pangos sa iyahang kalawasan. Apan sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Lapuyan Municipal Police Station alang na usab sa tukmang disposisyon. Dugang pa sa mga balita, vehicular accident gihapon kini mahitungod sa gingon nga usa ka 4 anyos sa ang nakabsan sa iyang hinulamang kinabuhi samtang duha niini ang nakabaton usab og mga samad silang kalawasan. Nahitabo kini sa May National Highway sa Puro 4 Barangay Argawa Mulawi Zamboanga del Sur ni atong adlaw nga Sabado alas 10:10 ang takna sa buntag kining nahitabo. Nasairan na nga ang nasangpit nga usab man pa ka sidecar kun sa Skygo 175 nga kolor itom nga walay plate number nga naka-attach kini ang gimaneho sa usa ka 16 anyos nga nato higayon adunay kay sakay nga 17 anyos nga nagikan matud pa sa Purok 3 sa paingon ngadto sa Purok 1 Barangay Argawa. Apan paghilangan sa lugar na hitabuan nawad-an og control ang nasangpit nga nagmaneho sa maong motor nga mao'y hinungdan na kini matud pa ang nagkabanggaay sa usa ka Toyota Fortuner nga gimaneho usab sa 69 anyos nga retirado nga doktor nga nagikan sa panahon Misamis Occidental. Hinungdan na nga ang nasangpit nga maong nga panagbangga na resulta gayod sa pagkamatay sa usa ka minor de edad o ingon man pagkalandig sa Balay Tambalanan sa duha ka mga sakay sa usa ka sa usa ka payong-payo o sa sidecar rather. O sa kasamtangan usab ang driver sa nasangpit nga SUV anana sa kustodiya sa Mulawi Municipal Police Station samtang nagpaabot usab kini sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, vehicular accident paghihapon kining panagbangga sa duha ka single motor nga nahitabo sa may Barangay Limunan San Miguel Zamboanga del Sur alas 10:30 ang takna sa gabi natong adlaw Sabado usab. Giingon nga ang usa ka tricycle ang nawad-an matupak kini og kontrol nagmaneho nini nga mo hinungdan nga nibangga kini sa iyang kasugat nga payong-payong. Isa pa resulta ang mga sakay nini ang nakabaton matud pa og samad sa iyang kalawasan. Hinungdan nga dali sab kining gidala ngadto sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Og sa kasamtangan nagpadayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad sa San Miguel Municipal Police Station og ang mga nalambigit nga mga sakyanan sa kasamtangan anana sa kustodiya usab sa San Miguel NPS. Bagting 17 Florence sa FIMA sa BLFM og Radyo Bagting
0: 106.2 Radyo Bagting. Mga managsunod gadto nga mga balita nga natalagikan sa Zamboanga del Sur mga kabagting og kabalkadas. So sa atong pagbalik update gikan sa merkado guban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Alas 5:44 na. Ini sa tong tulumanon.
2: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan.
3: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Nagharap og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. As og dako kaayong bato og sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Dito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
6: Asin. Okay. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106 points.
2: Radio Magbating. 106 points. Radio Magbating.
7: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
0: Alas 5:50 na mga kabagtingog kabalkada, so ganaka plastar na usab ang ato ang reporter gikan sa merkado publiko ug ang presyo sa lamas ug gutanon. Ang atong pagasairan karong buntag. Nan ato ang may balaan kung tagpilang kilogramo guban pang available diha. Diha sa may merkado publiko pagadi anxiety. Ogo, no, galing on sa inyo mauyunan ka muna ay magpili. Basta kaya ang presyo na hatag na. Ay, ta sa report, gikan sa merkado, pinagini bagting. 27, Daryl Ayaay, good morning, yang.
7: BTC Market Report.
9: Yes, mayong buntag, diha kanimo bagting, this is I. Sila pinasa itong mga suking tig paminaw, no? Live kita direk karon particular sa may utanan nga bahin na sa merkado publiko. Yung mga oras ato ito na lang kasabtang ang presyo sa lamas sa utanon. Karon natong sairan. Una kita sa lamas, tabon-tabon 5 nga 2 G's ang isa. Limoncito sa isinta matag kilo, luya 150. Kamatis 120. Atsal 250. Ahos 160. Mumbai 150. Sibuyas dahunan, G's ang bugkos, 150 ang matag kilo. So, tanon, carrots, 120 matagilo, patatas, 150, radish, 80, pipino, 40, sayuti, 40, tambalyong, 40, kalabasa, 40, bisol, 60, repolyo, 80, pechay, 150 ang kilo, Chinese pechay, 80 ang kilo, ampalaya, 100 ang kilo, talong, 70 ang kilo, bagyo beans, 100 ang kilo, okra, jis ang bungkos, 80 ang kilo. Batong jis ang jis nga 20 ang bungkos, 80 usab ang kilo. Galay tangkong jis ang bungkos, sikwa 5 slice, 60 ang kilo. Kamunggay jis ang bungkos, tanglad 5 ang bungkos, 60 ang kilo. Alugbati jis ang bungkos, 80 mata ang kilo. Oga sa luyot, jis usab ang bungkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usab ang kilo. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa lamas ug utanon. Ako si Bagting 27 Daryl Ligat ayaay sa Bell FM o Radyo Pagti.
0: 106.3 Radyo Pagbating. Ayan, mao toy mga reports gikan sa merkado pinagi ni Bagting 27 nga ana naka-haircut nagpinamubo. Na-reset na gyud. Okay, ito itong mga sundi ito ninyo mga presyo. Eh, dito ito sod sa merkado publiko mga kabagting o kabalkada. Sige, samtang sa pigasbahin, kining atong tulumanon ang hatod ganis maing kabubot on sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin na makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makalantip sa salabutan. O maing vitamin na rumabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Para po dispuya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old. Okay, alanganin, gusto gya po gusto liquid, o naragya po na Vitron. Kaning syrup, na may Vitron. Okay, kung man Vitron tablet, alang sa 13 anyos pataas. Tungkol kang Vitron Vitamins Plus Iron, yun naman kini sa RSB Training, FDA approved, mapalit kini sa nagkaniyang butik o pharmacia sa inyong mga dapit. Samtang sa pigasbahin na ito, mga mahiligon kayo, mga pe, kay kape is life na gyud, mga kabagting o kabalkadas. Dayan gusto ni mong healthy ang pagpangapi niya, gawas nga healthy, is dili mag-aslom ang imong kutkuto, mga kabagting o kabalkadas. Simple, ragid po na kayo, hindi mo itiman eh. Okay, naroon nga di ka mag-uol diha, said Panyawan Coffee Mix. Tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix, ang kape nga doon yung mga epektibong sagol nga puro natural, kape nga bitter apan makapa better. Kay produkto kini sa said marketing tatak, magaling! 5:54 na mga kabagting o kabalkada, so gadi in. Ang mga pahimang no usab gikan sa National Telecommunications Commission nagpadayon ayaw gidwin ta mo pagpalin na lahat ng mga link diha. O ganang nawag nagpakaranin ng taga-bangko o gawad pang ahensya sa gobyerno pagpaniid o gayaw dayon o giklik ka ng mga link ninyo na dawat i-verify ka pa ka na ay basin inyag mahimo mabiktima mo sa mga scammer. Kana ang pasidaan sa National Telecommunications Commission itaho gilayo na ngadto kanila ayog pataka og hatag og OTP mga kabagting og kabalkada sa. Dayon paghuman kung dunay mga pagduda itaho ngadto sa National Telecommunications Commission or baka sa inyong mga service provider mga kabagting og kabalkada. Ayan, pasensya na mo ka, medyo pilit-pilit na mo ang kuan ron, eh, mo ang signal, sa baka hinay, baka na mo ang internet ron. Mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikas bahay na po'y bakho. O, ni Bagting 29 ni nga mga update at balikan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras na sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 na tag na sa buntag, musulod na ang programa ng Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sangalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: and Celebrity Beauty Soap.
1: Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Spirulina plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: 106.2 Radio Magbating.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatauhan.
2: 106.2 Radio Magbating.
4: Alas 6:33 sa itong oras, kabag nagkabalgadas, balik na dali sa mga pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan, isabihan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Good morning din, Vilma Avis Perong. Good morning po ni Hanyalaba Mangilin. Good morning ni Teddy Rizada sa may Balangasan Pagadian. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ingon man, enjoy sa imong pagpangapi. Good morning po da. Kang Vanek sa Mocha Abamunga, may buntag da sa may barangay Baganian, mangkay mo ha, Ma'am Vanek, no? Oh, si Vanek sa Mocha Abamunga, or Sir Van, good morning. Oh, Baganian tabi na, tama ba? Oh. Ang ato, tulang manon, kabag nagkabalkada sa kanunay, inabagan na sabi kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalist ng doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalist ng doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, as Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag de gabalgadas, dahil pang niabag sa tuwang ituluman nun usab, mao ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI. Ang Pagadian Junior College Incorporated, kabag de gabalgadas, nagpahibalong sila nagpadayon paghihapon sa pagpandawat sa uga mga enrollees. Alang sa mga ALS or Alternative Learning System ng mga estudyante. Libre og tuition fee o libre og school uniforms. Muna ay napaglangan, ipa-enroll niyo mga anak, ilabi na sa mga ALS students, din na sa may Pagadian Junior College Incorporated. Sila usab kabag di kabalkadas, padayon paghihapon ay lang enrollees alang sa grade 7. Ado na pa sila slots alang sa ESC ding na 11 kabuok. Samtang sa night department, aduna sila'y 34 kaslat kabag di kabalkadas, no? So, kinsa itong mo-avail sa scholarship nga mao kining ESC alang sa mga grade 7 students, adto na sa Pagadian Junior College Incorporated. Aron nga diin na maka-avail mo sa maong programa kabag di kabalkadas sa Pagadian Junior College Incorporated. Ingon man, lain pang niyabag sa itong tulumanon. Mao si former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, pinagi sa iya.

ang Petron Gasol. Abano sa bangihang anak ni si Clarissa Isa Bahamonde. Alay na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil ng liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol. Ang may nahimutang sa may Dole sa Libim sa Santiago Pagidian, ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas Pagidian, dole sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, Kabagtig, Kabalkadas. Alas dugang kasayuran, pwede mong mo bisita sa ilahang tagsa-tagsa ka mga outlet diha sa inyong lugar. Ang Iliana Bivio College, the builder of future leaders, niyabag usab sa tutulaman noon ang bagtingan sa katawhan. Alang na itong gustong maskulag kulihiyo, no? Libre ga toko na diin, barato ra kayo tuition fee kabagdig ka balkadas. Dari na pine roll sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Doon ay kursong kita niyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, o ba else? Ang Iliana Bayview College na himutang sa may Balangasan Pagadian. O yun man, doon sila yung mga uban pang mga campuses. No, dari sa syudad sa Pagadian, kabagdig ka balkadas, muka na ang Iliana Bayview College. Pwede ka makapili sa mong klase. Buntagon, hapunon, or di ba kaha, panggabi nga klase.

0: Padayon ta sa tuang hilisgutanan kabag di kabalkadas karon diri paghihapon sa tuang pagpadaguban sa tunang gikaingon kabag di kabalkadas nga ang Department of Education na dunay gipagawas kabag di kabalkadas no nga pahinumdom ngadto sa tuang mga magtutudlo no mga magtutudlo nga mga vloggerest kabag di kabalkadas katubitaw nga mga vlogger na ba nagpagawas karon kabag di kabalkadas og mga pahimang no or pahinumdom ang Department of Education ngadto sa mga magtutudlo o diba ka sa mga estudyante ang nagahimo og mga content kabag di kabalkadas tungod kay hugot matod paghihapon kini nga gidili no ang pagpahigayon og content samtang or during sa class hours kabag di kabalkadas o matod pa kini sa Department of Education no teachers and students must keep content creation and vlogging out of classrooms as the Department of Education reinforces its existing policy nationwide. The agency clarified that the prohibition extends beyond gadget use and now highlights online content production during regular class hours kabag di kabalkadas. Mone ang pahimangno sa Department of Education. Oh. Kung yung kinamdaman ka niya ito, kapag nagkabalkadas, adunay mga magtutudlo, no? Nga, mga content creator, nga appeal sa ilahang video kapag nagkabalkadas, ang ilahang nga pagtudlo, di ba? Unsa ang ilahang nga mga teaching of strategies sa pagtudlo, nga ilang gi-apply, o gingon man kapag nagkabalkadas, unsay mga strategiya sa pagtudlo, nga ilahang gigamit, aron nga magpabilin nga alert, no? Alerto, ingon man bibo ang ilahang nga kining pagklase kabag di kabalkadas no kay lagi sa matag post siguro ang ilang intention is mainganyo ang uban nga mga magtutudlo or dunay makakaton makakuha og mga tuan ba mga sumbanan no ang uban nga mga magtutudlo kabag di kabalkadas kun unsay ang buhaton aron nga magpabilin nga lively ang mga estudyante ingon man bibo or peaceful ang inyoha nga school environment. Apan niya ang pahimangno sa Department of Education tungod manggod kay kining kung ugaling imo pong gihimong content ng imo ang pagklase kabag di kabalkadas usahay pod no maingon ta nga mapiktuhan ang imo nga pagtudlo ngano man tungod kay lagi no kung ugaling sige kag video di ana dayon usahay manggod kay ang curiosity ba no sige tag ingon nga Data Privacy Act ang kining atong tanawon kanunay ang ato ang safety sa itong mga estudyante. Ang pangutana karon kung ugaling ka na ang imong mga estudyante, imong gi-video di ana, kung reklamo na ang lamagini kanan, di ba? Kay, samot na kung ugaling, wala mo kapanangis yung ginikanan nga inyong gi-content ng ilang anak. Oh, basin pag good ang inyong intention, tungod kay gusto ninyo nga, may man lang, dunay mga handumanan, no, sa mga umabot ng mga panahon nga, doon na may walang taong, alam mo din akong gibuhat sa una sa akong pagtudlo, ana. Pero, kinay kabag di kabalkadas, hugot gayod nga gipahimangno ang agor nagpahimangno ang ato ang Department of Education. Bawal gyud magbuhat og content during sa class hours kabag di kabalkadas. Gani, doon na yung mga LGUs, no, nga gidili na gayod ang paggamit og cellphone nga mga unsaman, katong kya touchscreen. Pwede ka mo gamit yung cellphone katong keypad, di ba? Dito sa Cebu, kabag di kabalkadas, nga magsugod na silang implementasyon sa pagdili o sa paggamit yung cellphone is by month of August, no? Ang month of July, imbis karon to nila i-implement, maingon taog bawal, so di sa nila ibawal, no? Pwede mo dala yung cellphone ang mga bata, katurag yung di keypad, kabag di kabalkadas, no? So, mone ang ilahang pahimangno. So, dari po sa DepEd nga side, kabag di kabalkadas, mahitungod po ni siya sa mga content creators nga mga magtutudlo, nga hugot gayod kining gidili, no? Kay lagi, pwede ni siya manggod nga mukuha og time sa inyong klase, aron kay siyempre mag-edit pa kung gusto ka nga mong i-upload ayon, di ba? Result po di mo na i-upload kabag di kabalkadas, nga imo man ang gihaguan, no? Then, ikaduha kabag di kabalkadas, instead nga, ang magtutudlo, mag-prepare o kining IMs or kining instructional materials, Ang nahitabo dili na ka-prepare tungod kay nabisi sa pagbuhat og content makabagtig ka bulkadas, di ba? So mao na nga kinahanglan gayod no nga mahimong balanse ang atoang mga magtutudlo. Ang estratehiya sa pagtudlo iron usab nga kanunay nga lively ang inyoha nga pagklase. O ingon man ang kapreparado ni teacher or ni ma'am o ni sir sa pinagi sa iyang mga IMs kabagtig gabalkadas instructional materials, no? Kada ko kining factor nga makatabang sa mga estudyante aron nga makakat-on og sakto kabagtig gabalkadas. Kay kuno galing manggod, lack of IMs ka, lack of preparation, lack of kining teaching strategies unsay makat-unan sa imong mga estudyante, di ba? Nga ang ato ang curriculum karon unsa man? Learner-centered. Buot pasabot, ang mga teacher, ang mga ma'am o sir nato, igo na lang sila nga mag-instruct sa mga estudyante o tagutan ang mga estudyante to explore and to learn kabagdig-kabalkadas. Unlike na itong during sa kineng back pa ang curriculum, katong basic education curriculum pa ang gigamit, tungod kay kadto kabagdig-kabalkadas ang back, I think 50-50, no? So, katong bitong matawag tag spoon feeding, di ba? During na dunay curriculum na to kausauna kabag digabalkada sa DepEd, nga spoon feeding, ihungit gayod sa magtutudlo ngadto sa yang estudyante ang kining lesson aron makakat-on, di ba? Pero karon kabag digabalkada, diri sa kito 12 curriculum, enhance na kabag digabalkada, di ba? Gi-enhance ang curriculum nga diin mas dako na og kining percentage nga ang atoang mga estudyante kinahanglan nga mo explore, kinahanglan nga tugutan na nga makakat-on siya pinaagi sa iya nga paningkamot kabagdig kabalkadas iyang kaugalingong paningkamot. Ang resulta, no, karong mga panahon na nalipay ang mga magtutudlo pag ingon nga enhance na ang atoang curriculum sa DepEd kay medyo makuha-kuhaan, nagjuta ang ilang kahagok. Sa una, spoon feeding good. Ihungit yun din mo, makakat-on. Karon kay mga activity na lang, more on activity na lang, kabagtig kabalkadas. So the preparation of teacher, kumbaga, is kini na lang yun pag-prepare og IMs. Di ba? Mga activity, kinahanglan ng mga activity sa mga estudyante. No? Mga activity workout sa kinahanglan nila nga buhaton aron nga makalearn ng ato mga estudyante kabagtig kabalkadas. So muna ni ang i-prepare sa mga magtutudlo, no? So muna nga ang DepEd nag-ingon nga dili gayud kinahanglan nga maghimo kag content, no? Wala kag gibawalan ikaw nga teacher nga mag-content ka, pero ay lang gyud or avoid lang gyud nga during sa class hours, regular class hours kay bawal gyud sa DepEd ang gitawag kabagtig kabalkadas og disruptions, no? Bawal gyud na. Muna ito ang hinumduman mga teachers, no? Kay nagin na sa policy sa Department of Education. Labi na karon nga nag 3 terms na ang atoang DepEd, no? So muna kabagtig kabalkadas nga maingon tag dapat balanse gyud ang atoang isip mga magtutudlo. Mabitaw na usa sa rason nga wala ko ning nagpurso aning ako ang kining kana nga kurso kana profession kay medyo hago gyud, no? Hago gyud kabag di kabalkadas, pero mo lagi na kay diha ka nga trabaho na inline, no? Diha imo ang gipili, so kinahanglan isip mga magtutudlo, preparado ka kanunay, di ba? Sa imong mga lessons dapat gani unta sa tuang mga magtutudlo, no? Kung sa matag adlaw dili lang kay usa ka lesson plan ang buhaton, di ba? Manamang gid na sa tuang nga kuan, mga samot na karon sa mga bag-o bitong graduates education, I'm sure gitudloan gid mo ni ana nga if ever man galing adunay mga sectioning nga mahitabo sa matag classrooms, tawag ani katong kuan, hetero, no? Homo. Oh, nakalimot na kuan ning kuan. Tawag na to ani ang heterogeneous o kining homo bitaw, oh, nga maingon tag sectioning, oo, sa Department of Education na pabaghapo ni karon, no? Ang hetero og homo kay kini manggong heterogeneous sectioning kabagdig kabalkadas, no? katoning kuan ba kining isagol-sagol katong di ba sa una manggod kay dunay kung bright dito ka sa first section, kung naka sa middle class, naka sa second section, kung naka sa upper or sa lower lower rather, kay naka sa pinapod ka last section, di ba? Mamani sa una mga sectioning. So, di ba sa Department of Education gi encourage man ni nga isip magtutudlo dapat dili lang kay usa ka lesson plan ang imong buhaton, no? Ngano man? Kay kun ang usa lang ka lesson plan ang buhaton kun baga ka bagdig ka bulkadas, no? Dili siya applicable sa tanan, no, nga mga magtutudlo, ang mga estudyante rather, sorry, magtutudlo sa mga estudyante. Kay dunay mga activity applicable siya dito sa mga high isakwan, sa mga utukan, di ba? So doon na po yung mga activity pagabot sa dito sa second section, dili gid kayo makuha nila ang imuhang gi-aim nga kining output sa imong activity kabag digable kadas. Samot na dito sa last section, di ba? So mo na nga during sa intern, no, during sa kwang interns is usa gayud sa kining pinakahago nga gina-encourage sa kwang kining advisor is unsa man. Kung mag-handle ka og kining estudyante, usa ka kining usa ka year level nga tulo ka section, kuno galing dunay sectioning bright, medyo bright o katong dili gyud bright, kinahanglan nga tulog gyud ka lesson plan ang imong i-prepare. So na kun nani ka lisod and Department of Education, di ba? Ngano man? Kaysa to nang gikaingon kabag digable kadas, dapat mo kuan pug ka. Kini bitong mo go down ka kabag digable kadas kun unsa ang kini bitong pangutok pud sa imong estudyante, no? Kinahanglan nga duna kay mga activity nga kanara pong ego sa ilaha nga kapasidad gabag di gabalkadas, dili kay hatagan nimo sila activity nga tuwa na sa kining mga pangkwa na ba, pang higher level na kabag di gabalkadas. Oh, doon naman gito. Di ba ginato na ikalilong nga doon na yung mga tao, mga estudyante nga maingon tag mga lats, no? Kaya nga naman, tungod kay, or mga slow learners kunbaga, tungod kabag di gabalkadas, kitapulan po kayo magtuon, di ba? Sige lag cellphone. Oh, samot na karong mga panahon na, di ba? Nga nga to ang mga bata kay nagsige na lang atubang nining gadgets. Oh, pa-spelling nga. Di nakabalo mo spelling, di ba? Sumuni ang nahitabo kabag di gabalkadas, no? Sa to ang Department of Education, daghag mga lapses kunbaga, di ba? Nga ang ayang hatagan o tutukan sa tuang Departamento sa Edukasyon. Reading comprehension, no? Reading and comprehension and also the spelling. Sa ilahang pag-spelling, kabag di gabalkadas, kidirigyon. Makaingon tag, ambot na lang. Ang giingon na Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ambot kung pag-asa pa paghihapon sa bayan ang ato mga kabataan karon. Nga, kunin mong lantawon, muragwa na may pagmahal. Hmm. Way paghigugma silang pagtuon, silang pag-eskwela, silang pagpaninkamos ng kinabuhi, di ba? Nagsalig lang kanunay sa ginikanan, ma, pa, oh, mapangutan ha, kung kanunay ba ang inyong ginikanan, mamoy kininyong makauban, di ba? So, diya sa pagkat-on, no, sa Department of Education, mga magtutudlo, kamog i-encourage, aron nga makafocus mo sa pagtudlo sa inyong mga estudyante, di ba? Ayos sa mo pag-content, samtang ka mo nagtudlo, kaya ron, focus mo sa inyo nga pagtudlo sa inyong estudyante, aron ang inyong estudyante makakaton og sakto. Samot na lagi, nga karong mga panahon na, learner-centered na ta kabag digable kadas, no? Pag-prepare, isip magtutudlo, pag-prepare og saktong activity, nga makakaton og sakto ang inyong mga estudyante. Kaya di yun ikalilong, di na to ikalimod, nga doon na rin mga magtutudlo nga for compliance only, di ba? Ingon ang uban, ano, maghago man ta. Masigit taghago ni ini, nga ang ato ganing mga estudyante, wala ning kamot. Di ba? So, atong unaunaon teacher, mamanay profesyon na to. Mamanay gipili na tong trabaho to teach. Di ba? To help the students nga makakaton. Muna nga, dili ta maingon nga magtinapulan. no, samot na nga saktog sweldo, gawas lang siguro rayuban, basta, di ba? Muna yung kabagti ka balkadas nga mamanig ipili ninyo nga trabaho, so kinahanglan inyo ginang barugan, di ba? Inyo ginang kining buhaton kutob sa inyong makaya, no? Dili tong mahimo lang tag marabitag for compliance only, pabuhat-buhat activity, no? Sige, kopya, photocopy, dayon. Eh dayon, tune-in ninyo na. Tune-in ninyo na kay mag-quiz daog ma. Diba? Mamanisagad sa mga pamulong sa mga teacher. O ganay, naging uban nga teacher, pag dili prepare sa iyang klase, magpasapot-sapot. Aron dili makaklase, pangkasukan o tama ng mga bata. Diba? Kuman, ha! Gisapot kay kunikuan. Diba? Wow, ganahig klase. Kibadlungon kaayo. Pero ang resulta, si teacher, wala ito ga-prepare sa iyang klase, sa iyang lesson plan. Diba? So, ipaagi lang o sapot-sapot. O, kasi makakuha na. Makakining tawagan na. Kinsay makaremember, no? Kinsay doon yung mga kasinatian ngayon, ana. Nga si teacher, kadili preparado sa klase, ang resulta, ipaagi na lang sa sapot-sapot ang tanan. Aunsa, luoy ang estudyante, di ba? Yung may tag, iniog sapot-sapot ka, imuna imong i-content. Dili, araba. Ang i-content, kay gantog yung kuno nga, butan kayo si ma'am, butan kayo si sir, ga-klase yun siya. Di ba? Mapagutan na, kung sa whole period, inanabagyod siya ka-active sa iyahang tinudluan. Basin, og doon na na po yung section nga gipili, kay dito i-content. Di ba? So, muna ang bawal, gibawalan mo nga mag-content samtang ka mo nag-klase. No? Ngayon, sige, content. Naglisod, gani mo og prepare sa inyohang mga IMs. Huwagay mo i-time nga ang uban nga mga magtutudlo. Dili gani kabuhat o kung sa'y gamit ka ron? Kuhan pa ba? Kining dili naman kuhan ang gamit ka niadto sa mga magtutudlo. Lesson plan. Kuhan naman sila. Katong enhanced na bitaw, daily lesson log, DLL. Diba? DLL, pabaghapon ron ang mga magtutudlo. Oo? Diba? So, mauna, doon ay uban kay digi kabuhat o DLL. Kasi nabisi lang content. So, ang resulta, kabag nagkabalkadas, no? Wala na. Diba? So, mauna, ang ito ang auhag sa mga magtutudlo, no? Is padayon lang mo. Padayon sa pagtudlo, ayo padayon sa pag-content samtang ikaw nagtudlo, ha? Kay bawal gina sa Department of Education. Maginay pahimang noon nila kabagdig kabalkadas. Bueno, ang ato ang tulungan sa kabagdig kabalkadas. Atod ka na to sa... Kisa pa ba yan? Dini, kadali isa. Kisa pa ba yung nagpaluyo na ito ang programa? Nabasa na ba na kutanan, no? Oh, kina di ay. Ako ang nabasa na itanan ang ito ang mga sponsors. Bueno, wala ko yung oras. Kabagdig kabalkada. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Sa dali pa. At sa napahiming apas. Good morning ni Aljo na Mukatkat. Emblar Annalyn, good morning. O kisa pa may lain dire. Rogelio Balignot, good morning usab. Daga salamat sa pagpaminaw. O sa tanan ng mga nagpaminaw karon dire sa tuang at tulumanon. Ang bagtingan sa katawhan. Salamat kayo. Wala ko igong oras. Salamat sa papakiguban. Hantong na lamang ug mapong adlaw. Ako si Bagting de Shete Flores sa FIMA. Maing buntag ganinyong tanan na alas 6:56.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Eli Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nang-revise siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi
4: Yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Bagting, Balita.

0: Sunod na sa round of 16 sa Wimbledon, ang Pinay tennis star nga si Alex Yala. Umanya gipildi ang defending champion of world number 3 nga si Iga Swiatek sa third round. Nakuha sa Pinay tennis star ang score nga 7-6 og 6-2. Sa unang round na kasi natin grabing hagit si Yala tungod sa pagka-dominate ni Swiatek. Aban sa pagsugod sa ikaduhang round, gidominar na sa Pinay tennis star ang dula. Kini na ang ikatulong panag-atbangay sa duha diin, labaw na si Yala sa standing 2-1. Unang midaog si Yala sa hard court, o karon sa grass court naman, samtang ang Polish tennis star midaog sa clay court. Si Yala pa lang ang labing unang Filipino na nakaabot sa ikaapat nga round of 16 sa Osaka Grand Slam Tournament. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto kong magpatubil or kamopalit o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila'y lain-lain ng mga branch ni sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa Masalungsod sa Tukuran, Aurora o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipahibalo sa Department of Health nga nakapalit na kini og 1.2 million kabotilya sa anti-retroviral medicines aron masiguro ang padayon nga tambal alas sa mga tawo nga adunay human immune deficiency virus. Gihimo kini human sa nga adunay shortage o kakuwang sa TLD nga mao'y unang linya sa pagtambal sa HIV. Sumala sa DOH, ang mga tambal paigo lamang alang sa 97,000 kapin ka mga tawo nga adunay HIV sa tibuok nasod. Bisan og nalangan ang pag-abot sa unang supply tungod sa gubat sa Middle East, gipasalig sa ahensya nga padayon nilang bantayan ang supplier aron masiguro nga kanunay ang paghatag sa life-saving HIV medicines sa mga pasyente.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, Dr. Ravina Bancoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago o Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada, of course, bagting 27. Nasayod ka ba bagting 27 nga ang digital printing na ugmad di ay ni atong dekada 1980s. So, kay dugay na giyan. Wapapuntang duha na tawa ni. May tumaw uban sa pag-usbaw sa mga personal nga computer o desktop publishing. Alang sa kasayuran sa tanan, ang unang tinuod nga commercial nga digital printing press gipaila niya itong 1993 pinaagi ni Benny Londa. Kinsa nag-imbento sa Indigo Digital Press gamit ang likidong electro ink. Nasayod ka ba nga dunay mga importanteng milestones sa paglambo sa mga printers o kinimao ang musunod? Tuig 1968. Gihimo sa Epson ang EP-101 lagi ilang nga unang compact digital printer. Pagkatunga-tunga sa dekada 90, ang mga laser printer na imong sikat nga magamit sa mga opisina. Pero sa paghidangat sa 1988, gilunsad ni Hewlett-Packard ang unang commercial nga malampuson nga inkjet printer. Kung inkjet printer para sa mga konsumidor o sa tuig 1991, ang digital printing hingpit nga milambo aron tugutan ang pag-imprinta direkta gikan sa mga PC nga do sa papel. Adili kinahanglan ang traditional nga metal plate o habol. Samtang sa laing bahay na sayod ka ba, mga kabagting o kabalkada, ang unang movable type mechanical printing press. Usab gihimo sa German goldsmith nga si Johannes Gutenberg sa Mainz, Germany mga naa sa 1440. Pinaagi sa paghiusa sa oil-based nga mga tinta durable metal alloy type ug usa ka adapted wooden wine press. Kini nagtugot sa mass production sa mga libro nga natapos sa 1455 nga pag-imprinta sa Gutenberg Bible. Nasayod ka ba mga kabagting o kabagkada nga ang unang computer printer para sa computing usa ka mechanical design nga gisugyot ni Charles Babbage niadtong ika-19 nga siglo para sa iyang difference engine. Bisan pa ang unang practical nga electronic computer printer mao ang Epson EP-101 nga gipagawa sa Japanese company nga Epson niadtong 1968. Kini nakabaton og kausaban sa automated document generation pinaagi sa 2.5 ka kilong gibugaton og mga 16.164 mm/102 mm ang gidakon kon itandi sa kanhi dako og bugat nga printer. Ayan, now you know mga kabagting og kabukada, labot ni ining digital printing.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Ayan, dinito sa balitang showbiz, it's really a love story. Ayan, Kamaring Dars, go ahead.
2: Alright, official ng married ang pop superstar nga si Taylor Swift o Kansas City Chief star Travis Kelce. Uman sila gikasala niya itong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa Madison Square Garden, New York City. Sa ang ilang kasala, gipangunahan sa komedyan nga si Adam Sandler, isip officiant. Si Austin Swift, Exone Taylor, maoy nagsilbing man of honor samtang si Jason Kelce, Exone Travis, o retiradong NFL star, maoy best man. Human sa ilang I do, may pagawas usab og minsahe ang Just TNT Married ang Madison Square Garden aron ipahibalo ang ilang kaminyuon. Is this really a love story? Yes! Ended!
0: Kasal na sila. Kasal na sila. Ito ning lantawon. Sige daw, be. Money ang ilahang music. We were both young. When I first saw you, so mauna ang love story. Masyawi singer na si Taylor Swift. Ayan. Good morning sa mga naglantaw.

0: Face sa Radio Bagting Entertainment. Good morning also sa mga naka-monitor karon sa mobile application. So wala pa nagka-download, hala sige pag-download na. Good morning. Kaninyong tanan labi na sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Ayan, good morning kaninyong tanan. Good morning ni Teddy Rizada. Good morning ni Merly Templado. Good morning ni Numairi Ezrael, si Magic Wonder. Thank you for watching Aljo na Mukatkat. And kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa paglantaw, pagpaminaw sa atong programang BBC Bagting Balita alas 7. Bawag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ay.
0: Ako sab si Bagting 29.

0: Soul, Uksan Panyawan Plus, siya naulian.
1: Sakit lang yun ayaw akong kilid niya naka hirin yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Niya kahantot karo lang. Hindi na ko. Kahantot karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
0: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Are you planning to build your dream home?
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
7: Hardware. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dato, okay? 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis

0: Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Skid lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
5: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Pulso pagkatauhan, pulso pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galabuan nga himo sa mga opisyal sa atong siyudad, inurban usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
7: Ngay kala, kumusta? May buntag niyong tanan. Adlaw karon nga Lunes, pizza size, nimulan sa Hulyo Tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan, din nilamang sa nag-una nga radio station sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyo mahigala, Elmer Bagets Paghanoy.
8: Kinisam sa eksamotin, mahigala, magigawin kaninyos media, oras nga, talumanon ang programang
6: Pulso sa Katawahan.
8: Sabay na, mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka na tong tanan. Adlaw nga Lunes. Yaras panahon mga higala, Lunes na Lunes. Pizza size, no? Sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026. So, kumusta ho na to tanan mga higala? Kumusta na? Third quarter, no? Sa bulan, sa tuig, mga higala, Hulyo.
7: So, good run sa third quarter.
8: So, good run sa third quarter. Unya, kumusta ho na to? Ha? Ang precious gasolina. Say update mga higala.
7: Ngayon yung tayong nanan eh. O di mo taas, mosos.
8: Na, morigin na mga higala. O di mo saka, mo naog.
6: Pulso sa Katawahan.
8: Dirita sa itong inisgotanan, ngangay na itong masayran karong adlawa. Dari mismo sa itong pagpanaguban mga higala, ang tulumanon ang programa.
6: Pulso sa Katawahan.
8: So, ato, balik ta sa itong isgotanan kay kinilaging trending mga higala nga way puas nga trending diri sa probinsya sa siyudad sa Pagadian. Nahon na ito naghisgot kining digid malimtan ba na kinibitong kabo lang mo kuya.
7: Aglagot si gubernadora ana.
8: Aha, kay digid siya kalimot mga higala ining pag agas-agas nga tubig. Unya na ay dugo mga higala nga kabo lang mo. Di man kag dugo mga higala, libreng dugo kabo lang mo.
7: Ano siya kanang yani siyang gi-interpret og kuan ba kana bitong unsa tay hang kuan sa Binisaya ana kanang gi-interpret niya og Binisaya nga pag-interpret ba. Pag ingon nimo nga kabo, kabo gid.
8: Word nga kining kabo mga higala, kabo gid mo.
7: Namagoy mga komedya. Inumdum ta ni kuan sa una, Tatay Digong, sa mga komedya. Papatayin lahat ang mga kriminal. Hadlok mong kriminal patyon mga data.
8: Kay kini manggod mga higala, kung imo nang binisay o daghang dugo, kabo lang mo. Kuan gud na siya, pero in realidad ba?
7: Mo ko kakita dugo nga kikabo, sumo sa dinuguan.
8: Mangutan na ta sa Red Cross. O diha sa Red Cross mga higala, Naman gyud na nilang pundo nga dugo. Oh. Sila man gyud.
7: Isod na og ano.
8: Sila man gyud tig pundo ang dugo.
7: Plastic bag.
8: Nabay kun dia amigo mo nato ning nasa
7: mga kinabo.
8: Nabay, pwede ba mo kabo dag dugo sa? Sa hipod lagi mga higala, kinibitaw, ikaw mangod, o ikaw mo speech mangod ka mga higala.
7: Nagi kay mga kumidya-kumidya.
8: Nagi kay kumidya. Kay nomdom ka atong pari mga higala, Cebu. Kuya, o kay kumidya ang pari dito Cebu. Kay mamirada mga higala, ito na i-mention si Father Siano. Maminaw mo sa humilya ni Father Siano mga higala. Tay makaingon mo, mura di man ni pari guro. Di man ka og hapit na siya na minion ta. Pero na pud mo og Father Siano ubod diri sa Samboga del Sur. Atong Bernes mga higala dito ta sa lungsod sa Dinas. Na pud ay dito mga higala si Toning Tanahon mga higala. Okay, mayo pud. Kuya po itong paria mga higala. Kini si Reverend Father Jonathan Carmona. Kuya po mga higala kay bisan pagwa si kwarta. Magkapalit good siya mga higala diha mismo small. Labi nag ang winter tin kay guwapa. Pamuna siya mga higala sa speech. Nagyo na siya mga kumidya ginagmay.
7: Oh, siya mo'y para speech diha sa kuan, Dinas.
8: Oh, siya mo'y na mo'y naiyaga-yaga ginagmay para dili po mingaw
7: dili ang speech. Dili po boring mga maminaw sa mga speech.
8: Dili po boring mga higala. So, mo na gihimo.
7: Namagina, sa kada bitaw speaker, kada mo hatag o mensahe, labi na o kanang hapon, nagina siya mga kumidya-kumidya. Gani, mahinamdam tas mga kapulisan. Before na sila mo speech ng polis, nagina sila basahon nga verse. Mangina na, ako nabantayan. Tanan,
8: halos tanan. So, mo na mga higala. So, ang gihimo po ni pagdian City Mayor sa Miko kaniadto og karon bantay mo sa iyo sa mga speech karon.
7: Laliman nasay mga
8: nasay mga komedya.
7: Mga komedya.
8: Laliman ka ang di gyud nato malimtan nga komedya ni pagdian City Mayor sa Miko karon. Ini bitog introduce sa iyang tanan mga department heads. Di gyud na malimtan mga higala kay naa man gyud ang sidaw kay gulo dia. Onya, mo na animal nga doktor.
7: Kay paano siya, doktor o ba animal?
8: Veterinarian man. So,
7: unang iyang balihon, animal nga doktor. Pero dili na ingon nga binuang ba? Kanang, mga kumidya-kumidya ba?
8: Okay. Kinahanglan mo itong...
7: Nag-speech siya. Aktong silutan ng putot din ha. Asos, makatawa tayo sa kaputota.
8: Makahinomdom ang gawa ng gawa na.
7: Gibaldik
8: na ba? Atong last election na?
7: Gibaldik na ba nila? Hinumdum na ng mga tao. Gilatos yun eh, nalatos.
8: Natinod-an ka ba ito?
7: Natinod-an
8: ka ba ito? Tagan po naingon dito nga, di nilang guro na pagawas nila. Mabaktuyo, maunay man sila.
7: Maunay. Pareha, sagot na si Estrella Gunga, may nahimo si Miro Samikos pagadian. Kaya naa din nahimo. Kaya nga naman, mudaog din na sila.
8: Dirita mga higala, ito na yung hagpaton. Ito na yung tagun-taguro ng way nahimo mga higala. Okay.
7: Maglibog tayo. Nangingon sila nga na mahimo. Pero gi-itemize lang pipila ka mga proyekto ni Mayor Samico.
8: Pagsulti mga higala nga way nahimo, matay daghan ni React. Daghang ni React mga higala nga matod pa ang mayor sa pagadian way nahimo. Bebe, tagay ko ninyo. O listahan nga unsay nahimo na inyong mayor. O na siya mga higala. Daghan ni React. Daghan hangtod nga niabot na inoon sa bashing na inoon mga higala. Medyo daghan ni React sa social media. Patod ni Dapig sa mayor sa pagadian. Nga miingon nga, daghan magnahimo ang mayor sa pagadian. O na mga higala. Pansadili pato si pabati kadali. Ang tubag ni Pagadian City Mayor Samico lambigit ining niya mga higala o naa or duna ba'y nahimo o wa ba'y nahimo ang mayor sa Pagadian.
9: Ingon nila ni former Gob Victorio o Gob Divina awa po no kay nahimo sa Pagadian City.
10: Okay nahimo o niya nga naman gisaway niya tagsa-tagsa ang ako mga proyekto. So dahil na himo, di ba? Iya kung gingan lang ito na, i-itimize pa niya. Pila yung budget sa iyo, fish park, pila yung budget sa iyo, motor park, pila yung budget sa iyo, hang. mga po, pili budget sa, di ba? Sa mato, daghan makaita yung gingan lang, supra 15 na ito ka po. So, what pasabot? Convention Center, Pembo Building, Puliragan Beach Resort, Executive Building, Agora Fish Section also. Naaman tanay, mga specific na location yung ipang mention, subot pasabot na yun, mo. Iyan lang ipunta na, unsay budget. So, para na ko ba, di na siguro po ang ipunta ng pilay budget. Kaya huwag pa po kumunta na kay pilay ilang mga budget at ilang mga dalang ipang buhat. Kumunta na po kusunod, sukat at pila po na ilang mga budget, di ba? Importante, ang kwarta sa gobyerno, nabay na palungan. Nabay gigastuan o wala. Kano sa amagod mong administrasyon makita nga susama makita nyo sa kadagang project atong ipang buhat may mo bukotag number one or the richest city component city lang ha oh. The richest component city both in Visayas and Mindanao kung wala tayo daghan kana kung may ka richest city asset na siya. Subot pa subot makaigsunan, daghan kayong asset ang city kay daghan kay tang gitukod. Mayon ko karon atong ipagwapo ang rotonda, ay rotonda convention added na sa asset sa city. Na itong C3 Mall, it's worth almost a billion, so added na siya sa asset sa city. Fishport, oh, pila ka million na more than 100 million. Added na city. Agora Perimeter Building, Agora nga inside, aircon na midsection, added na siya, tanan. And so, tanan, gikan sa plaza, Padong City Hall, Padong City Jail's Office, bagong building, yan ipangkuhan, ang OBO Building, si Stability Building, kaya malo, Malaysia, nga na yung daghan building, itukod niya. Nga nung mingon, nga nung inom na ko, Leo, nga wapoy na himo. Oh, Regional Center, tawag dito ang commercial building, tawag dito ang convention center, tawag dito ang gym, tawag dito. Daghan makikita trabaho dito. Ang mga kadalanan ito kasi trabaho, ang itong mga water system nito, ang electrical system nito sa regional center. Tanan, ito din ang kikater, perimeter fence, tanan. Ang pagpalit sa Utah, now, Doldol, padong na si Mr. 80 hectares, no? 70 plus na, oh, akit na 80. How much did we spend for the purchase of the property na mo nang nahimo ng regional center? Di na lang yung kumag-iskot o kung saan pa pag-istorya kay Elisod ba po na makibalo ka niya? In denial ka kami yung mayroon na kaya po kagawin himo, di ba? Oh, so, daghan kaayong interpretation sa way na himo, pero base lang sa iyang question sa ako, ang nabot ng dosi ka buk mga building, anay na himo. Walang ma-appreciate. Ako, nisukan, doon mo ko nag-question sa ilang ipang tukod ng building o asa po pa doon ilang kwarta. Malibog lang ko nila dyan sa province, nilang Gobdivina, ano? Kasi asa pa doon ang kwarta nila, asa? Ang inyo pa nung kwarta may hisgot TV, asa pa doon, para nga, never ba ko nag-ilabot sa ilang, asa ilang kwarta? Ngayon, Gwenhe mo, base sa imong question lang dyan, dusin na nakabinding, wa pa ilabot sa uban. Mapailabot sa sports complex dito. O sa Coliseum, sa water park. Ano yan? Wala lang. Wala yung water park. Napinagan. Mga falls. Wala pa. Ang palpalan nga ding-ding. Wala pa ma-appeal. So anyway.
9: Congratulations, Demir. Tapon ka. Bonier sa Region 1.
10: Ako, pasalamatan ko. Kitsaga rating, ana. Siyempre, huwag mag-i-make a bow. Kitsaga rating, ana, no? Ninggawas niya. Kaya sana po pagbayar mo kayo kayo kayo kayo kayo publish akin. Pasa na gikan, di ba? Oh. Wala nga. Ako, pasalamat lang ko na number one ko sa city, sa bracket sa city, Tibok Region 9. Whoever conducted the survey, ako pasalamat ko dito.
8: So,
7: nabati na to, no? Sa maestriya ni Mir Samico. Di ba, miingon siya nga, siya na ko, nahimo niya yung itagsa-tagsa niya og numerate ng ako, i-itimize pa niya. I-itimize pa ako mga project. Pero, maestriya nga niya, pila man yun budget na Mir.
8: Di man ta ni abogado si Mayor Samico, pero... Og manubag mga higala, maayo man gyud. Okay, og atong tanawon ba? Why nahimo? Pero ganun gitagsa-tagsa magpangutan. So mo na, diha pa lang daan mga higala, dunay nahimo.
7: I-itimize niya ang mga project ni Mayor Samico. Pag i-itimize niya, niingon na po siya nga, pila man gyud ang budget ana Mayor. O nangutan na po siya.
8: So budget na po mga higala. So,
7: budget na po din ipunta
8: na. Ang tubag sa Mayor, para fair play kanibitong win-win solution ba? Kay kung wingon tag budget manggod mga higala, ma-present gyud na sa mayor kay makita na to tanang gigastuhan mga higala sa kwarta miyagi man na og sesyon sa sangguniang panglungsod.
7: Di kana po mga project diha ni Mayor Samico na gyud kana to lang mando sa DILG og sana sa kuwa. Pero wala yang picture.
8: Ikaduha.
7: Ano tulad nito nga Department of unsa tawag na?
8: Kuha mo na, kuha.
7: Audit, no?
8: Commission on Audit.
7: Unya, project title, na dito. Then, pilay estimated project cost, na dito. Na dito, mabasa talaga. Ay.
8: Na dito, mga higala, makita.
7: Nakisay contractor.
8: Pero gawas anang naang makita ni mong signboard, kanang kwarta mga higala nga gipagawas sa syudad sa Pagadian, ning agi nagsangguniang panglungsod. Unyag atong tanawon ang sangguniang panglungsod mga higala, majority sa mga konsihal tuas pikas. Pangka lang ning istorya. Subot pasabot mga higala og mangutan na kag budget, adali ari kay nimo mapangutan na. Kay imo ra man tawagan ang Vice Mayor kay kalyado man nimo na.
7: Makita po dyan sa kuwa gitbod. Nas kuwa, estimated project cost, niya pila mahuman, unsa ni siya, phase 1, phase 2, phase 3.
8: So, diha palang daan mga higala, matubag na. Ang kini mga higala kay doon naman po ipasumbalik nga pangutana ang mayor. Para win-win solution mga higala, miingon ang mayor. Mati, mato ni mo nato kaganina. Miingon siya nga, ay na, agog pangutan agod sa kuwa. Ay, kayo nagpangutanon ko na nato inyo, ha?
7: Istorya ko nagpili inyong budget, ana.
8: Okay, wala po daw siya nangutan, nagpili mga budget ng mga dalan. Kaya po.
7: Nag-iingon niya, manilhig tas laing tukaran, manilhig siya tas sa toang kuan, tukaran.
8: Muna ginaingon ba nga, huwag mag-wake up ka, mga higala, make up sa daan niyong gagalingan.
7: Sumbalik ba?
8: Sumbalik siya, mga higala, kay makuan manggod. No, mapangutan na mang good po. Mag-iigal lang, asay, butang na nato. Parehan ang trending karon, no? Nakahinomdom ko mga igala, kino na po may trending. Nga kito bitong, gihimo nga dito sa dagat, sa to'y climb term, sa puting balas.
7: Diving, sa to? Di ba to, diving board? Di po to.
8: Basta kay tourism attraction diya mismo sa dagat.
7: Nga pag-abot ni mo dito, nakay kapatong-patungan, nakay kalingkod-lingkuran, kay puting balas man, patag man, balas sa tanan.
8: Nga matod pa mga higala, wantod karon wa pa daw mahuman.
7: Pero na naman lagi, makita na sa mga picture man.
8: Matod pa, wa pa na human.
7: Pero anam-anam lang inanay.
8: Pero doon na po'y nag-comment dito nga, ningingon po nga, ay nalang good mo pang himantay good at ima na po na inyo ang gym di sulod sa daon. Okay.
7: Gingon ninyo nga gym kaputan man lagi og kanang mga bagon
8: unay ginaingon ba masumbalik kagid yapon mga higala
7: unya gisaway nila ang gym ni Mayor Samico sa kanang gym sa city gamay amuaw dako kayo pakita ilang picture sus karon kay happy naman mahuman ang sa Pagadian nga gym na Santa Lucia. Dako man di ay. Nanay ato, kumpleto na.
8: Ang ila.
7: Gamay lang ko lang ila nga.
8: Ultimo.
7: Skeleton mong yapon.
8: Antod karon wa mangyapon. So, bottom line ining tanan mga igala para dili lang gyud masumbalik ha. Wag tambagan gyud guro nato ne. Buhatag sending letters gini ni.
7: Pero
8: tambagan.
7: Wala gwa man puti angay gud nga tambag nila god. Eh ordinary ro ta mga tao. So ato alang din he.
8: Ato lang isgutan.
7: Ato lang isgutan nga Warag dili gid maayo kay
8: win-win solution ana.
7: Ang mga project pud nga mahuman pareha nang giingon nila nga ambo to sa katinuod na nga andao elementary school.
8: Oy.
7: Gi ko ano daw ganang sana gi guba tong isa ka laray nga mga rooms.
8: Oy.
7: Unya gipulihan og dako nga building nga basig dako nga building ihatag sa ko ano.
8: Nindot kay dako. Dako nag building elementary. Nindot unta. Kung sa elementary mapadulong.
7: Oo.
8: Mo ni atong dakong pangutan na. Pangigala kay ang edukasyon importante alang sa mga kabataan labi na sa elementarya. Mangigala ron usab nga di na maglisod pagpagtungha ang mga kabataan ngadto sa tagsa-tagsa sa katulungan. Pero og gikuhaan mga higala medyo di po siya ba
7: So kamo na mag-igo ana kay kamo may nasayod ana.
8: So daghan pa to mga pangutana mga higala kay napatoy mga tulay daw nga matud pa wa na human.
7: Pero sige man nagtrabaho ang mga project daw sa una nga gisugdan lang munya wa mahuman kay okay. Namay goy umaabot ng mga investigasyon.
8: Okay, matud pa kun long term daw na long term project. So og long term project ang tubag.
7: Pero gikan ang budget sa national government dili siguro long term no.
8: Hindi ko basig na phase 1 phase 2 phase 3.
7: Kaya na dahil mga kasadang ipang inauguratahan, inauguration, gikan mas national government, tibuok man ang puan dito sa DPWH.
8: Basin po pag tibuok sa DPWH, pag abot diri, gihagpat.
7: Kamu na mag-ibuwa na.
8: Sa dagan pa tayo isgutanan mga higala, labi na kato mga gipang itemize, ato po itong i-itemize diri, pabati mga higala. Siguro, makuha na ito ni. Magbutang tag part 1, part 2. Paminawa ninyo. So, gudog mga dawa. Mga igala, kay katong mga gipang itemize dito. Gay, pangutan na po sa mayor. Asa na ning budget, ane? Asa na ning napunta, mga igala? Mone, atong pagkatukion. So, good og mga dawa. Minaw mo, diri mismo sa itong pagpanagubans programa. Ang tunog ba sa mantak na og sa mga istasyon? Kininyo, mga igala, sa kahanginan.
7: Kini si Elmer Bagits Maganoy.
8: Kini sa Subscribe, sa robot nindagin. Salamat sa pagpaminaw. Og may adlaw ka na itong tanan.
5: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.3.

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3